0: 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
3: Mga tugang ang tamang patama-tama. Un minuto, alas 8 na nin pagdaag.
4: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Sama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
3: Tawang ko lang mga tugang kadikit na panahon ining ipinagpost ni Barkadang Octavio Rivero. Ang pamayukan Public Safety Office Legazpi. Unong kainin. Sarong vlogger and at the same time tricycle driver di po sa may party kan Legazpi. Nagigiulok na sana ako Manoy Ryan. Sa kadakol po kayang mga nagbablog. Bako man po ini sa pagtuya-tuya at ako arugo niya nag bako man, although nasa FB Live kami. Pero dapat medyo careful ka kaya eh. Lalo na kung ang pinagpaparatangan mo, ahensya kang gobyerno. Although, dahil manangangahulugan na dapat matakot ka porque iyan, ahensya kang gobyerno. And yet, ang katotohanan, dahil mo lang kaya maako na ikaan sala o ikaan nagkausanin dahilan tanganing mahanapan kanin pagkakasala as in mapatawanin penalidad kan ahensya kan gobyerno lalo na po an PNP an Philippine National Police. Uni kaya si Idol Motovlog pero very recent lang ini very recent lang ining ipinahiling niyang kunbaga post duman sa iyang motovlog. Ang sabi mga tugang, ang pinaka-issue sa naman ni ining nag-post na si Idol Motovlog. Sinayumahan ko nga yasu pasahero at para tricycle ini Manoy Ryan. Kulang nga yasu pamasahe. Pero actually, duman sa sumbong kang duwang senior citizens, mga gurang na pala ito Manoy Ryan, dyan da nagpa-check up sa may party kang Tanchuling Hospital, kundi nataymingan man na inis si Idol Motovlog ayun so nakaparada duman, di yuso pinara. Oh, ngayon sir, ano daw ngayon kung ihatod mo kami dyan sa San Roque? Pero ngayon tabi ang pamasahe, ay 70 pesos tabi ngayon. Ay, di man ngaya pwede ta. 40 man sa nangayaan kang hinatud niya kami hali sa San Roque, papadigdi, 40 pesos man lang ngaya. Tanong ngaya ta, 70 pesos na. Sino man mga tugang nagkaigwaning issue? Ang punto palan kay ni Idol Motovlog, kulang ang pamasahin nindo. 70 pesos ngaya ang dapat na ibayad nindo. Uni man kaya man si Idol man, paano man, dahil ka man lamang kaya nagdagamdam. Ano may linya ka o dai? Haloy ka nang nagpapasada kan motorsiklo mo hanggang ngunyan, para lansihon ka pa. O ano ka naman ba, Idol? Ang kinastahan mo pati so, mga gurang na. Magugulpi ka kay na Idol, nag-vlog ka pati. O, garo mo naman sa naipinagkanulo sa buhay mo, sabi kan Manoy Ryan. Dawa pa din i-delete mo tao yan o nakopya na daan ni Juan Suco ano ni so garuma sa nakaarong kay Sara Duterte ang sa tuyang vice presidente ipinagkanulo niya subuhay niya tangon yan baga ang social media totoo very powerful na instrumento tangani makapagpahayag ka kan sa imong mga hinanakit sa gobyerno bagaman alagad ang katotohanan na ang punto mo sa naman pero dahil mo pig kumbaga karkulo na may konsekwensya ang sa imo mga aksyonis na yan. Lalo na kung iyan, may pagbalkar sa lay. Tama man ni Ryan. So, kaya dapat medyo maikmat kitang unyan. Di man necessarily na, kung baga sa paghuna mo, may diretso ka. Totoo man, gamos man kita may diretsos, may rights man kita na nakapalaman sa konstitusyon, pati na sa human rights. Yaon niya nakapalaman ng mga diretsos na yan. Alagad, kung ang mga diretsos mo, iyo ang nakaulang, nakabalgarman sa diretsos kan iba. Arimati ang buyo mo. Tandaan mo yan, manunayan. Dahil pa nangangahulugan na ikasanaan may diretsyo. Sumangagurang mga senior citizens na binalgar mo ang diretsyos man, pwedeng iyon maging dahilan tanganing ika makunkun sa karsel, papagbayadon, asin kung ano pang penalidad ang pwedeng saparon. Kaya arimati ka kay ni Tabi Idol, daw ba't idiliton mo na su video mo? Dahil naman mangyari. Because that was already kumbaga put in place in public view. Rimati ka na. Garuman na itabi ko na nga, garuman ng si BP Sara Duterte. Ano ba nang i-deny mo na uto, ika mismo ito? Ika mismo ang nagkanulo kan buhay mo. Ipinagkanulo mo sa paagi kan videong iyan na ika, iyo mananggad, ginibo mo. Sinayumahan mo sa duwang gurang pasakayon sa tricycle mo dahil saan paghuna mo, kulang subayad. Ito palan, overpricing ka! O ano na tayo? Lan man na, fight mo man yan. Idol! Pagkaraya nga ang pakapusing mo. Pagkaraya! O ngunyan, imbis lugod na sa tricycle mo, magagamit mo na, tabaga sabi na bagan siya, mabayad ka kang 1,000 pesos. E paano kung pugulan kang ngunyan kang PNP? Naghahagad ka ning konsiderasyon duman sa duwang gurang. Pero, tayo mo pigkonsideran sa duwang gurang. O ano naman kita? Give and take baga kita digdi sa kinaban bako? Kung tataw ka magkonsideran sa iba, ikukonsideran ka man. Arang man lang kita kaandigdi. Kundi, sala kaya supakapait mo, Idol? Idol, sala kaya supakapait mo? Dayo mo pigkonsideran sa duwang gurang, senior citizens. Almuya mo sa nang mapangyari pa, no? Subuhay mo, iyon ikonsideran, tabagaan sabi mo duman, grabe mga hinanakit mo. Tios, kaya, kio, tios kami ng mga tios, kami ng mga kasaraditan, kung ano mga naraman mo. Pigkukonsideran mo sa buhay mo. Tama man. Alagad, ang punto din sa kinaaban, have you also considered the rights of those senior citizens? Pinagkonsideran mo man daw. Para man dyan sa San Roque, singilon mo si Tinta, o ano naman kita? Garulugod madudugangan ba ang kaso mo, Idol? Ang bida ka yanoy, malapaan na ang tricycle mo dyan, dahil mo yan makuha. Ako nga ni, masinunod-sunod ako sa lay. Dawa, sabihon ng nagkaigwaning fishing expedition dyan si Police Master Sergeant Gabiosa dyan sa Castilla. Sinunod ko na sana. Sabi ko na kaya niya ako, sir, dahil mo pwedeng konsidero na lang muna, sir, dahil man akong inili. OCR mo. Yan, sir. Updated pala. Next year pa ini ma-expire. Dahil problema. Listen siya. Ano sabi, sir? 2032 pa. Haloy pa. Ma-expire ang franchise, ang lisensya mo, sir. Sir, di ka pala na kaya seatbelt. Tan maninimar. Kaso ba ko ba kita nag-istorya? Ngunyan mo sa nanahiling? Ngunyan mo sa nariparo? Di nariparo ka lugod na nag-fishing expedition katabi, sir. Ano naman kita? Pwede tangani kang kasuhan ka yan. Kundi bayay pa para man sang ribo. Sige na, okay na nga ni. Go! Kundi ni pa yung kaibigan man sa mga pulis. Di ka bukaan magparaturuod. Aram ko man bagat, ako rin ako sa media. Iwa ka muning kota. Di na kita magparasaragin sa akin pagkabuman daw. May kota ka mo, whether you like it or not. Kundi, ang katotohanan, kung konsiderar man kadikit, the fact na nailing mong law-abiding citizen man ako, mayo man akong violation duman sa mga dokumentos ko, nakiulay man ako ning tultol. I was very calm and peaceful when I talked to you, sir. Taram ko man ang lay, maski puro papano. Kundi, ang katotohanan na, naghahanap sa namang kamunin loho. Yan ang prakulang problema Kandaing na ako ang luho duman sa ORCR, duman sa lisensya. Sir, di ka na ka seatbelt. Anman na. Bago ba kita nag-istorya din? Ngayon yung pusan na bigri paro. Ano, fight moment. Ay, naku talaga, oo. Kundi, eh, hirak man. Baka lugod no, madagitan ka pa ni Bong. O, bata sabi ko, apunang kukuta si Bong na Mendoza, kundi bayahin na. Man, sa pangaram po ni Manoy Ryan dyan sa ibong na kwarto. Asin man ni Manoy Joko. Ini po liwat si Papa Rod, Rod Perez. Salamatunon, Marina Pagkaaga.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours, in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda. Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
1: Basta bigulado o ragun.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
4: Sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: The most memorable songs.
7: Ballerina girl.
6: Playing one after the other.
7: Let me tell you now.
6: Down memory lanes.
7: All that's on my mind.
6: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at ibabang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air.

KBII 90.7, orago na niya, it's exactly 18 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, magandang morning sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you sa pagtutok, and para sa inyong mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961355-6393. Diyan lamang kayo sa Manu Siligaya sa programa Orago and Retro Morning. So here's More Than a Woman. Stay tuned in only here on KBII 90.7, orago.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

KB99.7, Oragon and Yaz, it's 35 minutes makalipas ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, magandang umaga sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na dyan sa Maruroy Daraga. Hello dyan sa Astillero family, Makinyana family, Gulondrina family, and Bahamunde family. Magandang morning. Uy, tutok lang guys, huwag na mag-alisin, huwag na huwag maglilipat dahil makakasama niyo pa ako till about 11 on the clock. So here's Bakit by Q Shay. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ka talaga, obloated ako. Then, nagsali talaga, sapa.
9: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Reliving your memories.
16: I can see the pain living in your eyes.
15: And the songs that made you smile.
16: No,
15: feelings you won't let go.
16: We've only just begun.
15: Uragon Retro Morning.

KW99.7, orago na niyos 2 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Oy, hello, hello sa lahat ng ating mga certified listeners. Yan, handa na ba ang lahat para sa pangmalakasang brownout na naman bukas? Diyos mio, perdon. Ano na tayo, Aleko? Hindi lang ako ang nangiinit ang ulo sa inyo, kundi buong sambayanan. Sambayanan? Buong sambayan ng Bicolano. Ay, bayano. Ano, to correct. To correct? Grabe naman kasi, Aleko. Kagabi, grabe. Panay, pataysin din ng kuryente. Grabe naman. Tataas na naman yung bayarin namin, sigurado yan. Yung anak ko, nagtatantrum sa kasi gusto niya mag-aircon. Paano na maka-aircon? Paano maka-electric pan? Eh, wala ng kuryente, be. Grabe na si Aleko talaga. Pinapainit niya talaga yung ulo ng mga tao. Sana ay mapalitan niya yung mga kaurago. Karot. Pero yung ipapalit, same lang naman. Huwag na lang. Sige na, stick ka na dyan. Sabi ng iba, buti nga may kuryente pa kayo, di ba? Kaya pagpasalamat na lang doon. Pagpapasalamat ba namin yung may kuryente pero patay sindi tapos every week may brownout? Twice a week in fairness, ha? Ang lala nyo, ha? Karot. So anyways, yun lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Moonstar 88. Nagkaka-migraine ako sa sobrang pagbabrown out. Stay tuned in only here on BIG Double I 90.7. Orang!

0: mabes, sa totoo sana, gustuhon ko ika. Kaya lang, makanos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Tita, pwede ito abing ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siyang buhayo?
2: Ay, hala, condolence po, tita. Daikuman kaya aram na gada na palang siya.

0: Masabikulado o ragol?
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Hi, madam.
5: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
4: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
6: Pag nakainom ka po mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
5: Tanday pa ako nakainom. Film akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
6: Day ka nabiganaan magkaon.
5: Maski ang pagkaturog po, marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
7: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Mga alaala ng nakalipas.
11: Wala nang makilala ka, aming mahal.
10: Kay sarap balik-balikan.
12: Bakit ngayon ka lang?
10: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
13: Love me like you tell me.
10: Dito lang sa Uragon Retro Morning.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo, at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po nga 8 minutos na makalisa na alas 11 din pagkato.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
3: Unida, ang programang Kompletos Ricados, putukaron mga isyong napapanahon, ididitalye mga preskong bareta, kakaulayon mga tao sa likod kan istorya, asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian, bago normal,
4: the new normal.
3: Kuya na, ang sa indong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
5: Good morning!
6: Basta Bicolano, Oragon!
7: Basta Bicolano!

Dibuat mana tu mengatukan kita pun magservai sampai di sa program mangan bagong normal aldo kita kunyan mengatukan ni na Martesa. Becak 14 po kita akan bura na Hulyo 2020 sa isa. Dibuat po marina udto na sa mga paranta banya to di sa bilog na 70 ang barangay Kansyuran ni Legazpi reporting po duty na po kita kunyan. Nagangalas ako gari na triple ang mga paranta bay ko diyan sa barangay Santo Cristo San Roque kan Banua din daraga. Para pigdataram kung mabalik na kapitan si Kapitan Gina Calyada. Lalong na triple ang mga paradangog ko diyan. Ito po tabi ka po sa Marina Uto. Si Jess Magallanes po ini kasama ko sa Lado Technical, si Manoy Joko Diaz, naman sa Tower, si Manoy George Valdebrama. Kung nagpa po kamo ng komentaryo o action switch tone, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa samuyang text line 0961-355. 6093 asin mga tugang sa kuyang cellphone number 0950-445-6083. Asin mga tugang sa Globe 0977-043-355-8. Ang anipong sarbay-sabay kita ngayon na pagkauto ligi sa puno. Marairahay ang kamuktakan kan panahon sa natabi na kabarad kamukan sa idong bandana.

Che abbia un computation lì. Un problema, ne chiedi forse, ma ho volato il mucamo che manco qua. Were the best, I guess I always will. Sabi ko kaya kayo, kunya ko jokes. So 2005 kunya kong kwarta ko niya. Nang natala, sabi ko sa 2000 ko, nasa 146 na sana. The hard road. Kulang pa nga niyan, limitado pa yan. Pero padawa pa man kita ni Lord. Lord, gamayan nila ka. Kung tanga niyong nakul pa kitang matamangan ni mo. I'd want it to be you. Bata aram lang mga tugang nagtao baga ki nagtao ki 200,000 ang gobyerno nasyonal duman sa mga barangay pig download mga tugang sa barangay. Aram lang may guideline sa pigpalawas, may guideline sa pigpalawas, nag-arandar palanggan mga tugang sa mga unasona. Nag-arandar palanggan sa mga buhaya. Aram lang di man kasabay sa kapamilya na pigihirit palanggan. Kaya ako lang nagtitiyo sa dapat mabinipisyaran ka na sabi ng programa. Namumundo ako kaya sana ngunyan nabanggi makatama ako sa loto tapos nag-arabang kan 20,000. Ako na sa natabi ang mataw sa inoterak malindupig pa para pa sakripisyo ka mo.

Ang 27 and 25 million mga tugang na pigarugag sa Soral daw duman sa Senado para mga tugang sa impeachment trial kung titiripo na sa yan mga tugang tito o ning tabang duman sa mga katugangan niya tunay ngay po ning tabang. Nakulaon ko tayo mga tugang na tabang para duman sa mga tugang katugangan niya itong nagtitios. Ilingan nindo ang pila dyan ngunyan mga tugang sa opisina kang DSWD magdiyan kamo sa 3rd floor kan Pacific Mall. Pailin nindo mga tugang grabe po kitang tios sa mga katugangan na nagagaling pila pang makalkibulong guarantee letter para mga tugang sa hospital guarantee letter mga tugang para sa mga funeraria. Nakadakol-dakol kitang katugangan na nagkagaradan tapos mga tugang yao dyan nagpakapila-pila para sa na magagading tabang. Dahil lamang yan naisip mga tugang kan mga congressmen niya to mga senators. Dahil yung mga kamugtaki. Helps keep me together and believes without a doubt. Ano yun sa accounting office kandaraga? May pagbaba ko na lamang ka mo? Yan ang solaminting kaputan. Dahil na po kamo pigpe-personal. Nagko-komentaryo lang ako mga tugang sa kapalpakan kang igwibo kang nag-copyral ng mga tugang suheda. Asa head siguro ikaw may monitoring dyan. Dapat nailingmon kamugtakan kang sa'yo mga empleyado. Apotol mo sa'yo mga empleyado kung nagpa-function. Kan sa'yo ang trabaho bilang mga bookkeepers nalang talaga kaigwan yung problema ang mga barangay. Imagine mga tugang ha. Sarong taon na dahil resibo dahil inupig tutuloy dahil inupig isip dahil lamang kamo nagahapot na nagsubit sa inyo dahil lamang kamo nagkakariparo niya at dahil kamo nagsubit dahil kamong koleksyon sa barangay. Igwa kami mga tugang kipigpasar na ordinansa under the local government code ang mga barangay mga tugang igwaning right, igwaning diretso. I guess I always will na magpasar mga tugang ki ano resolution para mga tugang malagdagan ang income kan barangay. And I feel bako mga tugang na maasa lang po kami sa NTA na pigdato po tabi kang national government under the local government code we have the right na magpasar kami mga tugang ki ordinance para po appropriation ordinance sa pwedeng pakinabangan kan barangay pwedeng maging source of income apoy na po kang provincial aid municipal aid another aid sa nagtatabang na nagarabot mga tugang sa barangay pwede lamang natatawan kay magkakandig kung attention kaya sabi ko nga ni nagpapasalamat na ibang mga barangay official kasi mga tugang na ano da mga tugang eh.

Nagpapasalamat kami sa daragat na may kagawad kami mga tugang naarog ni kagawad ayan makasirag nariparo po ang salam. Kung bako mga kung di mga tugang nagtukaw si kagawad ayan makasinag bilang kagawad kan sanggunyang bayan kan daraga di mga tugang mariparo di lamang mga tugang iimbitaran mga tugang mga barangay officials na nga mga paliwanag sa mga budget na pig-alukara sa edang barangay para po sa Operation 40 Hulyira.

Martes regular session ngunyan sa sanggunyang panalawigan kanalbahay, sanggunyang bayan kandalaga ngunyan na pagkahapon din yung sesyon ng sanggunyang panalungsod kaligaspe. Dalanta mapabot mga tugang kang ulat sa bayan si Mayor Isha Mismael para mga tugang ipaabot sa mga tagaligaspe siyang ginibuhan sa laog ng sarong taon na pagtukaw niya bilang alkalde kaligaspe. Although every Monday, yan mga tugang saro sa mga public official na namin bilin ko sarong politiko na every Monday mga tugang nag-atubang sa mga taga-media. Ang ibang politiko mga tugang special ang mga mayors, diyan mo niyan mga tugang minatubang sa mga taga-media pagaldaw ni Lulis sa Mataram sin nakadakul-dakul silang basita. Saludo ako mga tugang kay Mayor Isha Mismael tapig natawan kami kay magkakarigong chance na makapag-apot ang taga-media. Nagsarong taon kan Hunyo 30 si Mayor Isham, sarong bis lang ako nakampang siyang press con every Monday. Tapos nabigla ako mga tugang takadakol-dakol na parang mga taga-media ngunyan sa Legazpi. Ano? Hindi ko na masabutan kung sa'y narali ng mga planeta. Baka may hali naman sa Venus, may hali sa Jupiter, may hali sa Mars, may hali mga tugang sa Pluto. Tagaligwa naman eh. Si Jirik nga eh, na Bordonada, tagap-tabay, tagatiwi. Ano daw ang bari? Had only one friend left. Anapot ko. Ano, nadangog ang barita. Ano ang connection? Ano ang programa? Ang pigbiprogramahan mong radyo naman sa First District. Nadangog ang Legazpi naman. Nadangog yan din sa Legazpi. Tayo niya si Jerick Bordonada. Sabi ni Kapitan, sabi ni Mr. Martinez, dapat na mga tugang igwa malamang kinag-share, igwa malamang mga tugang kinag-ano kan mga may reportal sa Legazpi. Da, amen. When I didn't care for anyone. Marangani, today naman sa barkada ko. Kaya ngunyan na pagkahapon, mga tugang 2 o'clock in the afternoon sa Legazpi City Convention Center. Madalangog nindo mga tugang mga accomplishment ni Mayor Isham. Siguro pag-abot sa accomplishment, dahil mga tugang sa nagsusurog kita. Siguro mga tugang saro siya sa mga alkali digdi sa Albay na kadako lang na ginibuhan. Dito sa lang 300 pesos mga tugang na electricity subsidy. Dako lang tabang ito mga tugang sa mga taga-Legazpi na particularmente sa mga tiyo sa taga-Legazpi. Ika, Jokes, naka-abil ka kayo ito. 300 pesos, Jokes, sa pigto ni Mayor Isham na electricity subsidy. Sa din na pigtaw sa kabos sa konsumidores kan alih ko sa Legazpi. Yan ang dapat nagibuhon mga tugang kan nagkapirang politiko bakol ang pigiisip nindo, solamenting pigiisip nindo mga tugang magkaigwa ka muning yaman.

0: Igwa man akong bisalong politiko, may propi ay umanda mga tugang, for your rice only da. Ano ang gibuhan mi kan for your rice only? Kami lang ilingon bilang kan matami? Dahil may gibuhan ki barita? Ano kami siyong
1: listened.
0: Kaya ngunyan po tabi siguro, 1 year from now, mailing na nito mga tugang, grabe niyan kinaramas kamas kan 2007. May mga may filing na mga tugang kan certificate of candidacy pagkabot mga tugang kan Mayo 2020, election na. Mapili na po kita kan mga dapat niya itong mga servidor. Sana tabi magpili ka mo kan mga leader na hilang na amnesia.

Sabi ko nga ni mga tugang sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas, ang Pilipinas mga tugang imbis sa magatabante na gatras. Nalantak sa kadangagan ka nagka-pre. Imagine na, director ka kan i-director ka kan BIA, kay director ka kan LBI, di mo mga tugang aram kung paano ang proseso, kung paano mga tugang pag-file, as in kung paano ang pag-ibon ng investigasyon, bako nalamuta ka kasuhapon, human sa House of Representatives. Maguna ko paano mga tugang ang prosecution, nagari kay mo mga mauragon ka kang inot lalo na mga tugang si Congresswoman Jerby Luiso nagbililog mga tugang Suliwoy. Pag una ako kompleto kamo kay magakani kong dokumentos pagabot ning ursa ang pipasabog nindo sa impeachment court. Pag una ko lamang ang pipasabog nindo mga tugang quitis ito pala pag o ang pag una ko mga tugang ang pigpagagamit nung pampasabog diyan sa House of Representatives. Mga maurag ito pala mga tugang quitis man sana kailangan po nindo ha. Mga matibay mga litigating lawyers talaga ang yon mga tugang kibibisara tapos so amigo ko ni kasuapo naso palpal ko man. Sabi ba rin at banatan mga tugang si Marcoleta? Sabi ko, nariparo nindo si Marcoleta. Now, ina ko bagay binulgar kan 18 Marines. Sabi nga ni mga tugang sindi nagtaon yung campaign fund ki Soto, nagtaon sindi mga tugang ki campaign fund, nagtaon sindi mga tugang ki Pangilinan, nagtaon sindi mga tugang ki campaign fund ki Erwin Tulfo, asin siya nagkapira pa. Nga tatalain nindo sindi nariparo, dahil biban at banatan si Marcoleta, biban at banatan nindo. Sabi ko nga ni mga tugang duman sa mga pigunambitan kan mga miyembros kan Philippine Marines. Ang kanaklan duman mga tugang Katoliko, ayan maray, so Katoliko, so iglesyang iguanin pagkasaro, so Katolikong mga plastic, so Katolikong mga ipokrito. Imagine mga tugang ngayon duman Tulfo, Pangilinan, Aquino, Bilyan, si Bilyan Ibad, isa sa Rimulya, ang patron kan mga tugang.

0: Siyempre po, ang lokal ng gobyerno sa Liwat, anong unyan na pagkahapon mga tugang antabayan tapo ang ulat sa bayan ni Mayor Isham Ismail 2 o'clock in the afternoon dyan mga tugang sa Legazpa City Convention Center. Siguro po yung dyan mga tugang nagkaparang department head. Tanganing maaraman mga tugang kuha mga nagilibuan niya sa laog mga tugang ning sarong taon na pagtuko niya si Sir Yen Montales. Watching sa imo kami.
1: I can't remember when you were.
0: Kapda nagripa kan barangay sa Kaligaspi kagawad Kaloy Bonggo na si Mansa Kabos pang barangay officials sa nagantabay na pungo niya na pagkaga good morning asin kay Mike Kella. Diyan mga tugang sa barangay Padan asin good morning man kay Yen Montales. Nagantabay ngayon na pagkaga good morning asin man kay Ramil Montero diyan sa barangay Gabawal. Maray na pangutuan Kuya Jess.

0: And of course, mga tugang sa mga paro, maparasira na lagang tabi na pagunyan pagaga morning na. Ingat lang tabi kamo sa pag-ibon nilukan sa dong trabaho duman mga tugang sa first day sa kanalbay.
1: Right.
0: Iman po sa banuan kan baka kay pigbabawalan mga tugang mga parasira nilang tamakusugun pad ukol. Sa kadagatan ngunyan, kaya tabi sa mga parasira, ingat na lang tabi kamo sa pagpresaring nido sa kadagatan. Baka tabi madala pa kamo kan piligro.
1: Can't remember.
0: Dayman, Ramil, sa aloy na ining pulo ko, Ramil. Branded man da ini, Ramil.
1: But trust.
0: Muro makbit man da ini.

Ang 54 ang barangay Kandaraga sa panginoon at mangatok ni Mayor Vic Perrete kasabay na potabe ng kabos sa miyembro kang sangguni ang bayan kagawad ba Magaloda. Ang kagawad na ang solaminting ara mangatok ang magtabang para sa karahayan kan mga taga Daraga asin mangatok ang magpasaning ordinance asin bila resolution na pwedeng kaipuhan kan mga Daraginyo kung paano mangatok ang mag-asenso. Kagawad Pilo di Lumina, garingon niya si kagawad Pilo di Lumina dali naman kan sayang amiga. Igawad na dakan lokal na gobyerno Kandaraga sa mga kolektakan na entrance fee dyan mga tukang salokan kag sa Waruwins. Pero sa 40% na napan mga sarong kagawad, aputon mo tabi maday, si Manema na. Bago ka Manema magpost, aputon mo muna sa pigisabi mong kagawad, tanganin mo once and for all, kuhaon mo ang side ni Mayor Vic. Kuhaon mo ang side ni kagawad na pigisabi mo, tanganin maraman once and for all, araw mo magambuhay sa media. Hindi pa lamang kaming planong maglog sa media, yaong ka na sa media, nag-training ka kayo ito, pigdadangog takapaman ko taan ha. Pero ngunyan, garin na, sobrahan ka naman kasi mong gibugibo. Kuhaan mo ang sign ni kagawad. Nasabi mo baga, pinag-turn over na kan lokal na gobyerno kan talaga sa sarong private sa pinka ang bayon. Tapos, igwa na naman ang 40% na mapapanuman sa laog sa kabankan munisipyo. Ang 40% na mga tugang mapapanuman sa sarong kagawad. Aputon mo tabi, amiga. Aputon mo man, itang aning maaraman mo kung talagang totoo na 40% mapapasiling kikagawad. Yari ka man, sumakot na kami dyan. Kung magibungan ni Kibarita, so tama sa Napur W Sin 1H. Sa mga taga-barangay San Roque, Kandaraga, nagpapabot na po yung good morning si Kapitan Gina Calyada, ang mamalik na Kapitan kan barangay San Roque, Kandaraga. And good morning, Wantabi, Kilbert Barset, and of course, mga tugang kay Marlene Yanson. Good morning, Marlene, dyan sa barangay San Andres, kan Santo Domingo, Albay. Salamat po ng tabiya sa palagos silang sa Kandabay. Ano, Michael, igwa ka lamang dyan kay mga puno. Ano na lamang ang nag-ararbis mo? Ang sa kuyang palaba, sinamumuta na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano. Good morning, Tabi Kap. I love you. Hanggang ultimong minuto, ultimong segundo kan pagiriban ng tabi ng mga barangay official. Kasabay mo ako, kakampi mo ako. Kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Roland. Albans, happy birthday pa lang, Tabi. Kikagawad G sa aga. Kagawad G, happy, happy birthday, Tabi. Say mo, asiman kitang ililuna. Tangili, happy birthday. Asiman kimanoy atog. Asin sa gabos ko pang kabarangay, nalagang tabi ngayon ng pag-agat, kinang Tisya Walasco, good morning, kinang Erling, good morning, kimanay Bilma, good morning. Ano manay Bilma, nakaluto ka na? Sa mga taga Purok 3, sa Purok 1, Purok 2, Sariles, good morning. And syempre mga taga nagpapabot maning good morning sa mga taga Balinal, si Kap Malo Mirandilla. Dahil man ngayang nagilibon si Kapitan Burara, tadawan mata mo, Diyos ko na sana. Oh. Ano, may plano ka pang magbalik, kaya sigang pangratak mo sa kapwa mo, dapat magtabang ka muna. Oh, bako na magparapangratak ka, nag-arali na ka mo dyan, ano pa ang babaralikan nindo?

Ang sa kuyang idolo, sabi nga ni mga tugang kanibang mga barangay official, kay itong niya kanan municipal accountant pa sa Daraga, si Madam Tess Lorete. Masyado niya kayo, namomonitor niya kayo, ano rihiro, namomonitor kayo ang transaksyon. Ngunyan, hindi ako aram, siguro mas maurag pa ngunyan. On our side, sometimes it wasn't fair. Ang aking mga kapamilya mula pa sa Antipolo City, barangay Kagawa din pala siya, no? Nauwi siya dyan mga tugang sa Daraga for the settlement of some problems. Kaya siguro mga tugang pag-abotabi sa problema sa daga, dapat tabi maging alerto kamo ha. Ako may pigasikaso mga tugang ha. Talagang sabi nga ni maahagi sa luho ni dagong. Kaya ngunyan pa man. Kung igwapatabi kamo kay mga daga narukad, eh ariglaron po nindo mga tugang because... Grabe po, ako may pigasikaso. Ganda ako mga tugang nagagi sa luho ng dagom. Dalantalay po mga dapat palang kaya ito may transfer muna sa ro-saro. Kansarong aldawhali ako naman mga tugang sa Land Registration Authority. Hali ako mga tugang sa nagkapirapang ano sa mga concern sa pagasikaso kan daga. Talagang nailing ko, dipisilon pala ng pagproseso. Ano? Dapat pala mga tugang may computation market value. Hali mga tugang sa sarong entity, sa sarong mga tugang na institusyon. No? Only one friend left. I'd want it to be you. Bako po ako DJ, commentator po ako. I am a broadcaster by profession but I am not a disc jockey. I am nasa public affairs po ako. Ako grabe ang pagsaludo ko kay Kagawad Kaloy Bungon. Dalang tapig pa para pilit siya mga tugang ni Chubunya na magkandidato bilang barangay kapitan. Sabi nga ni Kagawad Kaloy Bungon, kaya ko. Kaso lang nga yaro, garo kanyaro ka, may rason. Pero so nag-copy na iling masanang mapipirdi. Grabe ang mga pinagigibong effort sa buhay ni Dan na magkandidato ko niya na barangay election. Bata, kaninot magaso na postpone sa barangay election. Ang mga maribukon mga tugang, kung arin palagod sa mga pirming talunan, ipalagod tabi ang mga porsigidong maging kapitaan. Magkandidato bilang sarong barangay official. Iwag nga ako mga tugang labistado na sarong Kagawad, disinido lang maging kapitan. Pag una mo, hinosaw si Ino Hebertinga. Sige na mga tugang diwal-diwal. Anapot ka ni ka nagtutuka bilang barangay Kagawad. Ano ang nag-ribon mo? Lukuhon mo sa mga kabarangay mo. Lukuhon mo sa pag-ribon mo. Ay, inda. Ano sa lamin ding rekomendasyon ko dyan sa imo? Ipako kalugod sa krus. Kanganing mamatian man turi na kamugtakan. Mamatian man turi na sakripisyo. Pero mga tugang, kung ika ipako sa krus, kung kataling mo mga tugang si Kristo, ngaya gusko, kung ika ngaya Diyos ligtasan man ako. Ngunyan pa sa naman ngayon pagkataling takana isisalbar takana. Pero kung nakwantar man mo ng arukan, pakailing ko po sa nakampandok mo si paon taka. Ang sa kuyang kapamilya, good morning kinong Marino. And of course, mga tugang sa masunod na Kagawad kan barangay tula-tula, good morning tabi kay Madam Arcelia Yacera. Matapos naman sa lang term ni Kaloy, magkapamilya man sa nandua. Ang apelido ni Carloy, Carlos Espartinis Bongon, si Madam Arcelia Espartinis Lacer. Kayo dahil yan, mabuhay ka na apelido kan mga Espartinis niya sa barangay tula-tula. Ang pagkandidato ni Madam Arcelia Lacer bilang kabarangay Kagawad. Ay sabi ni Madam Lacer, pag akong ilaging barangay Kagawad kan tula-tula, ang saruong niya sa mga gigibun kong lockdown. Ang inot niyang move na gigibun ko, i-recommender si Dayan bilang maging chief tanod kan barangay tula-tula. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we... Yosef Mulit, good morning. Asin, good morning. Matabi kay Sir Errol Asyado Mallorca. Sir Errol, good morning. Maray patabi kay ni Sir Errol, magpabaka kay kita. Sabi mga tugang kan Philippine Coast Guard, sabi mga tugang kan Pagasa, sabi po kang ano, mag-iingat na duman sa mga ukol na nangyari ko niyan sa kadagatan. Ang MRRM Municipal Disaster, MBRRMO, ganban mo ang mga tugang ning Pudro na kabantay duman sa kadagatan. Ang MDRRMO kan mabakakay, nagdilibot mga tugang para po tabi matawan kay magkakaligong proteksyon mga parasira. Diyan mga tugang sa Banwan kan Santo Domingo Iyuman. Sana nakamonitor ko niyan si Manoy Andy para maaraman niya to kung ano mga pinagigibong niya na move kan lokal na gobyerno kan ba Santo Domingo. Dalanta, sabi nga, pakiha po doon niya tabi, jokes kung pwede. Jokes? Pakiha po doon niya si Andy. I'd want it to be. Ang sa kuyang kapamilya, good morning kay Marlon Espinas, na mga kapitan, mga tugang sa mga kagawad sa barangay Pandan Candaraca. And of course, amigong Dante. When we were together, classmate Romel Babasoro, good morning. Iyon uchuwa dyan mga tugang sa Lagunoy, Kamarnisur, makusugon pala ng signal kan radio Oragon dyan mga tugang sa barangay sa Banwan kan Lagunoy, sa probinsya kan Kamarnisur. Good morning tabi, Kimanoy Dante ako, sa siman Kimanoy Marlin Martinez. Sabi ko mga tugang, Oro Aldao, nagpuna naman kaso batulis the second day, kang impeachment trial mga tugang. Sabi

igwa ki mga hospital, igwa mga tugang ki mga clinics, igwa mga tugang ki mga tabong nangangipo ki mga kandigong tabang, ano daw kung itabang tanasan na yan sa inda? Iyo? Ha? Yan mga po ang makamurumundo, ilingon niya ito ang sitwasyon, kadakul-dakul mga tugang na nag-aragad ng tabang, pero po, duman sinda nakafocus, iwa imagine kasad ma, saro kang abogado. Kaya sabi ko, sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, ang lay mga tugang nababaloktot, kaya sabi nga niya kang sarong senador, bend the law. Imagine ha, kaso hapon, tuminaraman, nyata, taday man palan kidirektang link, day man palan personalmente maituturo, day man palang pwedeng magtaram, day man mga tugang kay magkakanigong ebidensya, nyata tapig-interview mga tugang si Attorney Lontok. Pigsalang mga tugang kam prosecution si Attorney Lontok, duman mga tugang sa impeachment trial. Iyo? Makamarumundo ba gano? Na arog kay ni mga tugang mapresentar ka mo kay magkakanigong ebidensya, so inot mga tugang na ebidensya ayuman. Bako ka man palang tabi, nag-training ka kinuang bulan bilang ano? Nag-training ka mga tugang bilang IT expert? Kulang pa po ang duwang bulan, ang duwang simana. Iyo? Kulang mga tugang ang duwang simana, pero nyata tayaon ka duman, tuminindog ka ba ko na yung uragan? Paguna nindo ka muna pinakamawrag ka, pigiling ko, hain ang tibay ngo niyan. Hain ngo niyan mga tugang ang tibay ni Luistro. Hain ngo niyan ang tibay ni Congressman Ngipon, Congressman Jokno. Hain ngo niyan ang tibay ni Chua. Hain ngo niyan si Dilima. Kasi po kita nagmamasid, kita po nag-obserba, kasi po makamurumundo. Because we have 25 million per day na pigagastos mga tugang. Siguro po si Jess Magallanes matigbak na lamang. Dahil lamang kami makakapot kang pinagsasabing 25 million na yan. Samantalang kamo, mali-maleta. Imagine mga tugang ang makuha ka ng kibabayi. Tapos mga tugang pagkakuha mo kibabayi. Pag dahil mo gusto, mataw kakitip na 250,000 to 300,000. Di sa babayi, mga tugang paldo na. Dahil ka naman nagpagal para ka pigparadamulas, para ka mga tugang pigparapapihap, para nailingan sa imong bulkan na pwedeng ilipat mga tugang sa ibang lugar, igwa ka kay 250,000? Ha? Makamurumundo. Ako po in my capacity as a barangay official, alos mga tugang ang mga nagagal sa imong tabang, dahil mo na masabutan. Wad, pambakal bulong. Wad, arog ka ini. Wad, arog ka ini. So tapos kamo naggagastos kamo kang pirak ng mga tugang, hindi niya ito magkasabutan. Iyon baga po ano? Kaya pag minsan, sabi ko, ano daw kung magbalik na kita sa pribadong buhay? At least mga tugang, pag pribadong buhay ka, mai-enjoy mo ang sa iyong sarili. You can do what you want. Pag ikaw mga tugang sarong public official, kontrolado ang iro mo sa pagtabang. Pero sa kalukuhan, indako sana. Pero sabi ko, paano man? So diit ang abilidad. Diit ang mga tugang na kredibilidad. Dihit ang kakayaan na pilit ang gamiton sa pagtabang mga tugang kansatuyang mga kabarangay na pwedeng itabang niya to duman sa mga katugangan niya to na nag-asa mga tugang na matawan sila kay magkakanigong bagay kaysa malawag ka sa public official. Ang purpose mo mga tugang, bako mo sa makatabang ka kundi magpapansin ka. Ibaga po, ngunyan na ma-eleksyon sa barangay, mailing nindo ang mga tawong ipokrito. Ako naramduman ko, 2017, kahit itong mga tugang kan, baka ako barangay, di ako nag-intindi kang tao sa muya, maski po kan ma-election na. So, dagit ka, tapos marog kayo, narog kayan. No. Pero ngunyan mga tugang, yaon na sa kuya ang gabos, pigigibok ang gabos, pero pag minsan may mga hudas pa, may mga traitor pa mga tugang, bulan-bulan, nagpapabayla ako dyan sa mga senior citizen meet. Ang ganing ma-exercise man lamang, sabi nga ni, matawan man lamang kilugar ang mga senior citizen na makapag-exercise kanasailang buhay, kanasailang makapag-unat-unat man lamang kanasailang mga ugat. May nagibo mga tugang kichismis. Ang pigpapabayli ko na bulan-bulan, pundo kan senior citizen, ako pa makiaram kayo. Maray pa magtabang ako. Magtabang ako. Baku sa na mga tugang na magtabang ako. Na makasupog na mga tugang na iba ang pigigibo ko. Na ibang pigdataram ko, ibang pigigibo ko. Kainapot ko, pira man sana ang senior citizen, pira ang ano nila dyan mga tugang. Igwa man po sila dyan mga tugang ki contribution. Bye. Annual juice na 120 pesos mga tugang per month. O ang sarong taon. Kasi po sang si 10 pesos man sanaan kada bulan. Kaya pigpapogma ko. Di nyo may nagigibo ki chismis sa pigagamit ko kuno sa pundukan barangay kan senior citizen. Ano ako buo igwa pang sarong chismoso dyan sa muya. May diferensya ng ani mga tugang. Uragon pangimot. Kang nakaaging siguro kang nakaaging mga tugang nayi kang sarong taon. Igwa kayo itong mga tugang ki-election kang opis. Saro sa kogmaan ko because nailing ko man ng mga elected officials sa senior citizen. Nasabi ko katabang ko ini sa pag-asenso kang barangay. Guminibo mga

0: tugang kistorya. Nasipig batahi ko na mga tugang na uniform sa mga senior citizen. Pundo kang senior citizen. Ano ako, buo ah? Pag nakaaging 2026, ang kagawa kami kiparaffle mga tugang. Sabi ko sa mga senior citizen, ako ang magibo. Ang solamente niya kung agad ko sa inyo, tabangan na lang nito ako para magpabakal kang ticket nito. Ngayo. Tapos may, dahil pa nga ni mga tugang, uyan na pigurutang na, may nagurutang na mga tugang. Ha? Kaya bago ka mo magparataram ng arogan, siguraduhon tabi nito na magiging asset ka mo. Bako na magiging liabilities ka mo. Naglaog ka mo sa arogan na bagay, dapat aram nito kung ano sa inyong gigibuhon. Aram nito kung saan ka mo malugar. So sarong chismoso dyan, sus Mariosip tabi sa imo. Kan ako linuko mo, di ako nagre-revoke. Pero ngunyan na naaraman ko, napigibuan mo ako ng arogan na isura, maira ka tabi sa diri mo. Iyo? Nagpararibok ngayon, takinok sa uniform sa kwarta ngayon ko ng paparapol, pinatay ng uniform sa mga senior citizen. Ano? Marasa pa. Ako di ako magibok ng sarong bagay dahil ako di ako pinagalan. Hanggang may isip pa ako, hanggang may ngimot pa ako, hanggang may kamot pa ako, hanggang may utak pa ako. Magkakaigwa ako ng income na di ako nagpiperwisyo sa kapwa ko. Iyon? But we always saw it through. Marino tumantabi kay Kapitan na Ran de Velasco Camarangay Ilawo na si man kay Kapitan Narsing Muriel kan Barangay Palad. Ang kapitan na may alam. Sabi ko nga ni mga tugang pag-abot kan panahon kung desa na kikiaram ang mga politiko mga tugang sa dalagan. Kung desa na mga tugang na kikiaram ang mga politiko sa pagpili kan po mga barangay official, pagpili mga tugang kan mga liga officers. Siguro si Kapitan Narsing Muriel saro ini sa re-recommendar ko sa mga magiging kapitan asin sa mga incumbent na kapitan na magana. Dapat pumili niya ako kamo so kapitan na may alam so may kapitan na may abilidad. Daganing pag-abot mga tugang kanoras, may boses lamang kita dyan sa sanggo ng bayan. Igwa lamang kita mga tugang kimada ng kung na nag-object. Igwa lamang kita mga tugang kikagawad na nagkakaigwa ng manifestation, pag-abot ng session, bako na matangad-tangad ka, bako ro kontra ka, pag-abot mga tugang ng oras, mapabor ka, tamapapansin ka. Knows me inside out. Helps keep me together. Naramduman ko mga tugang si Kagawad Makasinag nagpasar mga tugang ki ordinansa para po ma-regulate ang mga palatindan ng sira dyan mga tugang sa Laogan Daraga Public Market. May nagkontrang mga kagawad. Now, siguro dahil namon na dahil nagpundo mga tugang si Kagawad ayan because ang kamabutan niya mga tugang mapakaray maorganisar kung paano po mapakilian dalagan. No, pag-abuting oras nagpapel, nagdumanda-duman sa mga parasira. Sabi ko, oy, inot niya ko nagkontra yan. Ang iyo, maray ngayat na naaraman misa sa imo. Marino tumantabi kay amigong kagawad na lumida kan barangay Matnog. Si man good morning tabi kay Sir Arthur Gomez dyan sa barangay Tabon-Tabon Kandaraga. Si Danibel Benitez good morning dyan sa barangay Lakaga. Ano Danibel, makandidato ko naman dyan sa Lakag. Tapos kung kamo public servant, iwasan ang ganito. Ako talaga aram yan ni amigong Dante. Ako mga tugang talagang mataram, tamataram. Hindi ko magkinakipon, anutot nga ni mga tugang pag di nakakasango, makulog sa tulak. Ibaga po, ano? Itaram ta. Si Marlon, mga tugang Espinas, ang sakuyang kafamilya niyan sa barangay pa lang, talagang preparado na ini. Imagine na, relatives ko si Marlon, boss mother rin sa ina ni Papa, tapos sa ama ni Papa. Kaya pag naging kagabo din sa pandan, pagyasa radyo pa si Kuya Jess niya. Pero may ko siyang kukomentaryo na kanya ako, Marlon, magtultul ka ah. Sa classmate Romel Babasoro, makandidato man niyan kagawa dyan sa barangay Kabangan. Nagpaparasayang kita mga tugang kipirak sa daing kamugtake. Kaya si Erning Mularacob, grabe ang kamuduan ni Erning Mularacob. Sabi mga tugang ni Erning Mularacob, panudong niya kayo kung mapirli nga niya si Mangga na nga niya, maakwit niya si Vice President Sara. Panuno daw nga ako, batang niya, grabe ang pagsuporta ko. Grabe nga sa kuyang kamautan na matanggal si Sara Duterte. Alagad mga tugang sa presentation, evidence pa sana. Makairak man si Agote Lagota, ano? Abogado man ko ta na kamodela man kamo nag-adal kan mga pigtataram sa impeachment court. Ano man aligana nindo mga tugang ngunyan ko sa naarama na si Attorney Season palan. Aki mga tugang ni Attorney Season duman sa pelikulang pag may katwiran ni paglaban mo. Iyo. Sometimes the world was on a... Siguro po kang nakaaging Sabado, kang nakaaging Domingo, kung nagiling ka mo mga tugang kan pelikula ni Jessica, kang teleserye po ni Jessica Suho, kang show mga tugang ni Jessica Suho, pig-interview duman mga tugang si Congresswoman Luistro, ang pigdataram niya mga tugang suway sa lawas niya. Sabi ko, masiramon putburon. Mauti ka man sana, iyo? Pero ako saludo ako mga tugang ngunyan sa grupo kan mga kababaihan, talagang masabi nga talagang palaban ka mo. Talagang minagibo ka mo kan mga dapat inong trabaho. Imagine ha, mapresentar ka mo kay abogado, Ang apot man sa mga tugang duman kan saro sa mga defense lawyer, kung ang LBI under the office of the president, din yung mga tugang nasibag, yaon ka dyan demo aram, ah? Yaon ka dyan mga tugang demo aram sa imong trabaho kung ang LBI under kang office of the president. Because mga tugang sabi nga ni DOJ, under po kang MBI ang DOJ, under mga tugang kang DOJ ang Bureau of Immigration. Now, pig-apot mga tugang si Attorney Luntok, bako na yung uraga, nalugtok kalugod duman kaso hapon sa impeachment trial, dalay mo man na si Simbag. Ah? Ano solamente, at simpleng kahapotan, kaya mga tugang sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, imbis kita mga tugang na mag-asenso, di kita nag-asenso dilan sa kaulangan, pagkukwestiyon ka nagkapiring abogado mga tugang sa Pilipinas. Imagine ah, kan sarong aldaw, kan mga nakaaging aldaw, naging kontrobersyal mga tugang ang pangbabadil, kan duwang estudyante duman sa Tacloban. Ang taramon mga tugang di pwedeng kasuhan ta minor di edad. Ano? Ano ang gibuhon ta? Now, na-interview mga tugang, na-interview ko personalmente si personal si Congressman Pilo Garbin as a lawyer. Sabi ko, may kong, ano lamang ang dapat ang gibuhon? Tanganing mapakarian ng judicial system sa Pilipinas. Sabi ko nga ni itong juvenile system sa itong juvenile justice system. Kay pa ang mga tugang na revisaro na ito. Kay pa amendara na ito. Because mga tugang, digdi po sa lokal, kami po bilang sarong taga-media, one time, may na-encounter, oy, good morning, tabi kay Kagawad Susan Olimpo Amaranto. May naka-encounter ako Kagawad Susan, sa edad mong 15 anyos, nakasaksa ka mga tugang gadan. Sa edad na 17 anyos, nang karnap ka mga tugang kibihikulo, pinabakal mo mga tugang, pigkukonsente pa kan magurang. Kaya sabi ko, mas maray pa man giray ang disiplina ngo niyan, kay to, kan mga magurang kumpara ngon yan. Kaya sabi ko, ining mga banbantay bata na iniining na violence against women and children, saro ini mga tugang nakadangagan, saro ini mga tugang nakalukuhan, taara mo ng sala niya, tatapig do tolerate mo pa. Manglupig ka? Imagine mga tugang, 14 anos nang lupig ka? Ara mo na nga ni kung paano ang paglupig? Pagkatapos mga tugang ning oras, papabakaran ng sala, ayawon ka lang duman sa opisina kang DSWD, tatapik-tapikon ka kang DSWD. Kaya sa mga nagdidepensa ka yan, dapat abi sana de ka mo maging biktima ning arog ka yan. An kapamilya nindo, an mabiktima mga tugang. Ako again, naitaram ko ng mga tugang for several times. Kaya ito po anti-Duterte ako because pag minamuda, arog ka ni arog ka yan. Now, ang ikinamundo ko lang duman Kagawad Susan, kan igwa sarong aki na 5 anyos, pigsugo mga tugang kan atama ninda, kan boy ninda. Imagine na, pinadakula mga tugang kan ama, kan biktima. Tinabangan, ginibong tawo. Sa madaling taramon, napakaray mga tugang ang sayang buhay. Ah? Napakaray mga tugang ang sayang buhay. Kang nagagamit na mga tugang kidroga, so aki, kan amo niya, kan pig-istara niya, kan tawong nagpadaba sa iya, pigsugo mga tugang magbakaling sigarilyo palibas sa mga tugang aki, nagiro man. Kan mahiling mga tugang kan suspect, ang biktima, na nagpasilig na naman sa tindan, linupigan mga tugang ginadan, ipigtalbong, supayo inipit pa mga tugang kigapo. Kan makigwala kayo tuling follow-up, nagibo na mga tugang kimagkakaligong paagyan altered under the influence of illegal drugs. So bako, kaya sabi ko, panahon na siguro para mailing niya to ang tunay na pagbabago. Now, ilinga po ah, igwa ki mga nagsuko na sa administration kay Tobi back 2016, nasabi nga ni mga tugang imbelto sa operasyon kan droga. Pigpa-seminar mga tugang, libreng pagkakan, may t-shirt pa, kung ano-ano pang pigtaw kan gobyerno. But after that, mga tugang, iyuman giraray. Ang taramon, sabi ko, kaitong barkada ko nasaro mga tugang sa bistadong involved sa drugs. Sabi niya mga tugang, aabangan mga niya Jess sa State of the Nation address ni Marcos. Pagdaing na taram, ang manunungod sa kampanya kan gobyerno kontra sa droga, happy kami. Well, sabi nga ni mga tugang, di man unang bitan sa sauna, but this time, ilingan na po nito ang sitwasyon ko niyan. Nagliliwoy kung ano nang situation. Kaya, dapat iyuin ang tawa niya at huwag kang magkakaligong atensyon. Kaya sabi ko, sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, nyata taarog kay ni. Kaya sabi ko naman sa amigo ko, nyata niya ako tapig paparadali nito si Marcoleta. So iba, di nito riparo, ilingan sana po nito si Lacson. Ilingan po nito ang gibugibong niya ni Soto. Ilinga po nindo ang gibugibo kang nagkapirang senador. Ngunyan, pigihiling ko mga tugang ang sitwasyon, at least mga tugang kang henot, maski pinagsasabing naging Judas mga tugang si Escudero sa iyang pagiriba. At least ngunyan, sa impeachment trial, nailing niya ito mga tugang kung paano siya mag-preside. As in, nailing niya ito mga tugang kung sa ilang direksyon. As in, pigyo sa palpal niya mga tugang, hindi naman dapat itaram. Iyo? Imagine na, abogado ka, NBI director ka, di mo aram kung paano ang proseso, masumitir ka mga tugang kay affidavit mo, 2 times, 2 beses ka nagpag-ibok kay affidavit. Now, imbis na, kasi po kung aram ang bilog na istorya, di naman kinakaipuhan pa na mag-iling ka sa iyong notes, di naman kinakaipuhan na mag-ibok kasi mag-iling ka sa iyong affidavit. Narumduman ko kayto, nag-witness ako mga tugang kisarong kaso diyan sa regional trial court. Now, ang gibo ko kayto mga tugang, siyempre po aram mo, alitatara mo, aram mo, nadalagitan ako kayto kan interpreter. Alaton ko na ang mga tugang na apoton ako, halaton ko na mag-alat ako ng simbag. Ako man kayto ang paninidugan ko, ang prinsipyo ko, ang sin, ang pagtubod ko mo ni Dante. Since naaram ko, dire-diretso na ako ang simbag ko, sabi niya, alaton pala ang simbag mga tugang, alaton pala ang court interpreter. Iyo? Kaya sabi ko, makamurumuro na rin kayo ni, pigiling ko talaga mga tugang ang bilog na investigasyon kasod ma. Iyo, ang bilog na trial mga tugang, statement po kan mga wit kan witness, ang regional director kan Bangsamoro Autonomous Region, si Attorney Lontok. Saro kang abogado, di mo aram kung paano ang proseso, di mo aram kung paano ang pag-interview, di mo aram kung paano ang pag-handle kan kaso. Taramanta po ka mo ha, istorya mga tugang na tunay, ha? Istorya ang tunay mga tugang. Sabi nga ni, may dakulaon istorya. Digdi mga tugang kang nakaging, kang mga nagtalikod na bulan, nagpasiring po sa siyudad kan Legazpi, si Attorney Matibag, ang director kang National Bureau of Investigation. Iyo, or interview. Aram nito mga tugang abogado na nautakan pa kan mga balasubas na taga-media. Nag-submit na mga tugang kipangaran kay Attorney Matibag sa grupo kayo. Inagalan mga tugang kikantidad. Inagalan mga tugang nagtado mga tugang kipangaran. I think more than 15. Now, sa 1,000 pa sana piranan kwarta mong mga 15,000 piraman sa mga yaon duman. Kaya sabi ko, abogado ka na nautakan ka pa kan taga-mediang balasubas. Iyo po, makaati na. Kaya kami digdi po sa istasyon ang sumalaminting pigdataraman sa muya kaya sa muyang manager, mapanuri kami, hindi kami mapanira. Pag minsan po may nakokomentaryohan man kami, pero open po kami. Kung kamo nakokomentaryohan, open po kami na magsimbag kamo sa mga akusasyon kontra sa sendo so that maging balanse po kami. Yo? Good morning tabi kay Marlene. Marlene, good morning tabi sa imo. And good morning man tabi kay Kagawad Larry Linares. Thank you, Manejo Andrade. Manejo, good morning. Sabi ko, ini mga tugang na nangyari pa, no? Ining mang nangyari ko niyan sa satuya, mali makamundo. Imagine na, ini pang nangyari pa, may dakula pang isyu ko niyan. May dakula pa talagang problema sa mga barangay. Taguaman ko ta na mga tugang kibayintimila piktong ayaw dakong arin palagod sa mga kafamilya. Iyo palagod mga tugang piksuso. Samantalang sa mga nagtitios, layaon sa barangay, Diyos ko na sa nagnganga nag-alat mga tugang. Good morning, tabi kay Topi Medali dyan mga tugang sa barangay market site. Good morning, man tabi kay Mr. Bert Medalia. Ano oras po eksakto ng 9 bago mag-12? Mabalik po ako pakalisin na kapirang hanap buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hi, madam.
5: Hello po, madam.
4: Ako po si Gemeline Botanario.
5: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer pa.
4: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
5: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
4: Day ka nabiganaan magkaon.
5: Maski ang pagkaturo ko, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
6: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Babes, malapit ng anniversary natin.
8: Oo nga no, parang kailan lang.
9: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
9: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
9: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
10: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano oras mo mga tugan sa Radyo Uragon? Eksakto na pong 3 minutos po bago magabot ang alas 12 yung pagkauto.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansangguni ang panlalawigan kan albay.
1: Balik na po kita mga tugan sa programa. Good morning mantabi kay amigong Edward Mallorca asin man kita tapay din sina na Gloria Mallorca dyan sa barangay San Vicente Grande kan draga asin man kirikin ni Bruce Lomir yung baling soling. Good morning. Good morning asin man kay Lisa Lozano. Sir, good morning. Let's keep me together. Ang masunod na kapitan kan Maragay San Ro, sagpun kan daraga. Good morning tabi kagawad Warren Miraflor. Pag ika amigo nag-withdraw ka, pag ika ba amigo naglagos ka sa imong plano nang ngaulugan na bayadan ka na. Malayo ang radio. Good morning. As in good morning man tabi sa kabos po niya itong amigo nagkantabi ng inyong pagkakiriki ni Bristol Medio. Good morning kagawad yan Arisas Malaybi. Malayo ang radio. As in magkiwanibin dyan radio. Good morning. Makamurumundo mga tugano, pinagsamantala mga tugang kang nagkapira. Ining supig download mga tugang kan national government. Duan sa mga barangays. Naan mga barangays mga tugang nakareceive po tabi kitig to 200,000 hali mga tugang sa national government. An 100,000 mga tugang para duman sa mga estudyante. Pigtawan ki rights, pigtawan ki derecho ang mga barangay. Now, supposed to be mga tugang and council ang madesisyon kung sisiyan dapat na mabinipisyan because limited man sana. Incoming fourth year, ang pwedeng makako ang mga tugang. Sabi nga, kinakay po na pag-adalan. Igwa ki mga persona na nagsadiri na. Igwa mga tugang ki mga persona na bako mo man yung trabaho, ika ma-record sana, bako na ikaan ma-desisyon. Iyo, kadakul-dakul na tios, ngunya naiirak ako mga tugang, kasubago, ang messenger ko, piguran ang mga tugang ki apot, piguran ang mga tugang ki reklamo. Na arog kay ni napano iyo baga kaya ako sabi ko nagahapot kay to sa pamangkin ko kung paano man siya maka-avail because incoming 40 sabi ko day ka na kan makiaram tawa na yan sa iba ta masupog na ako barangay official si Uncle Taba mo barangay official tawa na yan sa iba tawa na yan duman sa mga nangangaipo sabi ko pwede may man ikang tabangan kaysa makikipagsusang yan pero mga tugang giniba po tabi kang nagkapirang unason. Gini po mga tugang ka nagkapirang unason yaon dyan sa barangay ang ininot mga tugang sa mga kafamilya ninda. Sabi ko nga ni kayto po good morning kay Marlene Martinez. Sabi ko nga ni mga tugang kayto po tabi kan pandemic kaming doa baga ni mama kayto frontliners kami po kayto ni mama kung ano mag-abot sa muya kung matawang kami di salamat kung ready sa inda na yan pero mga tugang kung makikipagsuso ang kapo dyan Diyos ko na sana nagpapailing mga tugang nagari ka unason. Kaya ngunyan ang pigigibo ko mga tugang magtabang ako bako na magtabang ako. Na masupog mga tugang kaya pag minsan ako pag minsan baga pag mahanap na ika abo ko na lang mga tugang magtolerar kan sara. Binahali na lang ako mga tugang tabo ko pa magpailing sa salata maarat-arat mo tami sa mata yo. Can't imagine anything. Abangan ta mga tugang dyan na hapon ang ulat sa bayan ni Mayor Ismael nagigibo dyan mga tugang sa Legazpo City Convention Center. Kaya ka matabi ng mga politiko arugunin ang pigigibo ngunyan kan alkalde kan Legazpo mako matabi sa pigpapaibugan ta kamo. Uli mga tugang every Monday nagatubang sa mga taga media dahil gusto niyang ipaabot ano ang pigigibo niya para mga tugang sa karahian kan mga taga Legazpo. Iyo po ano oras eksakto na pong 1 minuto makalisa na alas 12 din pagkauto oras na po para magparam kita sa programa ngunyan po tabing aldawin Martes sa 14 kan bulan na Hulyo 2024 sa is. Saluwat po, happy birthday sa kuyang pinakapalabang tugang. Happy birthday kay Seni Magayani Sena. Yeng, happy birthday yeng.
3: Happy birthday!
1: May nakal mga oranda na yan.
3: Happy birthday!
1: Kang nakaging 14, kang nakaging July 12 si tugang kong saro. Ngunyan 14 iyon na naman.
3: Happy birthday!
1: May nakayan.
3: Happy birthday!
1: Sa'yo po tabi ka po, sa ngaral ni Manujo ko dyan sa Lalo Technical, duman sa tower si Manujo sa Balderam. Ako po si Jess Magallanes, minamalat ka tataramon. Day bali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
4: Basta Bicolano! Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano! Adios, malinaw to Bicolano, happy lunchtime.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor, Farida Diday Esco, asin kansangguni ang panlalawigan kan albay. Uragon 90.7
5: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin naotob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
6: Basta Bicolano, Oragon!
7: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
5: Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan
4: Angie Marcamoyas.
6: Angie Marcamoyas.

0: Gasangka at Kalusuga
1: and Jima Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
3: Good morning!
2: Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta ang ating kalusugan? Dapat lagi po tayong magpalusog. Kumusta yung ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao? Kumusta po sa ating mga parents? Kumusta yung ating mga nanay na laging nakasubaybay? Yung ating mga tatay dyan, kumusta po? Sa ating mga tito, mga tita, siyempre mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated. Kumusta po ang mga kababayan po natin na mga nakikinig sa Kalakhang Calabarzon, ang lugar ng Cavite Province? Siyempre ang mga kasangga natin dito po naman sa Laguna Province. Ano po? At dyan sa bahagi ng Batangas, itong Rizal, siyempre sa mga taga Quezon Province, mga taga Infanta Pudillo area, dito naman sa bahagi ng Alabat Island. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Kumusta po tayong lahat? At nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibihis ang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Napakabilis ng panahon, mga parents kong minamahal. At tayo po ay nasa kalaghatian na po ng buwan na July, mga parents kong minamahal. Napakabilis ng panahon. Ano po? Kaya yan, palapit na naman ang Kapaskuhan, sigurado yan. So, malusog na umaga sa ating lahat, sa mga kasangga natin, dito naman sa bahagi ng Mimarupa. Di natin pwedeng makalimutan ang ating mga tagapakinig na hindi batiin ng isang malusog na umaga, lalo po ang ating mga tagapakinig sa bahagi ng mga ito ng Mindoro Province. Yan, mga taga Mindoro, good morning. Yung mga naninirahan dito naman sa kalakhang Calapan City, Oriental Mindoro. Yan, mga taga Occidental, good morning. Welcome sa ating programa. Uy, salamat po ha. May mga kasangga natin na talagang suki ha, ng ating programa. Sana po yung ating mga taga Mindoro Province mag-message po sa atin, kumusta na po sila. At yung po namang ating numero ay narito lamang ha, ang numerong 0918-2777-888 at ito pong 0933-214-5288. Kinukumusta ko po ang mga taga Mindoro Province ha. Yan po ang sakop ng Mimarupa. At dito naman sa bahagi ng Marinduque Province, good morning. Welcome mga parents kong minamahal. Salamat sa inyong pag-suporta sa ating programa at pag-konsumo ng ating napakabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated na paboritong paborido po natin. Salamat po sa inyo ha. At marami tayong tagapakinig dito man sa Santa Cruz, Marinduque, ano? Dito sa may bahaging ito ng Buwak, mga taga Turijos, good morning. Mga taga Balanacan, mga taga Buena Vista, yan. Mga taga Subaybay po natin, maraming salamat sa mga taga Marinduque Province. Sana po kayo'y maging malusog, ano?
3: Good morning! Good morning!
2: Basta't ang gawin natin, huwag nating palitan yung ating kape sa umaga. Basta't nariyan lamang ang malusog na kape natin, ang produktong Mark Cafe, Mark Cafe Brown Rice at Mark Choco kasama yung Mark Juice. Yan ang maganda sa ating mga kababayan na kumukonsumo ng ganyang mga produkto. Ano? produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Ano po? At sa mga taga Romblon, yung Romblon po kasi ay talagang island po, mga kasangga. Na talagang sila ay nasa may pagitan ng Mindoro at dito sa bahagi ng Marinduque. Yan po, Romblon Province, magandang lugar, magandang tirahan, ano, na yan po ay sagana sa, ano, sa laman dagat. Siyempre, mga parents kong minamahal, ano, maraming isda dito, maraming pusit, yan, ang lugar ng Romblon Province. Ano po, maraming sariwang isda, mga kasangga. So, malawak po ang Romblon Province. Ang atin pong produkto ay available po sa mga drugstore, pharmacy, grocery, sa mga tindahan dito sa ating lugar sa Romblon Province. Kumusta na po tayong lahat? Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang pagkonsumo ng mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Sa bahagi po ng ating lugar, dito naman sa Bicol Region, Kabikulan, siyempre bumabati tayo ng Marhay na Aga, mga Bicolano at Bicolana. Salamat sa inyo.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa mga taga Camarines Norte, Camarines Sur, itong Catanduanes, ang lugar po ng Sorsogon Province. Yan. Kumusta ang mga taga Sorsogon? Yung mga taga Legazpi, aba, talaga namang malaki nitong lugar ng Legazpi. Ano po? Good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating programa. Nawa po'y kayo'y maging malusog at konsumuhin natin ang mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. So sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. At sa mga taga Metro Manila, malusog na umaga po sa ating lahat. Mga taga lugar po ng Kalakang North Luzon, good morning. Welcome sa ating programa. Ano po? So maraming salamat po. At ako po ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Ingimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa Jmar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Ang bagong food supplement na pwede sa kalalakihan at kababaihan na nagtataglay ng Macarot Extract at Tongkat Ali Extract upang mabalanse ang hormones sa ating katawan para sa pang-araw-araw na aktibidad. Ito ang Markup Capsule Food Supplement. Uminom araw-araw para always kang ready kasangga.
4: Si Kasanggang Ingimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan. Ingimar Camonias. Ingimar Camonias.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasangkat Kalusugan. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Yun pong mga nagtatanong, may kaugnayan po dun sa ating kape. Ano? Yun pong Mar Cafe with Brown Rice Extract. Marami pong nagtatanong kung ano ba ang may tutulong ito sa ating kalusugan. Siyempre naman, kailangan alam ng mga parents. Ano po? So, kagandahan po dito sa ating produktong Mar Cafe with Brown Rice Extract. Ito po ay naka-focus po doon sa extract ng ating bigas, ano, yung brown rice. So, yun pong ating parts ng kabuuan ng isang butil ng bigas. Mayroon po iyang tinatawag na bran at germ. Ano po? Yung germ, yun po yung tubuan ng palay. Kapag ito po ay binabad natin at gusto nating patubuin ng isang palay, doon po lumalabas yung uhay. Ibig sabihin, doon pa lamang kita na natin na talagang may nutrients na kakaiba. Dahil po doon lumalabas yung uhay eh. Subukan nating magbabad ng isang butil ng palay, ha? Tapos ay balutin natin sa tela. Mamaya ay tutubo po, magkakaugat, doon po nagmumula yun. Yun po yung germ doon sa ating piraso ng bigas o ng palay, sorry, yung palay, ano? So yung palay na yan, mayroon tinatawag na bran. Yung pong bran, yung pong manipis na balat. Pagkatapos pong matanggal yung ipa, kung tawagin ay ipa, yun po yung husk, mga parents kong minamahal, ano? Yun po yung ipa, ano? Pagkatanggal ng ipa, so lalabas po yung bigas, yan po ay mayroong pangkasunod na balat na napakanipis. So sa dami po noong klase ng halimbawa brown rice, yan po ay naihiwalay po sa pamagitan ng machine, ano? Iihiwalay po kaya nagiging extract siya eh. So hindi po kasama yung kabuuan ng bigas dun sa ating kape. Sapagkat ang kinukuha po talaga dyan, yung germs at bran ng isang bigas na yun po naman yung napaka-sustansya. So kaya kung kayo po'y umiinom ng brown rice, abay, lasang-lasa naman natin, honey. Yung parang lasang am, ha? Lasang am, yung po bagang lasang pinagpakuluan ng bigas. Yan po yun, mga parents ko, pinagsamang bran at germ. So dito po sa ating Mar Cafe with Brown Rice, sinamahan po ito ng iba't ibang klaseng powdered form, mga parents kong minamahal, yung pong herbal extract. Kaya kayo po ay hindi nagkamali sa kinakape nyo kapag ang pag-uusapan tungkol sa kaping may bigas, ano? Sapagkat tayo naman po ay hindi papayag na kayo po naman ay magiging mataas ang sugar, sapagkat unang-una hindi po maganda sa kalusugan yan. Ano po yung pagtaas ng sugar? So, ang ginawa po natin ay kinuha po yung nutrients, powdered form, na sinamahan po ng stevia. Yung pong stevia, isang halaman po yan, mga nanay ko nakikinig, ano, na matamis po yung dahon. So, in-extract din po, yun ang pampalasa po natin sa ating Mar Cafe with Brown Rice Extra. Kaya maraming nakagusto ng ganitong klaseng kape dahil nakaiwas po tayo sa pagtaas ng ating blood sugar sapagkat naka-stevia na po siya. Ito pong Mar Cafe with Brown Rice Extra, mga parents kong minamahal, ay may 11 sangkap. Ito po ay mahusay sapagkat ito'y may fiber at mabilis makapag tunaw ng mga kinain po natin kapag tayo ay umiinom ng kaping Mar Cafe with Brown Rice. At isa pa, mga parents kong minamahal, maganda rin po para makaiwas tayo sa sakit sa puso, diabetes, sapagkat Ginamitan po ito ng extract ng stevia. Yun pong pampatamis without worries. Yan po'y mababa sa calorie content. Kaya napakagaling po ng ating Markafe with brown rice extract, sapagkat yung extract ng mangosteen ay kasama po sa ating mga active ingredients ng ating Markafe with brown rice. Mayroon po yung purple kern. Ano ba yun? Yun po yung mais na iba yung kulay niya. Purple nga eh. Di yun na nga po yun. Tapos moringa. Yun po yung malunggay. Tapos ito pong superfood, spirulina. Ito pong pampaganda ng daloy ng dugo, ang tongkat ali. At ito pong anti-cancer, ang agaricus blase morel mushroom. Yan po, mga parents kong minamahal, ang mga mahuhusay na sangkap ng ating Markafe with brown rice extract. Paganda po kasi pag tayo ay mananatili dito sa Markafe with brown rice, dun sa mga may paborito po nito, ay mamimintin po ang inyong kalusugan. Magiging maayos po lagi yan. Sapagkat kung kayo naman ay magpapalipat-lipat, ay mahirap po. Sapagkat unang-una, ay kung kayo sanay na po dito sa Markafe, huwag na po ninyo yung iwanan. Sapagkat unang-una, ayan po ay para sa inyo mula sa GMR Herbs Incorporated at sa management. Safe po tayo dyan, mga parents ko. Dahil una-una ay type compliant sa ano sa Food and Drug Administration at tayo po ay halal certified. Kaya maganda po ang ating mga produktong yan na dapat lagi po nating tangkilikin. Alam niyo mga parents ko, hindi lang po sa bigas. Yung pong mais na sangkap ng ating Markafe with brown rice ay yung pong tinatawag nating purple kern.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito po'y healthy food, mga nanay kong nakikinig ha. Ito'y nagtataglay ng anthocyanin na makatutulong sa ating puso, mata, nervous system at may kakayahang pigilan ang pagkabulok, pamamaga o impeksyon sa loob at labas ng ating katawan. Mainam din ang purple kern na sangkap ng ating Markafe with brown rice extract sa mga nais magpababa ng bad cholesterol, pakaiwas sa sakit sa puso, hypertension at mapanumbalik ang collagen level ng kanilang katawan. Ayun po, kita natin ha. May component na collagen ang ating purple kern na sangkap naman ng ating Markafe with brown rice extract. Ang lakas po ng ating Markafe with brown rice extract, mga parents ko ha. Maraming may paborito ng ating masarap at mabisang Markafe. Yung pong isang sangkap, yung po yung moringa, mga kasanggano, mga parents ko nakikinig. Itong moringa naman, alam nating malunggay na tinaguriang superfood, mayaman sa vitamin A, mayaman sa vitamin D at C. Ito'y nagtataglay ng minerals, protein, vitamin B6, riboflavin, magnesium, beta-carotene, iron, at amino acid. Ayon po sa pag-aaral, ito pong malunggay ay makatutulong sa may masakit ang ulo kasukasuan, may nagdurugong sugat, may sakit sa atay, may urinary tract infection, may bacterial fungal skin disease, at pwedeng makaiwas po tayo sa free radicals at stress. Ang malunggay po or moringa na sangkap ng ating produktong Markafe with brown rice extract ay kayang kontrolin sa tamang antas ang ating blood pressure, cholesterol at blood sugar level. At pwede rin pong makatulong sa pagkakaroon ng sapat na produksyon ng gatas na mga bagong panganak na ina. Yan, mga parents ko. Alam natin yung tungkol sa Malunggay, ha? Yung ating sa Moringa na parents kong minamahal. Yan po ay ilan lamang sa ating sangkap ng Markape with Brown Rice Extract. No table sugar added. Walang dagdag na asukal. Puro stevia lang. Pampatamis without worries, mga kasangga. At sa mga susunod po ay itutuloy po natin ang pagbibigay ng impormasyon may kaugnayan sa ating Markape with Brown Rice base po dun sa mga research na ating pong natuklasan. Ano po, para sa inyo po yan, mga kasangga. Basta ngayon, pagkatapos ng ating programa, ilista po natin yung ating bibilhin. Markape with Brown Rice Extract, napakagaling na kape. Sapagkat unang-una, mura na, talagang nakatipid tayo, pero yung high quality niya ay para sa inyo. Yung sinasabing value for money, ay nako, sobra-sobra po yung benepisyo ng produkto natin bago sa pera natin. Kaya tayo po yung nakatipid. Alam niyo, mga parents kong minamahal, kung ipapasok po yan sa networking, yung ating Markape with Brown Rice, abay nasa 1,000 mahigit, hani. Nasa 800 ang pinakamababa. Sa networking po yun, mga kasangga. So wala naman po tayong binabayaran sa mga tinatawag nating ways to earn, ay hindi na po tayo dyan, mga parents ko. Marami tayong babayaran, pero mamahal po naman yung produkto natin, hani. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, maraming salamat po. Malusog na umaga sa ating lahat. Tayo na po ay humigop ng Markape with Brown Rice Extract, ang kaping napakasarap ng ating mga kasanggang Pilipino.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isal Street Baratagal. Sa akin po, yung maranasan po po, ang nagtitik po ko ng Markape Brown Rice ay gumaganda po yung pinanggap po and lumalakas po ang resistensya ng katawan.
2: Magmadali! Bumili na ng Markape 10-in-1+1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: matutong panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
2: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo mga parents ko, ha. At bago tayo magpaalam, akin pong inirerekomenda sa inyo ang napakahusay na sabon. Ang sabong Gandang Natural Skin Whitening Soap. Ito po ay green papaya at kalamansi na pinagsama sa isang sabong 135 grams. Paganda po yung sabong yan, mga parents kong minamahal. Yung green papaya, hilaw na papaya. Mahusay na sabon ng JMR Herbs Incorporated. At ito po'y bali tatlo, mga kasanggano. Yung hinog na papaya, kung tawagin natin ay orange papaya skin whitening soap, ito po ay

So yan po ay nasa Gandang Natural Herbal Soap, mga parents kong minamahal, skin whitening soap din yan, panlaban sa germs, mga kasangga. Kaya swerte natin with germ fighting action. Yan. Magandang gamitin sabon yan. Pagkatapos ng ating programa, kayo may pupuntahan, pwede kayong maligo, maghilamos gamit ang sabong Gandang Natural. Good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po. Good morning sa mga nagbe-birthday ngayon.

Sa mga nagtataglay po ng karamdaman, ipagdasal po natin kayo'y gumaling. Lumapit tayo sa poong na lumika, mga kasangga. Kiyak gagaling po tayo. Salamat sa bahagyang technical. Daghang salamat, maraming salamat. Sa IP Live, Kasanggang Hernan. Ito naman sa mga research, James Banyaga. At sa Kasanggang News Update, yan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

inyong napakinggan ang programang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Basta Bicolano o Ragun!

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan and Park.
2: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ayun, nag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
3: 90.7 FM.
2: Radio Uragun. The newest.
4: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I ain't gonna do your laundry.
2: And the most requested.

0: para mo bes? Sa totoo sana, gustuhon ko ika. Kaya lang, makanos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations. Sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Bibena, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
7: Eh, po, ito yung maestra po kung aki ko.
6: Mapabaak na punta.
7: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
7: Oo, bukol.
6: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
7: Opo.
6: Ano sabi sa imo?
7: Ano niya, ma'am?
6: Wala nang bukol? Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
8: Ang Ming's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Ming's Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Ming's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

Alauna ng pagkahapon at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Welcome, welcome sa programang Uragon sa Hapon, mga ka-Uragon. Para sa inyong mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Go na kayo dyan, mga ka-Uragon. Send na ng inyong mga pagbati sa aming numero, ha? Kaya samahan nyo pa rin ako till 3 p.m. sa programang Uragon sa Hapon. So here's Next Time I Fall in Love. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Uragon. We'll be right back.

0: mu bez, chcę do tosa, ne? Gstu hunkujka, te jadam, makanus ako. Wala man pangit sa mundo bez, tapos man kita maragayo na sing guwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Huh? Mayang mong sabihin, guwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta bikulado o ragol!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

99.7 orang ganyan, it's exactly 32 minutes makalipas sa ang alauna ng pagkahapon, at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yon, so magandang afternoon sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Rosales E3. Hello, hello dyan kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Hello dyan kay Orion, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang afternoon. And of course, shout out natin ang lahat ng certified listeners natin sa Pacifica Agrivet, Lokina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Uy, sa mga taga dita, Legazpi City, hello po and hi sa inyong lahat, at syempre sa Rodriguez family ng Anislag Banyadero Relocation Site. Magandang afternoon po sa inyong lahat. Yeah, so tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programa Oragon sa hapon. So here's If Tomorrow Never Comes. Stay tuned in only here on Epic Double I 90.7.

89.7 Orago na niya, it's exactly 1:53 in the afternoon at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, alam nyo na ba, bukas merong magaganap na ano guys, na anong tawag dito, pagbabrown out. Sabi ng iba, alam na namin yan, charota. Sa mga hindi pa nakakaalam ha, merong scheduled power interruption bukas sa mga Baskarenyos. Ayan, mayroon tayong brownout na naman bukas mga kauragon. Ayan, eto na nga, dahil magkakaroon daw ng double circuit distribution line construction at Baskaran and Tabon-Tabon Daraga Albay. Meant to be talaga ang Baskaran and Tabon-Tabon ha. Charos lang. And 8 a.m. till 5 p.m. yan. Diyan sa Daraga, Barangays Balinad, Peña Francia de la Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon-Tabon, Baskaran, Talahi, Burgos, Namantaw, Maupi, San Vicente, Pequeño, Mabinog, Binoronan, Kinawitan, Anislag, portion of Alobo, and portion of City. Yan sa Daraga yan ha. And sa Kamalig naman, sa portion ng Barangay Magugon. 8 a.m. till 5 p.m. tomorrow, July 15 and sa July 17. Sana all, pakak! So, dyan lamang kayo guys. Just sit back, relax. Kaya huwag na kayong aalisin, huwag na huwag maglilipat dahil bukas brown out. For sure, di kayo makakarinig. So, here's Let Me Be The One by Jimmy Bondoc. Stay tuned in only here on BWI 9.7. Maraga!

Ano bes? Sa totoo sana, gustuhon ko ika. Kaya lang, makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes? Tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Huh? Hindi mo sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.

ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.

0: Favorable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: 1 year.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.

Radio 99.7, Orang Ananias, there you have it, Mariah Carey, I Still Believe. And it's exactly 2:15 in the afternoon. Maulan na naman na pagkahapon, mga kaorago. Nagbabalik, na-miss tayo ng ulan. And so, ingat-ingat sa lahat ng mga lalabas. Make sure na may dala kayong payo, panangga sa ulan. May dalang raincoat. O ibang raincoat naman yung iniisip nyo, ha. Pero dapat laging handa din magdala ng raincoat palagi, ha. Sabi nga nila, guys, one day, hindi na namin kailangang magsuot ng raincoat. Oh guys, I hope our sana ay matupad in the near future na hindi na tayo mauulanan dahil nakamotor, kundi nakapayong. Charot! Nakapayong pala. Yan, syempre walang imposible basta't magtiwala kayo sa sarili nyo. So anyways, para pa rin sa inyo mga guru greetings, sige na push na send na sa aming number na 0961355603. Here's the I'll Be Loving You Forever. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: makitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon.

0: Noy, natatanambong ang kadang kaklase mo sa eskwelahan. Paano mantay? Ang sabi kang kaklase ko, babo ka na ah. Nyanim, natatanambungan. Makuman kaya tayo totoo.
1: Basta bikulado o ragun.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ninz Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Ninz Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Ninz Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Ninz Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The sweetest melodies.
12: So beautiful.
11: And the unforgettable memories.
12: I miss your love since you've been gone.
11: Played in one playlist. You're on. Uragon sa hapon.
13: Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo! Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: DJ. Idol. Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours Inc. Chera de Ibalon Travel and Tours, keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
4: I had it all, but I let it slip away.
0: And today,
5: God gave me you.
0: You're on Uragon Express.

Pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulawete mo, di ba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: mo bes, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo bes, tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah, Big Double I 90.7, Radio Raghun, the gas beat is out of Jason Derulo. Let's talk dirty to me. Yeah, can you do that, baby? At 21 minutes, mga libas na mo'y gapat ng hapon ito na ikang ikalawang arkata po natin magsasama-sama kayo pong makulim lem bagamat malinsangan pa rin hapon ho ng Tuesday, the 14th of July, 2026. Ito talagang medyo parang nakaka-bad trip na. I understand ngayon pong araw na ito, kaninang mga bandang alas 6, eh nagparamdam na naman yung pagtaas ho naman ng krudo. Kung hindi ako nagkakamali, pumalo ng around 4 pesos and 60 centavos per liter ang idinagdag na naman sa bawat litro ha ng krudo or diesel. And yung gasolina naman, eh nasa, uy, piso lang. Piso lang kapatid yung kanyang pagtaas. Ay, naku talaga, kailan kaya matatapos ang gyera ng Estados Unidos at saka ng Iran? Tayo naman eh, walang kamuang-muang, wala tayong kaalam-alam dyan, pero apektado talaga, no? Ay, naman talaga, parang awan nyo na! Tigilan nyo na yung gyerang-gyerang yan! Parang impeachment lang! Raghun Express, kasama pa rin si Papa.

0: Pre, natagaro mag-ripon ka. Kansukat pre, sukapit bahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko. Nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiroton. Iyon na nalik. Kaya dahil ako nakapugol ka subanggi. O, saka ano ginibo mo? Di naman kumbaga. Mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doang kantaman ako. Hindi na tatanabad trip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta bigulado o ragun.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Huli ka, bumibili ka
7: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
12: I had it all, but I let it slip away.
11: And today,
12: God gave me you.
11: You're on Uragun Express.
13: Express.

At magamat na mali sa ampribong hapon ng Tuesday, July 14, 2026. Nag-aabang na ang lahat sa pasahod para doon sa, doon sa mga sabi nag-aantay lang talaga. Pero ang maganda niya, diba, dahil araw ho ng Wednesday bukas, a 15, yun naman talagang araw ng sahur. Ang problema, ang tanong meron ba bang sasahurin? Baka puro lang pambayad sa utang. Ay, naku, as usual and the usual case. Ganun talaga pag nasa Pilipinas ka, ano ha? Okay, magandang hapon nga pala sa ating mga rapacoms, mga jeepney drivers on the road na humahato pa rin. Special mga biyaheng Daraga Legazpi, yung mga naandyan ngayon nakahimpil sa Albay District Public Market kay Papa Renan and Papa Joel. Siyempre pa yung mga nandito rin po sa bandang Legazpi City Bus Terminal, mga taga UV Express Van Terminal, yan sa may bandang Raniola Building. Mga para-tricycle nakatutok sa atin mula dyan sa may bandang Rawis, papuntang Buragwis, yung mga papuntang Daraga, yan sa Maroroy kay Nanay Lidia Astillero sa Astilleros Canteen. Magandang hapon po sa inyo. Gina!

0: Masapikulado o ragun?
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NILS?
4: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NIMS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

story. Kapatid, ako'y magpapaalam na humuna pansamantala. Dahil only about 4 minutes before we hit alas 5, ako'y kailangan pa magsaing at magluto ng ulam. At baka mapagalitan na naman ako ng mga junakis ko. Papaasan ka na! Ang hirap maging tatay, ano ha? Kapatid, sige po, lapit na. Sige tapin yung mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. Dahil eto lang pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinakamimiti! At ang sabi nga ni Lola, pinaka-asam-asam. Maraming salamat po. You have a beautiful Tuesday night ahead of you.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe. Healthy na, nakatulong ka pa.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
3: 90.7 FM.
2: Radyo Uragon.
4: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
5: Nagkakamag po siyang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Nins.
1: Lumiit ba talaga siya?
5: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
6: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo!
1: Hello, ano yes, pangalan mo?
8: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, i-try ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsalit talaga sa part.
6: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo!
9: Hi, Madam.
10: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
9: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
10: Pag nakainom ka ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
9: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, iba ko.
10: Day ka nabiganaan magkaon.
9: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita-kits po tayo!
1: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
11: Septina.
1: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
11: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
1: Noon, ilan ang BP mo?
11: Ayun, nag-160 ako.
1: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
11: Na-detox mo ako is 120 na lang.
1: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
11: Wala na.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo! Hello, anong pangalan mo, ma'am?
12: Marites Maravillas po. Mumata ko. Hindi ko makati.
1: Makati na maaratiit.
12: Maduman talaga ako kay Ma'am Means. Tama pa, ay spa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayuno na malinaw na sa mata ko. Nagrahay ang pagmatik ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagasabit, ang kilikin ng sariling atin.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 Center. Pwede matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita-kits po tayo!
13: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza, tagayon po yung Tigang Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po perme ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo! Hello, Nanay. Anong pangalan mo?
14: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
1: Mataas lahat.
14: Yung ano pa, cholesterol.
1: Maganda ba ang detox?
14: Opo.
1: Dati yung creatinine mo ilan?
14: Dati 153 yata.
1: Oh, ngayon ilan na lang?
14: 141.
1: Dati ilan ang sugar mo?
14: 13 yata.
1: Ngayon ilan na lang?
14: 11.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo!
15: Ako si Rodol Pabilanco.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
15: Mga 1 year.
16: Kung hindi na po kayo gumagaling sa inyong katawa, sa inyong sakit, halimbawa, ang inyong sakit ay matagal na, 10 taon na, pero hindi naman gumagaling, pabalik-balik lang, baka po kailangan nyo ng ang lifestyle nyo, baguhin nyo. Baguhin niyo po ang inyong lives.

style. Kasi pwede pa po kayong gumaling hanggat hindi pa po kayo alam niyo yung ano, yung stroke or nababedi, ha? Pwede pa po kayong gumaling. Ah, i-change niyo lang po yung inyong lifestyle, i-change niyo po yung inyong tubig. Ah, lalong-lalo na po kung ang inyong sakit ay sakit sa kidney at sa puso. Meron pong isang tubig na napakaganda kung saan bakit si Ma'am Nins ang ganda-ganda pa rin. At sabi ng mga tao, hindi lang ako mukhang 53 years old, mas bata ako sa aking mukha dahil sa aking tubig at sa aking mga food supplement. Ako po ay 15 years na pong natural practitioner. Marami na po tayong mga napagaling. Marami na po tayong mga natulungan na halos nakahiga na lang. At marami na rin po tayong mga branches sa buong Kabikulan. 10 na po ang ating branches. At diba, kung hindi po legit ang ating ginagawa, kung hindi po talagang effective, siguro isang branch pa lang, hindi natatauhin. Pero nakikita nyo naman mga kaibigan kung sa pasyon at sa radyo, yung true referral. Yung kaibigan nila, matagal na pong may cancer, matagal nang may hypertension, may sakit sa kidney, sa baga. Tapos biglang nakita nila, dati hindi na yan lumalabas ng bahay, ilang taon na. Tapos biglang nakita nila nasa labas. At nung tinanong nila, ano ba ang secret? Bakit sa iyong sakit? O sinabi ng kaibigan na, pumunta ka sa center at dyan talaga ako gumaling. So yan po, 50% ay galing sa radio. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga radio station na matagal ko ng kapartner. Kagaya ng Naga Radio, Bicolandia. Ang tagal ko na po dyan sa Naga, nag-start po ako dyan 2014. Ang una ko pong radio station ay sa Radio Oragon. So sa Radio Oragon, ang dating katandem ko ay si ang nurse natin noon na napakagaling walking dictionary. Nasa abroad na po siya. Si Sir Ramon Factor. Ayan, siya po ang nagturo sa akin. Hindi nga lang siya tumagal sa atin kasi kailangan niya na pong mag-abroad dahil malaking kailangan niyang pera. Kasi yung asawa niya po na meron pong tawag dito, sakit na kung saan po ay kailangan ng may sakit po siya. Nakalimutan ko lang yung sakit niya. Pero nung pinainom po siya ni Sir Ramon Factor ng Nins Juice, nag-CR po siya ng iba't ibang kulay na dumi, na-detox po siya, tapos naglakad. May heart failure na po siya dahil sa kanyang sakit. So, hindi po siya naoperahan. At nakapaglakad po siya. So, sabi ni Sir Ramon Factor, dahil sa ginawa namin, sa nagawa naming tulong sa kanyang asawa, magtatrabaho siya sa amin ng 1 year. Pero after 1 year, kailangan niya nang mag-abroad kasi malaking pera ang kailangan niya. Ha? So, yan po mga kaibigan. Dati noon, ang aking Nins Juice, ang pangalan niyan ay Glow Juice. Diyan din po gumaling ang aking mga bukol at sa guyabano juice at cancer. Kaya maganda po talaga ang mga food supplement ko. At since 2012, meron na po akong Kangen water machine. Dahil nung meron po akong cancer, ang pinili ko ay hindi ang pagpapa-opera ng 1 million sa dalawa kong breast, kundi sa pagbili. So hanggang ngayon po, ang alkaline ako ng mga process, ng mga pagkain. Dahil sa ang tubig ko, hindi na po aking mga sakit po dyan ng alkaline ng aking dalaw. Meron po wellness sa araw po ako. Pagdala na po kayo ng galon, bago. Lalong-lalo na, ang tubig pong alkaline, pH ay napaka-effective. Ang alkaline from Inagic, yung machine, Kangen machine, sinasalok namin 9.5 pH. After 1 week, nagiging 8.5 pH na po yan. So, after another week, so 8 pH, so ibig sabihin, ang alkaline water ay 2 weeks na napaka-effective. Huwag na po nating patagalan ng 1 month. So, 7

7.5 pH na yan, malapit na yan sa acidic water. Yung acidic water kasi is 7. Or yung 7 is normal. Pababa is acidic water na. Alam nyo ba na ang mga iniinom nyo ay acidic water, yung mga mineral water? Ah, wala na po yan meron pa naman yan ng mga minerals, pero hindi na po yan yung tubig na nakakatulong para ma-detox po kayo. So kung gusto nyo pong ma-detox, 100% gusto nyo pong ma-detox, bago po kayo uminom ng alkaline water, kailangan mag-undergo po muna kayo sa amin ng health analysis, kasi nakikita doon kung anong klaseng pH meron kayo. Kung alkaline, ang ibig sabihin po niyan, yung pH nyo na alkaline, sibil ang problema nyo po sa kidney at sa baga. Malala ang sakit nyo sa kidney at sa baga. So, hindi nyo po kailangan uminom ng alkaline water. Doon sa machine namin, meron pong 6 na klaseng tubig sa aming machine. Meron pong 9.5 pH, meron na 8.5, meron na 7.5, meron na 7, meron 2.5, at merong 11.5, strong acidic water. Yung 7 pH ay normal water po ang nakalagay. So, yun po ang pwede sa inyo para ma-neutralize yung alkalinity ng inyong katawan. Ha? Kaya mga kaibigan, magpunta po kayo kay Ma'am Nins. Ako po ay naandyan sa wellness center ko pag Wednesday sa Naga City, or pag Thursday, nandyan po ako sa Nabwa sa umaga. Sa Iriga naman ako sa hapon. Pag Friday, andyan po tayo sa Goa. Ano? Mga taga-Goa, nakikinig sa FMR and nakikinig sa KMFM. Hello po sa inyong lahat. And andyan naman po ako pag Sabado sa Pulangi at Tabaco. Half day lang po ang aking ano. Hello Ma'am Joanna. Hello Albin. Namimigay po ako ng pearl na legit pag kayo ay napili ko. Kaya mag-share na po kayo ng live ko, kasi ang gaganda ng mga pearl na pinapamigay ko. Ang daming kulay. Merong gray, merong violet, merong pink, merong golden, merong na white, merong na kulay green, meron pong black, merong puti. At yan po ay daladala ko na pag-uwi ko. Kaya lahat ng nanalo ng perlas ay napakaswerte nyo, kasi yung akin po talaga ay legit. Ha? Yung Edison pearls ko ay legit. Alam nyo ba na isang earrings tapos isang necklace, ang bili ko po ay 6,000. So, ibig sabihin, makakalibre po kayo ng isang earrings. Ha? Pinupost ko po dahil po ang dami kong dala. At hindi lang yan ha, namimigay po ako ng 5 kilong bigas, bale para po marami ang manalo, ginagawa ko pong 2. Ako mismo ang magdadala sa inyo. At isang Nins Cafe na nakakatulong para mas lalo po tayong maging healthy, kasi meron itong 23 na klaseng mga herbs and supplement na laman. At lagi po niyong tatandaan, uminom po kayo ng Nins Juice. Kasi ang Nins Juice ay meron po siyang epekto na nakakawala po siya ng depression at nakakawala ng stress dahil sa inaayos nito ay yung ating serotonin. Ay yung serotonin daw ay ito po isang hormones na ginagawa tayong laging masaya, at kahit maraming problema nakangisi pa rin. So wag po laging nakasimangot, lalo na pag buntis kayo, kasi pag lagi kayo nakasimangot, lalabas po ang inyong mga anak, laging stress at galitin at laging negative ang pag-iisip. Diba, meron tayong mga iba't ibang taong namimet na yung iba napaka-jolly, yung iba naman laging busangot at laging parang feeling mo ay mga away. So, ang ating mga ang ating mood ay buntis ay nakating magiging anak. Ang topic natin po ay gusto nyo po ng kangen. Magpili kayo sa akin. Ano na po, pag ako nagpunta sa inyong barangay, naghahanap alkaline water kung saan buong barangay mo ay sayo na ng kanilang tubig para sila ay gumaling sa kanilang mga problemang pangkalusugan. So kung ikaw ay naghahanap ng business at gusto mong sayo na bumili ng tubig na nakakatulong para mag-detoxify at mag-cleansing, mag-attend ka po ng

aming pa-demo. Kasi ngayon po, meron pa akong 40 barangay na pupuntahan sa Legazpi. So, susuyurin po natin ang mga barangay dahil ang aking talagang gustong gawin, makatulong ako sa kalusugan, hindi lang po sa mga bata, kundi sa mga matatanda at may mga sakit, may mga kapansanan na sana mabigyan po natin sila ng pag-asa na sila po ay gagaling pa. Okay, yung mga nagsasabi po ng I love rice, I love earrings, dapat po mag-like po muna kayo. Ano, like? Huwag niyong kakalimutan ha, like, then share, then comment. Kasi lumalabas po sa taas niyo, top fan. Ito po, sa labas niyo, sa taas po ng pangalan niyo, lumalabas na nag-share kayo ng aking live. So, doon ako titingin kung sino ang mananalo. Ano? So, meron pa po tayong 30 minutes para po sa ating topic. Yung ating topic ay ang Kangen Water Machine. Ito po ay product ng Enagic. Ha? Almost 50 plus years old na po ito, yung Enagic machine. At meron po itong 60 the offices sa buong mundo. So, hindi lang po sa Pilipinas, ha? So, ibig sabihin, ang isang product, pag yan po ay effective at yan po ay talagang nakakatulong, hindi po siya scam. Yan po talaga ay sumisikat. Hindi lang po sa buong sa Pilipinas ang opisina nito, sa BGH, dyan po yan sa BGC. Okay, nakamunta na po ako dyan. So, kung gusto niyo pong sumalok ng libreng tubig, meron po sa opisina natin sa BGC. And hoping na pagdating ng panahon, magkaroon din po ako ng Enagic office dito sa Bicol para makasalok po kayo ng libreng tubig. So, gagawa muna tayo ng magandang opisina para kahit 1 liter makasalok po kayo. Ah, so, yan po. Kaya ngayon nga po ay namimigay po ako ng libreng tubig at yung libreng tubig na yan ay miraculous. Ah, dahil ito pong tubig na to, ay alam niyo mga kaibigan, noong 1858, meron pong isang bukal sa France na napaka-miraculous na pinipilahan ng mga deboto. Ah, yan po ay nasa Lady Lourdes, France. So ito po ay sikat na sikat, napakarami pumipili ang mga tao para sumalok dahil ang nakakainom daw ng tubig na to ay gumagaling sa lahat ng kanyang mga sakit. Kahit po skin problem ay natutulungan nito dahil napakaganda ng tubig na to. Ano? So, ang mga Hapon ay naging curious po sila. So, ano ba ang composition ng tubig na to? Sabi nila, bakit ito pinipilahan? At ito ay dapat nating malaman para makaproduce tayo ng tubig na alkaline na nakakagaling. So, ang ginawa nila, pinag-aralan nila ang tubig sa Lady Lourdes sa France at ginaya po ito ng mga Hapon. So, ipapaliwanag ko po sa inyo ang composition ng machine sa susunod na araw. Ano? So, nung ito po ay ginaya ng mga Hapon, nalaman nila na ang tubig pala na napakaganda at nakakatulong sa kalusugan ng tao ay alkaline water. Alkaline water pala ang nilalabas ng bukal na nandoon sa France. Ang tawag dyan nasa Lady Lourdes. Ah, so, ginawa po yun ng mga Hapon. Lahat po ng mga machine ay ginagawa sa Osaka, Japan. Sila po, alam naman natin na pag gawang Japan, high quality ang mga machine na yan. High quality ang mga product na yan. So, ito pong machine na to, sa kalaunan, ito po ay nakilala. Hindi lang po sa bansang Hapon, ano, sa bansang Japan, kundi pati na rin po sa US. And alam nyo ba na ang US ay nagbigay ng award dito sa machine na to at kinategorize po ito na medical device ng US. Ah, at hindi lang yan ha, almost 650 doctors in Japan na ito po ay Doctors Association in Japan na ang machine na to ay talagang sabi nila ito lang yung machine na nire-recommend ng mga Hapon
Ginagamit ang machine na to sa mga hospital, sa mga hotel, sa lahat ng mga household sa buong Japan. Ah, sikat na sikat po ito sa Japan, ang Kangen Water Machine. Hindi lang sa buong Japan ha, kundi sa iba't ibang lugar. Sabi ko nga po, 16 countries ang nagbebenta ng machine na to. So yan po ha, dahil ang mga umiinom nito ay may mga sakit, gumagaling, hindi po agad na mamatay, lalo na yung mga matanda na sa Japan. Alam niyo po, meron po akong kapatid sa Japan na yung tatay ng asawa ng kapatid ko inabot ng 120 years old. Ha? Dahil yung kapatid ko po, meron po silang sariling Kangen machine. So gusto niyo pong abutin kayo ng 120 years old? Sige, kung gusto niyo po ay dapat magpa-install na po kayo ng Kangen machine sa inyong bahay. Kung gusto niyo po magpa-install sa inyong barangay, tawagan niyo lang po ako. Dahil tutulungan namin kayo na magkaroon ng Kangen alkaline water sa inyong barangay. So yan po ang iniisip ko, at magkaroon ng Kangen water machine sa buong Pilipinas, lahat ng mga hospital, lahat ng mga hotel, lahat ng mga restaurant, maganda ang tubig nila. Di kalidad na tubig, nakakagaling at miraculous. Ha? So, wala naman po tayong sinasabi na mga tubig na iba-iba kasi ang tubig. Meron tayong iniinom na anong tubig na yon na distilled. Ito po ay wala nang minerals kasi nilinis na. Yung tap water naman, depende naman po. Kasi ngayon, di ba, tap water, laging brown ang kulay ng tubig nyo. Parang kape. Sa tingin nyo, healthy po yan? Sa tingin nyo, hindi, wala yan ng bakterya? Na uminom kayo ng ganyan, kaduming tubig? So, healthy ang tubig, depende kung ito ay malinis. So, ang tap water ay hindi na po tayo sigurado, ano? Tap water, dumadaan sa gripo. So, yan po ay tinitreat, ha? So, yan po ay tinatanggalan ng mga parasites, mga iba't ibang chemicals. So, nilalagyan po yan ng chlorine. Ang chlorine ba ay maganda sa ating katawan? Siyempre, hindi. Kasi yan po ay chemicals at hindi po yan kailangan ng ating katawan. Ang kailangan ng ating katawan ay mga natural, ng mga herbal supplement. Hindi natin kailangan ng chemicals. So kaya ngayon po, ang sakit ng mga matatanda ay sakit na rin ng bata dahil sa klase ng tubig at klase ng mga inumin na pumapasok sa kanilang katawan, especially po yung mga soda. Okay naman po mag-soda once a month, huwag pong araw-arawin kasi ayan po ay talagang nakaka-cancer at nakakapagpadami ng mga bukol. Ha? Lalong-lalo na kung may lahi po kayong may cancer. Okay? So, ito pong ating tubig na galing sa Kangen machine, itry nyo po. Pero sabi ko nga po sa inyo, pag malala na po yung inyong sakit, bago kayo uminom ng tubig na alkaline, magpa-health analysis po muna kayo sa Ninswell na Center. Doon sa mga gusto pong bumili ng alkaline water, ililibre ko po ang health analysis nyo, pero doon lang kayo, titingnan lang kung acidic or alkaline na po ang inyong pH. Pag acidic, kailangan po kayong uminom ng alkaline. Pag alkaline na, kailangan po kayong uminom ng normal water. Kung saan, meron po akong machine na meron pong 6 na klaseng tubig ang inilalabas niya. Una, 9.5 pH. Ito po ang iniinom ng may mga cancer. Pangalawa, 8.5 pH. 7.5 pH, normal water, 7 pH. Para sa mga bata, may baby water, may strong acidic water, 2.5 pH. Para po yan pang, alam niyo po ano, sa lahat ng mga gamit sa hospital, kailangan nating ilinisan. So, yan po ang ginagamit. Ano? So, ang acid water sa Japan ay ginagamit panglinis sa mga hospital equipment, panglinis sa mga makina, pangtapon sa mga anong tawag dyan?
pananim para ito ay lalong maging healthy. Ang acidic water ay hindi po iniinom ng tao. Ito po ay para sa ating environment. Kaya po, tingnan niyo po, anong klaseng tubig ba ang iniinom niyo? Yan ba ay tap water? Lalong-lalo na kung madumi? Delikado po yung tiyan niyo dyan. Magkaroon po kayo ng mga bakterya sa loob ng inyong katawan at umiikot lang yan papunta sa ating brain. Ang tubig niyo po ba ay mineral water? Yan po ay acidic water. Ang tubig niyo po ba ay distilled? Yung meron pong isa pang klaseng tubig na bumubula, ha? So, marami po yan na carbon dioxide. So, humanap po kayo ng tubig na galing sa Kangen machine. Kung hindi po kayo makahanap ng tubig na galing sa machine ng Kangen, meron po ako. At kung gusto niyo pong magkaroon ng Kangen machine sa inyong lugar, tumawag po kayo sa amin, magde-demo po kami, mamimigay po kami ng libreng tubig at ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang Kangen Water Alkaline Ionized Machine. Kangen Alkaline or Ionized Water po yan. I love rice, pearl and earrings. Birthday ko po, July 28. Palista po ako. Okay, mamaya ha? Mamaya. Malayo po ako dito. Di ko makuha ang alkaline water. Sino po ang near lang sa office ni Madam Nins? Convert to ko. Hindi po ma'am. Kung hindi niyo po makukuha yung pinapamigay namin, hindi po ako nagko-convert ng cash. Huwag niyo na lang pong kunin, tapos sumali na lang po kayo, ha? Hindi po convertible into cash ang mga pinapamigay ko. Hindi po. Wala pong ganon. So, kung hindi niyo po yan makukuha, sali na lang po kayo ulit sa aming mga papromo. Okay? So, yan ha. Ano ba ang benepisyo ng tubig na alkaline? Sige po ha. Sabi, ang tubig daw na alkaline ay therapeutic or therapy sa iba't ibang problemang pangkalusugan. Ano ba ang benepisyo nito? Ha? Napakaganda ng alkaline water kasi binabawasan nito ang acidity sa ating dugo. Alam niyo naman, pag acidic kayo, masakit lagi yung inyong sikmura. Pag acidic, lahat ng klaseng sakit ay lumalapit, especially po yung cancer. At pag acidic po ang tubig, hindi po yan nahahydrate. So, iniihi nyo lang yan, hindi naman nagkakaroon ng benepisyo sa inyong mga cells. So, ang ating mga cells ay lalo pong nagkakasakit. So, ang acid na water ay hindi po maganda. Ha? Yan po ay pinapangdilig sa mga halaman sa Japan, pinapanglinis ng mga medical equipment sa mga hospital, pang-sterilize po yan. Ang dapat nating inumin ay alkaline water. Pero dun po sa may mga malalang sakit, hindi po kayo basta-basta iinom ng alkaline kapag hindi po nakita sa aming health analyzer na kayo ay talagang acidic. Ha? So, hindi po basta-basta iinom. Pero pag nalaman natin na acidic kayo, kahit sa kape, napakaganda ng alkaline water. So, binabawasan ng ating acid reflux at tinutulungan ang ating mga bones

Sir, ang pinanglilinis nila ay 2.5 yung 2.5 water. Meron po tayo niyan sa wellness. Special water po yan, ginagawa po yan ha. So, kailangan natin na mag-survive. Ang kailangan natin ay malinis na tubig at nakakatulong. So, ito pong pH level na 9.5, 11.5, binibigay ko po sa may mga cancer. 9.5 sa may mga sakit sa puso. Dahil ito po ay oxygenated water, nawawala po yung inyong paghingal, natutulungan yung kailangan natin na oxygen sa ating utak at sa ating katawan. So, di ba pag kulang ka sa oxygen, hinihingal ka na? So, yan po ay madaling ma-reverse. Patry po ng Nin's Cafe. Yes po, pwede ka naman pong sumali, ma'am. At saka, sabihin nyo lang po kung taga saan kayo para mabisita namin ang inyong barangay at magbigay po kami ng alkaline water na libre at mga food supplement na libre at makapagpainom po kami ng libreng kape. Sa ngayon po, lahat ng nag-share ng live ko ay entitled po kayong manalo pag may sharer badge po kayo. Ang pinapamigay namin ay 5 kilong bigas sa mismo maghatid, tag 2.5 para dalawa ang manalo. Isang napakagandang earring set na pearl, yung ating daladala pag uwi ko, 100 pieces na earrings ang daladala ko para ipamigay ko lang po sa mga laging nakaantabay sa akin at sumusuporta sa aking live. And syempre, ang ating walang kasawa-sawang super sarap na Nin's Cafe, healthy na, masarap pa. Sabi po ng mga nakainom nito, 4 months, uminom sila ng Nin's Cafe. Pagpa-blood cap nila, normal na ang kanilang result. O, diba, itry nyo po. 4 months, puro muna Nin's Cafe. Diba, meron po akong binibigyan ngayon na Nin's Cafe. Magba-blood cap siya pagbalik ko. 2 months na po libre yung kanyang Nin's Cafe. Pag nakita po natin na normal na yung kanyang blood cap, magpipili naman ako ng isa na followers ng Nin's Wellness Center at bibigyan natin every week ng 2 Nin's Cafe. Basta, ang procedure lang po, ibigay sa akin ang inyong blood chem. Pag nakita kong super matataas, may libre po kayong Nin's Cafe every 2 weeks. After 2 months, magpapa-blood chem kayo. Pag nakita natin na bumababa na yung dati mo pong mga blood chem, another 2 months naman. Hanggang 4 months, libre ang iyong kape. 2 box na kape every week. Diba, meron na po tayong isa. Si Ma'am Beth is pilulating. Ayong kanyang partner ang ating ginagamot. Nin's Cafe pa lang ang ibinibigay natin. Hindi pa tayo nagbibigay ng ibang mga food supplement. Okay? And promise ko po sa inyo, dahil pinapagawa ko na po yung Nin's Best Juice. Ang pangalan niya ha, Nin's Best Juice. Mas dinagdagan natin ang ingredients kung ang Nin's juice ay 21-in-1, ang Nin Super Juice ay 25-in-1. Pinagdagdagan ko po siya ng para sa brain para mas mag-improve ang brain function ng mga bata, dahil mamimigay po ako ng half box of Nin's Juice sa lahat ng mga schools na mga estudyante na pupuntahan ko. Kung 700 yan, 700 na bata ang papakainin natin. At bibigyan natin ng 1 week supply ng Nin's Juice para makita ni nanay na napakaganda pala ng epekto ng Nin's Juice sa mga bata, dahil ito ay nakakatulong na lumakas ang immune system. Siyempre, pag malakas ang immune system, hindi po tatabla ng sakit. Pag malakas ang immune system, hindi magkakaroon ng sakit sa baga. Pag malakas ang immune system, nagiging matalino ang bata. Pero pag mahina ang immune system, papunta sa paghina ang kanilang brain function. Ikaw nanay, gusto mo ba na maging matalino ang iyong anak? Painumin mo na po yan ng Nin's Juice once a day lang naman. Maganda po mag-invest po tayo sa health ng ating mga mahal sa buhay para kahit ano man ang mangyari, hindi na po tayo gagastos ng marami sa kanilang health pag sila po ay nagkasakit. Diba? So, yan mga kaibigan. Sige po, share lang po ng share. Ang daming nag-share, si Judy Babayan. Gusto niya bigas. Magsusulat na po ako ha, kasi
15 minutes na lang, magpaparaffle.

0: na tayo. Salamat, Judy Babaya Bayaban. Ikaw ay may sharer badge, Judy Bayaban. Ang gusto daw ni Judy Bayaban ay bigas. Ilalagay ko dito sa likod. Bigas, I love bigas. Ang maganda po mga kaibigan, na panghugas ng bigas ay alkaline water. Dahil lahat po ng impurities, lahat ng mga hindi maganda sa rice na binibili nyo at kakainin nyo, tinatanggal po yan ng alkaline water. At siya rin po ang inyong ipapang sabaw. Pag alam nyo po, dyan sa akin sa kusina ko, sa Legazpi, meron po akong isang galon na alkaline water sa likod ko. Yan po ang pinapang sabaw ko, pinapanghugas ko sa aking mga niluluto. Kaya kami po ay healthy. At makikita nyo naman na healthy skin, healthy hair. O tingnan nyo ang hair ko, ang kapal. Ah, di ba pag tumatanda na, ang mga buhok ng mga tumatanda na ay nauubos na. At yan po ay nagiging na silang mga, meron na po silang mga airport sa kanilang mga ulo. Ah, dito meron na pong mga landingan ng eroplano. Oh, kung ayaw niyo po yung mangyari sa inyo, uminom po kayo ng alkaline water at iligo niyo po yung nilalabas, kasi dalawa ang gripo ng machine. Meron po yung pang-inom, meron naman po yung wastewater. Yan ang beauty water, yan ang pinapangligo ko. Kaya ang gaganda ng mga strands ng buhok ko, talagang tumutubo sila. Kaya kung meron na po kayong alkaline machine, so marami pong binipisyo ang alkaline kanjen. Maraming klaseng tubig, may pang-disinfect, meron pong para sa bata, meron pong para sa may mga cancer, may mga sakit, at meron pong para sa ating mga tinanim, yung acid water. O yan ha. So ito, sino na ba yun? Aha, si Jonalyn Ate, meron siyang shower buds. Sabi niya, sasali po ako. So Jonalyn, hindi mo naman sinabi kung gusto mo ng perlas, isasali na lang kita sa kape at sa bigas. Ayan ha. Doon po sa mga napipili natin, pasensya na po kayo, hindi po ako nagbibigay ng pera. Okay? Ang pinapamigay lang natin para maging masaya kayo ay mga freebies natin. Kung hindi niyo po nagustuhan, pwede naman po kayong sumali ulit. Araw-araw, ililista ko kayo. Ayan, may sharer bud si Eds Losande. I love rice and pearl. Anong tawag dito? Ma'am Eds, ang pearl ay pag birthday mo pag July. Pag birthday mo naman ng August, pwede ka naman sa pearl. So, pwede ka lang sa iba't ibang papremyo ko po, ha? Junicio Banyas. Wow! Palista po sa bigas. Okay. Junicio Banyas, gusto niya ay bigas. Aha. So, paano kung nanalo ka ng kape, ibibigay mo sa iba? Ha? Sayang naman, makainom ka na ng libreng kape ni Ma'am Mins. Sige, si Eleanor Binyas, kahit po ano, Ma'am, mabunot mo sa akin, gusto ko po yan. Yes, kaya lang po, wala ka pa pong shower buds, ha? Si Jane Lucero, ako po Ma'am Mins, kahit ano, Jane Lucero, yung mga wala pa pong shower buds, ang gawin niyo lang po, mga 10 share, meron na kayo niyan. Si Mark Anthony Ate, Mark Anthony Palista. O sabi niya, hindi po daw siya namimili kahit ano. Si Ray Labay, pasali po ako sa pearl earring. Birthday ko po sa July 12. Ay, kay Labay, tapan pa lang ang lumabas sa'yo. Wala pa pong shower buds. Si Melinda Ate, eto may shower buds. Palista po ako, ma'am, sa kape. Okay, Melinda Ate, gusto niya daw ay kape. Okay, ayan na po ha. Si Gloria Sorueda, I love white pearl. Birthday ko po sa Sunday. I hope mapili po ako. Okay, kaya lang wala ka pa pong share buds. Mag-share ka pa ng 10 beses para malumabas na yung share buds mo. Hello, Tina Aranya. Wala namang pinipili si Tina Aranya. Gusto niya kahit ano. Ito, nakalista ka na? Aha. Ito, ilalagay ko dito ha para nakikita niyo po na nilalagay ko ang inyong mga... si Marilyn Bulilan, I love Mins Cafe. Marilyn Bulilan, Gusto niya daw ng Nin's Cafe, may Sherry Breads po siya. Mary, ano to? Bulilan. Okay, Bulilan, gusto niyang kape. Ang kape ko po ay napakasarap at talagang nakakatulong. Hindi niyo lang alam, nadidetox po kayo pag umiinom kayo ng kape. Ah, kaya nawawala po yung mga masakit sa inyong katawan, pero pag hindi niyo naman talaga binago ang inyong mga lifestyle, talagang kahit anong kakainom nyo ng mga supplement, delikado pa rin ang inyong buhay. Kaya pag inom ng supplement at pagpapainit, pag inom ng alkaline water at Nin's juice para laging healthy ang ating liver, ang ating kidney at ang ating baga, pampalakas po yan. Ano? Bulilan, Eds, nakalista ka na. Si Jenali, nakalista ka na. Si Arcos. Ma'am, Arcos, bakit kaya nawala yung share buds mo? Ano? Si Pemanis, isa-share ko. Pemanis, anong gusto mo? Rice. Okay, rice. Yung mga wala po dyan na rice, sumali po kayo sa akin. Sayang naman po, baka manalo kayo. Ano? Si Lenny Batalier, I love rice. Si Elena Valenzuela, kasali ka sa nanalo kahapon. Si Ems Basbas, alkaline water. Wow, Ems Basbas, gusto niya ng alkaline water. Ah, sige po, mura lang po ang alkaline water natin. Ano? Ems Basbas, magdala lang po kayo ng galon nyo. Yung 20 liter, meron na po kayong 20 liter na alkaline water. 350 lang po yan. So, ito, kahit wala pa po, alam niyo, may kwento ako sa alkaline water. Yung pinsan ng asawa ko, ano siya, chief engineer sa isang barko, bumaba para mag-bakasyon. Siyempre, alam niyo naman, pag galing sa barko, sobrang inuman, kainan, lalo na yung mga masasarap na mga bulalo. So, nung pabalik na siya, hindi na po siya nakakapasa sa kanyang general check-up. Kaya hindi siya nakaalis, mga 1 year. Ang ginawa ko, inoferan ko po siya ng alkaline machine. Bumili po siya ng SD501. Marami pong klase ang machine namin, ha. Merong mura lang at meron pong good for 6 months. Ah, so kikita naman po kayo, pag meron po kayong alkaline, magpasalo kayo ng tubig sa may mga sakit na wala pong pang bili ng gamot. So, alkaline water plus Nin's Cafe, Nin's Juice, maganda po yan na partner. Bumili po siya ng isang machine, SD501, nasa 200,000. At doon po sa Ligaw, siya po ang may isa doon na alkaline machine. Doon ko po tinuturo yung mga may sakit na mga taga-taba, mga taga-Ligaw. Sa kanya po bumibili. Kaya nagkaroon po siya ng instant na negosyo. Tapos, nagdala po siya ng isang 20 liters sa Manila. Ininom niya daw po yun for 1 week. After 1 week, nagpa-blood chem. Normal lahat ang kanyang blood chem. Nakapasa ulit siya. Pumunta ulit ng abroad sa kanyang pagbabarko. Yan, totoo po yan. Marami po talaga ang natulungan ng alkaline water. Okay, si Jeneline. Si Eds, okay na. Eds Abrique Losande. Okay, ililista ko si Vanessa Jerez, dan share po ma'am, wala ka pa po. Palista po ma'am ni Nin's Cafe, si Nenggaon. Nenggaon, sige mag-share ka lang na mag-share. Si Cicel Colantes, wala pang sharer buds. Si Tina Aranya, nakalista na. And si Ems Masinas, pasali po ako ma'am. Okay ma'am, mag-share ka pa po, wala ka pa pong sharer buds. Okay? Okay, so sige, mamimili na po ako. Pagdating ko po, ihatid ko po sa inyo yung pearl na napanalunan ng mga may birthday ng July. Yung mga magbe-birthday naman po sa August naman po, ganun pa rin po ang ating paraffle. Isang legit na pearlas, may pink, may gray, may black, may white, may yellow, and may green. At pag nanalo na po kayo niyan, ang susunod kong ipaparaffle ay bracelet naman. Pero dun lang po sa may mga mananalo, sa may mga birthday po, ano? Ngayon, kung lalaki ka, birthday ng asawa mo, ngayong buwan, pwede ka pong sumali para may pangregalo ka sa iyong asawa. Okay, si Haring Gaon. Ah, Neng Gaon. Gcash ma'am, kasi baka iskatoy lang siyang pag natalo. Ah, wag na pong Gcash ma'am, kasi baka iskatoy lang. Baka matalo. Okay nga, hindi naman po ako mag-Gcash. Gusto ko kasi, yung regalo ko sa inyo, something na, pag nakita nyo, mare-remember nyo po si Momins. Meron na po ba sa inyong nagregalo ng legit na pearl? Ako lang po yon. Okay, ah. Ako lang po yon. Legit po talaga yung pearl. Tapan, magandang hapon, Ma'am Nins. Valenzuela, Ibarra, may shower buds na po yan. And Margie Ulaya Manes. Wala ka, nawala yung shower buds mo, Margie. Okay, ito na po yung ating paraffle. Okay, basta yung usapan natin ha. Pag kukuha kayo ng tubig nyo, magdala kayo ng lalagyan. Pag kukunin nyo po yung pearl nyo, ako po maghahatid ng perlas at ng mga napanalunan nyo. Okay, tatawagan ko muna yung aking secretary para i-announce ko po kung ano yung ating mga schedule. At bukas po, nandyan po sa Naga ang ating practitioner na si Ma'am Sel. Kaya punta na po kayo sa Naga bukas para mauna na po kayong bumili ng alkaline water at kape kung wala pa po kayong pang-detox. Alkaline water at kape, napakaganda na po yan. Magsi-CR po kayo iba-ibang kulay. Totoo po yan, ha? Alkaline water plus kape. Ayan. Okay. O, sige. Unang-una, ang unang ibibigay ko ay ang ating kape. Ang kape ay nanalo ng kape. Bigas ang gusto nito. Nayalin? Pasend daw sa kukang mga schedule ta sa barangay. Tapos, kung iguan yung schedule sa mga eskwelan, isend mo na tulos na mabasa ako. Okay? Ayan, ang nanalo ng bigas. Eto po, nanalo ng bigas kasi ang gusto niya raw ay bigas. Si Junicio. Junicio Angus Banyas. Ang gusto niya raw ay bigas. Ito ha. Junicio Banyas, ang gusto niya raw ay bigas. O yan. Ikaw ay nanalo ng bigas, Junicio Banyas. Kung ano po yung gusto nyo, isusulat ko para hindi na kayo mag-agawan. Okay? Okay, si Junicio Banyas, bigas. Ang nanalo ng, ano gusto nito? Bigas din ito. Si Judy Bayaban. Okay, Judy Bayaban, sabi niya, bigas din ang gusto niya. Okay. Meron na po tayong dalawang nanalo ng bigas. Ako po mag-aatid sa inyo ha. Kahit malayo yan, magiging malapit pag gusto mo. Okay, eto naman ang isa. Si Jonalyn Ate, wala siyang gusto kahit ano daw. O pwede ka na sa kape. Jonalyn Ate. And yung tawag dito. Okay, si Femanis. Femanis, nabigyan na kita ng kape. Aha, pwede naman tubig sa'yo ha, para ipainom mo sa mga bata, sa iyong mga anak. Diba, binigyan kita ng Nins Cafe at Nins Juice. O ito, tubig. Yan, alkaline water. Si Jonalyn Ate, siya ay itong dalawa, bigas. Bigas, bigas, si Bayaban, bigas. Si Jonalyn Ate, kape. Depende po yan na pag lagi kayo na nanalo, ibibigay ko naman sa inyo, minsan naman, ay means juice para sa mga bata at tubig. Ay, di ba, magiging healthy na yung mga anak mo, Ma'am Fee. Ma'am Fee. O yan, naging natuloy akong ano, Ma'am Fee. O ito, ang bibigyan ko naman ng earrings. Nang legit na earrings. Pagkaganda-ganda, pumili na lang kayo. Okay, ayan ha. Ano ba ang gusto ni Jane Lucero? Ma'am Jane, ikaw ang napili. Pero, hindi mo naman birthday. Paano ba yan? Okay. So, sige. Ma'am Jane, bibigyan na lang kita ng bigas ha. Okay, bigas na lang. So, hindi na po ako mamimili doon sa may mga earrings. kasi baka iba na naman ang mapili ko. Dumami ng dumami ang bigas. Eto, Jane Lucero, bigas. Ako fair lang kasi lahat naman po kayo ay nag-share. At diba sabi ko pag nag-share kayo, bibigyan ko kayo ng pa-premyo. Actually mga kaibigan, meron na po kaming 10 sako doon sa bahay. Araw-araw ay sila po ay nagpapatos na. Araw-araw 10 sako. Para po pagbalik ko ng Legazpi, mamimigay ako sa 200 na nanay ng libreng bigas. 200 na nanay at 100 na nanay sa libreng check-up, eye spa, ear spa, therapy at food supplement worth lahat-lahat na services 2,500. Meron po kayong marireceive na gift certificate worth 2,500. Okay, Ma'am Jennifer, kanina pa po kami nagpa-share. Ngayon ka pa lang po nag-share. Kung gusto niyo pong sumali, dapat 5 o'clock pa lang po, mag-share na kayo. Para mabasa ko. Tapos na po ako magpa-raffle. Ngayon ka pa lang po nag-share. Okay? So, kung gusto niyo pong sumali, alas 5, mag-share na po kayo. Hanggang alas 5:30. Pag wala pa po yung pag-share niyo ng alas 5:30, mauunaan kayo ng iba. Ito na, ang binunod ko ngayon para sa 7.5 na kilong bigas para sa mga nag-share kay Jonalyn Cape, kay Femanis Tubig. Pero hayaan mo Femanis, dahil tubig ang napanalunan mo, bibigyan kita ng panimpla sa tubig. Okay? Yonora Gaon, Sorsogon City. Uy, Ma'am Yonora, bukas mag-try ka ulit ha, kasi tapos na po kaming magpalista. Okay? At naglilista lang po ako hanggang 5:30. Pag wala pa po kayo, hindi ko na kayo ililista. Okay, bye-bye. Salamat po. Bukas po ulit, magpaparaffle ako. Sana po i-pray nyo na lahat ng tao sa mundo ay maging wala nang magutom, wala nang magkasakit. Lahat tayo ay masaya. Lahat tayo ay masaya sa ating pamilya. Huwag lang yung inyong sarili. Sana lahat ng tao ay maging okay. Thank you. Bye-bye.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Sino ba ganoy? Nata? Iyo? Iphone ako kaya, sir. Dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Magandang araw, mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po huminang tulong. Kung po ako sa ising ng marang bili ng bigas, ito po ang ating promo ay bumili ng Nins Cafe. Libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe. Healthy na, nakatulong ka pa.
4: 48, 49, 50,000.
5: Agum, garo baga kadakol kang binibilang na kwarta.
6: Salibok, kwarta ini sa opisina. Mabawasan ko lang pambakalkot.
5: Kasal, baka makasuhan ka.
6: Kaya nga ni day ka para libok. Kita naman sana nakaaram ka ini. O, sa ingo naman ini, bahala ka na kayan.
5: Ay, habo ko. Dipisil yan, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kang Diyos.
6: Uragon, tataramon sa Bicol. Nabuot sa Bihon, may takot sa Diyos. Matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may panibay.

0: Love, tumot ka naman smina gayon kaming mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man nagugurang.
2: Basta Bicolano,

0: Hello.
1: Sisay po ini.
0: Pwede, si Ronald ini. Pasensya na kung disoras na.
1: Oh, Madingnal.
0: Pwede, pwede mo na tabi ako matabangan. Kasi si Madimo, mga naging nagaro. Habang magdalagan kan auto ko. Di ba at makadigdi ka?
1: Awi yun. Okay, Padi. Padyan na ako.
2: Padi, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Padi. Dahil ka nagduwaduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: Mahal, halimbawa maganday na akong makauli matapos ang operasyon ko. Bahala ka na sa mga aki. Puro pundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano pinsa sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
4: Honey, ano yung pipaparalista mo dyan?
3: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga, masupog na day kitang imbitado. Da nga, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
4: Ha? May kwarta ka?
3: Inutang ko muna, ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulon ko sa bangko.
4: Sus Mariusip ka, di ta pa honey na babayadan so inutang ta ka na kaaging taon. Nag-utang ka na naman. Bayok man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante, eh kita mabaon sa utang. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat kan pasahero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, madumana po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may panini.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aan tabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urako.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na po nga, 42 minutos na makalisan na las 4 ng pagkaaga.
2: Time check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
0: Kunin na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeno sa Barenda Kanaldao. Mapaisik ang mga pagkinundo. Suwerte sa numero. Asin pa kung suwel. Hindi ang Maray na Aga Oragon. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

Hey, morning, the ball. Hoy, luwat Marinaga, mga tugang kita mong magsarbay-sabay din sa programang Marinaga o Ragon. Aldo, kita ko niyan, mga tugang nina Miyerkules, 15 na po kita, kanbura na Hulyo 2020-2026. Sa luwat po Marinaga na sa mga prantaba niya, tuligli sa bilog na 70 barangay, kansyon ni Ligas, pinyan po sa Banwanin talaga. Banwanin kamalik sa 1st, 2nd, and 3rd Disikang, probinsya, sinsa ng kapilang party, kan Bicol, reporting po, duty na po kami ngunyan. Sa natabi na sa malay kamong kamugtakan sa mga oras ay nimantang kinipon pangabo sa miyembros kan pamilya. Si Jess Magallanes po ini kasabay ko mong Salado Technical, Shimano Joko Diaz, Duman sa Tower, Shimano Juice, Baldurama. Ang sa kuyang pinakamagayon ng biga, live na live na live, duwan mga tugang sa US of Asia. Good morning po, Mayor Aziza. Aram ko na happy ka dyan ngunyan, together with your family. Kung iba po kamo nil komentar reaction switch down, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa samayang text line 0961-355-693 asin mga tugang sa galawa 0977-043355 itangani pong sarabay-sabay kita kung na pagkaaga. Morning na morning! Malipot-lipot pa ang kamugtakan kan panahon. Sabi ko nga ni mga tugang Ural daw, Diyos!

0: Sa korang na, salamat po tatinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunya na pagkaldaw. Igiyaw man po kami sa mga dapat may gibuho na sa magibo po kami kan sa muyang obligasyon na dahil kami nakakaperwisyon din kapwa. Kagurang na, nilikay po kami sa anong mga piligro sa pagibumikan sa muyang obligasyon. Ngunya na pagkaldaw. Sa minagad man po kami kan sa mong kapatawaran. Sa mga kasalanan na kumitirmi sa imarog kang tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagad mi ulig Kristo na sa mong kagurang nana. Amin sa inubog, boss. Oy!
1: Good morning! Good morning! Good morning!

0: Sa limat po marainagan na sa mga prantama niya, tuloy sa bilog na bikur niya sa mga lugares sa Panagos pang pinagabot ka sa muyang makasukasin malinaw na sigla reporting po. Diyo na po kami ngayon. Sa natabi na sa maray kamong kabuktakan sa mga oras sa inimatang tilipunan ka po sa miyembros kan familia. Ang ginang ng tahanan na ganda na po para sa pamahamon ka sa ilang mga aki asin mga mahal sa buhay na malawag sa opisina. Kaya sa inyo tabi ka boss, morning!
1: Good morning!

Bagay ini mga tugang duman sa mga politiko niya to asin duman sa mga abogado, mga bangaga. Dahil mga sabot ni abogado, lalo ng bata, latog na nga yan nga mo. Kasi dagdagan pa mga tugang nilontok. Ngayong oragan, ano sabi mga tugang kan MBI, di pa silang naipoprove para mga tugang patuloy na allegasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Kaya tama po, ang purpose man sa naraw, tunin doon ang pangaran. Kan Vice President De Leon Tomas, kaya anong mangyari mga tugang nga, magana. Kaso bangging ani kada ako lamang ako na diskusyon sa Facebook, nagkaturog lamang akong matanga na. Tigpa pa nataraman ko, sabi ko, nyata niya ako pag ang prosecute upon defensa, ang mga senators, nagtara mga tugang puros kamutirala. So mga defensa niya ako, kan mga kapalpakan kang naginibo, dahil sa nakamong. Susaro nga ning architect man ko tala, pigawa natin si Robin Padilla. Sabi ko, ikanya ako may inadalang, kang ikompara mo niya ako kay Padilla. Napundo si amigo.

Narari paro nindo mga tugang so kabus na kapalpakan pero mga tugang sun gini bukan tawong pigdepensa nindo dahil nindo narari paro kan kapalpakan kan mga tatolfo nagpakinabang ning gusto mga tugang duman sa piraka nagpakinabang sa maleta dahil pagaring nagpupunan taguran pag nagpuna mga tugang taguran mamamatian na nindo mga tugang ang pagbabaha. Ang nangyaring pagbabaha duman sa Metro Manila pero mga tugang piko question ang syudad kan Dabao talagang

0: Sa rumapon ng kapabuting marinagan, mga congressman ka na kubikol, congressman Pilugar, bin congressman John John. Asin ang kabus, mga tugang na personalize ka na kubikol, ang sangkong niyang palalawigan kang albay sa pangilat mga tugang ni Vice Governor Dideco, kinatawan Carol Sigaso. Asin man si dating kinatawan Vic Siga Jr. Siyempre mga tugang sa kabus pa niya itong amigo nagantabi ng unyan pagkagamaray na morning. Sabi ko nga ni mga tugang madali makakuha kay amigo di PCL, makakakitultol na amigo. May mga amigo na pinasiba muna sa palad mo pagkabot ng oras, uhudason ka pa. Ang lokal na gobyerno kan legasme sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Oy, magayunon mga tugang suulat sa Bayan Kasod ba ni Mayor Isham Ismael talagang accurate. Ang gabus mga tugang na itinaram ni Mayor Isham para mga tugang sa karahanyan kan mga taga-legasme ang nangyari na. As in, igwa siya duman mga tugang kipigdam na mangyayari pa igwa ng available na pondo. O nyata at kaya man sana pala na resolveran. Kaya man sana pala mga tugang gibuhon ang mga problema ang pinagatubang kan lokal kan mga taga-legasme. Sa laog mga tugang ning sarong taon nyata at pinaawot pa ning dekada-dekada. Pagpaparalan siyon kamong mga taga-legasme.
1: Always felt that we were blessed and I feel that way still. Sometimes we took the
0: heart. Salawasan po kasabay ko ang mga miyembro sa Kanuragon Patron na palagos mga tugang naglilibot para po sa pagkalap ng impormasyon para sa mga prantaba niya tungkol sa pag-aaga.

It wasn't fair. Sa mga paraong maparasira, good morning tabi sa inyo ka mo. Sa mga negosyante, bukas na kasaya ng establishment ng negosyo, good morning. Sana tabi na sa mareka mong kamuktakan sa mga oras niya. Ano ang masira man ang pamawan ko niyan? Sabi nga yung mga tugang sa pang-healthy. One friend, Timsong Kanturi na mag-amigo, bawal mga tugang ang Judas, bawal mga tugang ang Tridor. To be you. Someone who understands me. Ang sa kuyang pinakamatibay na amigo, alive na, good morning tabi ka, amigong Perfecto Peralta. And of course, mga tugang sa matibay na kapitan, ang barangay distansa, good morning tabi ka, Danilo Agripa. Siyempre, mga tugang, good morning man kay Ariel Bitang, amigong Ariel, diyan mga tugang sa Balawel, sa Pekan, Daraga. And siyempre po, ang sa kuyang kapamilya, good morning kay Randy Velasco, na mga kandidatong kagawad kan barangay sa Pekan, pagabot mga tugang kang Nobyembre ng barangay eleksyon. Arsenio Domingo, good morning. Taga-saing ka po. Ramdaman tabi nindo mga tugang ural daw ang pigtataram ko sa inyo. Ang barangay pigtatabangan dahil mga tugang pigtatabagan. Tabangan nindo, bako na tabagan nindo. Masupog ka mo sa inyo ang sadiri. Tanaglaw ka mo ni ngarog ka. Ang mga tugang ang makamabotan nindo magtabang ka mo. Arugo nindo ang report sa ulat sa bayan. Naginibo mga tugang State of the Nation address, city address. Naginibo mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Talagang bako man mga tugang sa pag-umaw. Ako, dekom ako, napambira man ako magdyan. Sabi nga yung mga tugang makagirabo na dagugon. Itong supinakisa dyan mga tugang sa Tyson Relocation Site. So mga pinerisa dyan mga tugang sa Relocation Site. Duang-duang dekada na. Na nakaisa dyan mga tugang demon na itataw sa titulo. Kandaga ang unyan mga tugang nakuha na nila sa diri na nila. Kang ino talay ang pigasikaso, siyempre po. Taganing pagabot kan oras perming takoton. O pagdengya ka mo nagbuto sa kuya pagabot kan eleksyon babawi ang kuya na dagaan nila. Bako na yung uragan ngunyan mga tugang nangyari na. Madadagdagan ang mga pensioner sa ACES kan mga senior citizens sa Legazpi. Nagkagawa mga tugang kikaragdagan na 70 from 350,000 to 4,000 plus na mga tugang with regard sa revenue. Sabi nga ni mga tugang ginibo gabos kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang tunay na babayaran kan SM sa lokal na gobyerno kan Legazpi kan mga inut mga tugang pirasa na. Ngunyan mga tugang nakuha na napakinabangan na kan mga taga Legazpi ang arke na mga tugang kan SM kan inut na pasain si isa-isa nang nagkikinabang niya tatarog sa nakanampig babayaran.

0: Good morning, mga tabi, kapalit yung Spinas. Pilots, good morning. The world. Dong, good morning, kidong. At habon ka nung magbata. Bet, good morning, bet. Sometimes it gave a and good morning, mga tabi, mga tugang sa 54 barangay Kandalaga, nagpapabot ng good morning si Mayor B. Kasi man, mga tugang kabos sa miyembro kang sangguniana. Kagawad Bab, kagawad Pilo, kagawad Ayan Makasinag, kagawad na may alamba. Yan ang kay Puan Tangunyan, mga tugang bako na minaas sa sana, pagona mo, they know everything. Pagamot, mga tugang ning oras palpakman, dagag mo ng kaginibuhan. Iling nga sa nanindong mga tugang sa 20 mil. Na suppose sabi mga tugang scholarship na itatawakan presenting administration. Alagad mga tugang pagkabot ng oras, siguaman ko tara kipig taong guidelines. Ang mag-iiro mga tugang sa mga barangay official, elected barangay official, sa mga sekretaryo na kiaram ka mga ding suku. And believes without a doubt that I could move a mountain. Ang sa kuyang padaba, sinamumoto na barangay sa panginginat po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po sa kuyang bilog na pagiriba sa council, kagawad ting, kagawad Arjeya. Oy, kagawad Arjeya, happy, happy birthday tabi, kagawad
1: Jay. Happy birthday!
0: Happy birthday man tabi, kitang ililuna.
1: Happy birthday!
0: Asi man kimanoy atog, Magallano.
1: Happy birthday!
0: Sa gabas po na may birthday ngon yan, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Managad makaling ang magpasalamat sa mahal na Diyos.
1: Happy birthday!
0: Nang Tisi Velasco, good morning. Nang Erling, good morning. Asin, good morning. Man, kay Manay Bilma. Manay Bilin, bungkaras na Manay Bilin.
2: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Namumundo ako pag may mga kapamilya, kamay mga kabarangay ako nagtalikod ng mga tugang sa kinabahan. Sa agad, lubong ka na aki ni Miroy. Ngunyan, mga tugang lubong mantabi ka na, no? Oh.
2: Together and believes without a doubt.
0: Amo, ala, ingat ka mo dyan. Bet, bungkaras na bet. Namumunda ako mga tugang pagkabarangay ko na nailing ko mga tugang gura. Ano po kadayo po ito sa kuya? Condolence tabi sa mga kapamilya ni Tang Jill Martos. Yan po tabi sa Purok Tres Kankid ako. Namumunda ako mga tugang dalang tapagminsan pag nailing na ako marani sa kuya. Tatawan taling dikit na kogmahan. Ngunyan palang tabi ng telikod na sa kinabahan. Tang Jill, good morning. As in sa mga kapamilya po, condolence tabi sa inyo, gabos. At siyempre mga tugang sa nagpapabot ni Morinaga sa bilog ng mga taga-Pandan, si Kapitan Arsing Muriel, ang Kapitan na may alam. Good morning to you, Den Daria. Den, good morning, Den. Amigang Roland, siyem na amigang Lona Bioneso, good morning. And good morning, man, tabi kay amigang Ashi, good morning, Shi. As in, good morning, tabi kay St. Pio Imperial, kagawad Balin, good morning. Kapmer Maralino, Candila Paz, good morning, tabi sa mo, Kapmer. Siyempre mga tugano, sabi ko, nailing, kayang-kaya man sana pala nagibuon kan mga taga-Legaspi sa Legaspi. Ang ginibuan pigurambog ni de mga tugang nagginibuan sa laog ng 20 taon. Sa laog mga tugang kisarong taon nailing duman ang mga programa na pigpapautob mga tugang ni Mayor Isha Ismael para mga tugang sa karahayan kan mga taga-Legaspi. Inisa lang kun ka nagbados, nangaki ka, igwa ka mga tugang kising kumil na makukuha. Hali po tabi sa lokal na gobyerno kan Legaspi. Kag nakaging alaw, binabot na po tabi sa 256 ang natawan mga tugang. Kaya sana tabi, di man kamo magparabados ata, may makukuaman kaming ayuda. Di po kamo magparabados, pa dapat magkigamay kamo ki family planting. Tanganing pag nagdakol kamo, pag nagpaano kamo, at least mga tugang limit ang nasabi nga di, nasa tamang gap lamang ang pagbados nito. Yun po. Sa oras mga tugang na, uy, Diyos ko na sana. Nararaot talaga ako. Nararaot tunjuk sa nugali. Makaraot sa buot pagilingong na. Kami bag, may sarong taga-Legaspi man kasi kasapo na simbag ko maning balangbag. Maurag yan taga-daraga yaw nagdi sa Legaspi. Oy! Yaon niya ako nagdi sa Ibanong Sentro for Recreation not as a barangay official kundi as a media man. Ano niya ako ang pakilabot? May lingang na yan sa pag-iriba mo. Talaga iriwal na kanong lista. Dahil mo niya ako kapag pala turo-turo naman tabag ko kanugali. Nakadulag. Dahil mo niya ako pag ibaw na list ulit at take mo unta ka. Magkamakon mo, sa pag-iriba mo yan, iyo, totoo talaga yan, makasupog talaga yung kasubanggi o kasuhapon. Kami, nag-atindihan ako naman sa ulat sa bayan, state of city address, dalang ta personal mismo akong pigimbitaran. Now, may naglalaog naman, Diyos ko na sana, pagkaon, Diyos ko. Mara, sa pagkaso ng mga tugang kami po tabi sa mainstream media, kami arami po sa muyang direksyon, arami yan sa muyang buhay, kaya happy ako ng maray. Dalanta na iling kuluman mga tugang kung gura ano po magpadaba si Mayor Isha Ismael sa mga barangay officials, didurudobli niya mga tugang susitentang kapitan. mga SK chairman, mga barangay kagawad, igwang sarong barang lugar, na nag-imbitar mga tugan kay Puanda, SK chairman sila tapos kapitan. O pag-abot ning oras, kung nabuusin, kung bakunin nyo ka-apil sa kapitan, maduman ka mo sa kagawad. O sa kaano, ah, di ko ngayon aram, no? Asa local chief executive, aram mo ang sa imong pigigibo, aram mo bago yan iluwas, dapat aram mo. Bako na pigdidiktaan ka kan mga tawong nakapalibot sa imo. Iyo, sa banuan kan ginubatan iyo pala niyan mga tugang naging rason ko niya tatala ka lamang hindi ito man si Rosal, kay Governor Salceda. Dahil mga tugang sarong ka ng mga sitwasyon. Kaya kamutabi kung kamo nakatungtong sa likod kan karamaw. Kung kamutabi sarong public official. Ang tawong nagtabang sa inyo lalo ng mga tugang pag-abot ka ng eleksyon. Romdo mo nindo, dilan takong di isinda. Diyan man kamo makakabot sarong kaya niyo po. Sa oras mga tugang na 1 minuto, makalisa na 5 ng pag-agadagdagan talang informasyon. Asala niya si Manoy Andy Marigaleo. Manoy Andy, maray na aga, pasok.
3: Urago Live Report.
4: Yes, Manoy, yes. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa Tabaco City, sa Ruga Lalaki, na wanted and inaristo. Binisto ang suspect na si alias Ato. Ang mga kaso ni 2 counts na rape, tapos statutory rape, dadaing piyansang pigrekomendar ang korte kontradigbi sa nasambit ng suspect. Mintras tanto kami manages na mamatian na maligli sa Banuan kan Santo Domingo, sa ibang parteng kan Santo Domingo, muna malilipot, magakay, ang pagugpa kan abo. Alik dyan sa Bulkan Mayon.
0: Paano pasiring dyan ang paros?
4: Roger, abagat kaya pasiring naman dyan na paros. Kaya nag-abiso ang mga autoridad na magsulog nin Christmas. At hindi sa mga puro kuno kan barangay Lidong, pirmi man na mamati na ang pagragubnob kan Bulkan Mayong Tabi Manoges.
0: Gusto sabihin, grabe pan ragubnob kan Bulkan ko yan?
4: Roger, nagnalas gani sila. Ta pagpuon-puon baga kayan, piranggal daw na, labi ng sangkatos na alda. Ngunyan sa nang bulan, nagpaparatanog.
0: So gusto sabi may indikasyon na pwedeng makaigwaning major eruption ng Bulkan Mayon?
4: O posibleng araw kayan tabi manages base sa pag-adal Bulkan Tibolks na maghanda ngaya sa posibleng pag-tuga ng Bulkan Mayon. Kaya pipa-preparar ang mga residente na halik yan sa may pamitisan ka na mayon ako in kaso mag-tuga mananggad kagun niya mag-uro alburuto pa man sana.
0: Ayo, pero ano na, sabi nga ni, mahilig mo pa nagkukusugan mga nagampagbugan ng abo pag ragubnob, maro ka na mamatiyan. Duman sa ginubatan, iyuman daa, grabe man daan ragubnob duman. Pagka, sabi nga ni, nagkukulog pa man ang tulakan Bulkan Mayon.
4: Pero giro lahat. Kaya pa ngayon nag-aakay.
0: Oho.
4: Roger,
0: maringan yan ta na medyo nakasangaw na.
4: Roger on that.
0: Pero mas pero paano ang Manoy Andy makatakot mangita kung bigla bagang sumabog?
4: Iwan itabi Manoy Jess, ka sa tanog pa sa nabaga, gari ka na yiyug-yugon.
0: Oo.
4: Kung harani ka dyan sa pamisi, ligi nga ni sa sentro, namamate. Dyan pa sa may
0: arani.
4: Kung nasa 7 kilometers ka. Bata, 8 kilometers. Mati ulang gad.
0: Dagdagan pa kan linog ano? Kaso hapon biya sa linog ano?
4: Oo. Nayugyug naman baga. Mas mati baga daan. So,
0: nasa 5 point ang mas mati. Bata, yaon kami mo niyan. Kaso hapon sa ICR. Sa ulan sa bayan. O sa State of the City address si Mayor Isham. Talagang nakaburukan kami jokes. So kasarabay mi talaga sabi ko di po kamo mag-iro, di kamo maglukso, di magkalma lang kamo sa tokawan. Sabi ko that is that, pwedeng mangyari ang makaigwa ng stampede pero magayon na pagmatiyo nagari ka nagduluyan.
4: Di magpanik.
0: Oo, na
4: pinilino lang sitwasyon.
0: Oo, dapat magkamang lang sinda kun maalis sinda doon sa ano.
4: Oo, paluwas.
0: Oo.
4: Kamang sinda paluwas.
0: Siguro mabibigla talaga pag araw ka mariyan ng sitwasyon. Pag nagyugyug
4: talaga.
0: Paano kaswapon so ICR? And then, biglang araw kitang mangyari, sabi nga ni Mayor Isham, dinarap na siya ako, sana, inabot man siya ng takot, malay mo nagkababag ang araw.
4: Bako, oh, siyempre.
0: Bakuman sa pag, ano?
4: Sa kabiglaan, baga, dahil mo na maisipan kung ano ang gibuon, so, pag drill-drill, baga, earthquake drill, dahil mo na may tumaisipan.
0: Dahil man, pag ikanayaon dyan, talagang maski pa puro paano, ililigtas mo ang semong sadiri.
4: Oo. But, nganing like ba diskwido so sa diribo na sanan iligkas mo kung saan ka pwedeng magduman na ligkas na lugar tabi manages.
0: Correct. But sabi ko nakaligtas na, nagpundo na nga rin niya ako so pagyug kayo ng ICR ang makamakon mo ni Andy ako nag-attend ka so hapon para sa State of the City address. Talagang may invitation. Pag-abot naman Manoy Andy, wala naman kay mga taga-media nagsuluso, nagdudurula ka na naman, iuraga na naman, talihan na siya nakasabay sa lista, ka mga ate na.
4: Ang nangyaring invitation, expected muna na, dahil ka wala.
0: Tapos malaog ka duman, gari ka pa urag-uragon, Diyos ko na sana, ilay nga sa sitwasyon, maka-ate na, nag-atakon inda. So, kababayan mo. So kababayan mo dyan sa First District na di mo masabutan kung anong istasyon, piling PNR o putol na release o putol na ano, yawang pa naman, saan niya papaluwasan yung informasyon? So, di ba ganyan ako yung magpakakuan ng pirak? Paano yung magpakauli?
4: Wala naman, kung gusto mo talagang magduman, maski dahing invitation, bari talagang kuhaon mo. Tapos umali ka na, dahil ka na mag-expect ko na ano pa man.
0: Ang apot sa in, sa in, makuha ka man nga ni Kiboro Balita, sa in mo ipiplay, sa in mga programa. Ang magkamako sa pagkakapit ko na sa pag-iriba, tapos kaya nagtatarampa, naghahanap mo, sa in the asolist na sabi ko, ano daw na listan, pighahanap kayo ni.
4: Lista to.
0: Bako manarog ka ng inagihan, takan kita nagpupon pa sa broadcast. Grabe.
4: Sige. Grabing sabi nga ni Kaigan, nagagi kita sa luho kilagong.
0: Igwa naman kisaro man na sobrang ambog man, dangog pa di, pigapot ako kitong soya onduan kasabay ko kan makaraon na kami. Nga, you looks familiar with me. Sabi ko po, nag-serve po akong lay minister sa katedra, tapos pag nag-serve ba kanya ako, kamo niya ako naging interpreter naman, pigpaparailing ta niya ako, kamo kaya ako nag-urunurun kami. Igwa naman kisarong taga-murubo naman, bumulagan man siguro ito. Pagkataram ko na sobrang na pa akong 20 taon sa media, tapos sarong niya ako kayo na nakahali duman sa atubangan ko pag una ka rin niya, di ako sa tatargito.
4: Ang insulto.
0: Oo. Bako?
4: Roger, wala guys, lubang na informasyon, halimli sa kuyang location, Andy Madrigalio, basta Bicolano.
1: Urago live report.
0: Salamat Manoy Andy sa mga dagdag informasyon natin sa Luwas. Good morning tabi sa Maygo, sa empleyado kan lokal na gobyerno. Good morning tabi Kuya Glenjoy Mirandilla. And good morning kay Kap Malo Mirandilla. Manoy Koy, good morning. And good morning man kay Barry Nelson Magalona. And mabalik na kapitan kan Barangay San Roque Canara. Good morning tabi Barangay Kapitan Gina Merca Calyada. Ano Kap Gina, magayon na sa tukuran? Nagawad Marisalina kan Barangay Tabon-Tabon kan Darga. Good morning. Kaya sabi ko, kaya man sana pala na resolveran ang mga problemang pinagatubang kan Legazpi. So mga mga spaghetti, mga tukang na linya kan kuryente. Nya tatakon kanday nagtukaw si Mayor Pino, no congressman. Kundi mga tukang nagtukaw si Mayor Isham Ismael, dahi po matatawan kay magkakanigong solusyon. Sabi nga ni mga tukang, ang problema kan mga naka-star sa relocation site. Ha? Pwede naman sana pala na ito sa titulo kandaga. Ano ang ginibo ni Dukan Inot? Nya tatapid para pasamba-samba pa nito. Ano ang purpose? So mga empleyado, mga tugang sa City Hall, na pigtutuwaan ng mga tugang kisaka, dahil lamang nakamatik ki promotion. Ngunyan, mga tugang kan pagtukaw ni Mayor Isham, tinawa niya tulos ki magkakanigong importansya, maabot mga tugang sa sanggatos na mga job order, ang na permanent casual mga tugang. Asin sabi po ni Mayor Isham, aaliw na niya ang mga job order kung kwalifikado ka man sana maging casual, niyat at magdai, maging contractual niyat at magdai, at least mga tugang alangkaw lamang ang sa iyong benepisyong makukuha. Kaysa mga tugang pagpapapaagaso mo ang mga resident at mga empleyados, papaagaso mo ang mga taga-Spenyo. Bako, ang sa kuyang pinakamatibay na amigo, good morning tabi ki amigong Bigit Perez, Richard Perez, Simon, good morning tabi ki Marek Chris. Chris, good morning, ina sa kuyang mga pagiriba. Ara mo na ngayang sekretary ka, mag-collecta ka ng bayan kung bako okasyo nga, kung dahil kang diferensya. Ampon do nga ni kan barangay pigdat ang barangay nga ni pigdat tabangan di mga tugang pigdat tabangan masupog kamo bako nang pundo kan barangay pigdadalan nindo na bako man sa indo masupog kamo sa sendong sa dire. An matibay na kapitan kan barangay Ilawon, good morning tabi barangay Captain Randy Velasco. Ngayon dyan sa barangay si Pican talaga na kay guwaning barangay bagong barangay secretary tapos sa kay guwaning mga tulang kibagong barangay treasurer. Kaya kamutabi dyan sa accounting office kan talaga na ikaw magdurog sa pansitan, mag-iro-iro kamo, magbungkaras kamo, magtrabaho kamo. Bako una pabaya kamo, aram na yung may problema sa mga barangay, di lamang kamo nagigibok kay magkakani kong paagi. Irakman kan mga tultul na taga-accounting office na nadamay kan mga kapasawayan kan nagkapira. Lalo man kinakaya po na magparapakyot ka sa opisina. Magtrabaho ka, tapig babayadan ka. Sabi ko naman yan mga tugang, ini po tabi na pagdagdag ning bilang kan mga senior citizen na mabibinipisyan mga tugang sa siyod kan Legazpi sa agrikultura, social services, pigsaro-saro mga tugang ni Mayor Isha Mismael ang sayang naginibuan sa Legazpi. Kaysa madangog kita mga tugang ka city address. Nagabos man sa mga tugang ambog, gabus man sa mga tugang otek na pigataramo na lansyon mo sa tabo. Ilaw ka mo dyan sa Barangay Southern Part kan Legazpi. Makakaigwa na ka mo mga tugang kipaag marisolvira na. Diyan pa, joke si Alan. Sabi nga niyang matong makakaigwa niya ng substation niya sa Barangay Imalud kan Legazpi. Kayang gibuhon mga tugang sa laog ng sarong taon. Nga tatapin niya dipisilan panindo. Itong pigbabayadan kan SM na katiting mga tugang sa lokal na gobyerno kan Legazpi, ngunyan po alang kabo na ning maray. Kaya nadagdagan mga tugang mga senior citizens sa SEN sa 70 barangay kan Legazpi. Kaya ito po kung ikaw maagad ning tabang dyan sa City Hall, kung ikaw mga tugang may kaya. Pagka-apil ka mga tugang alang kaon ni Tito Osemo, kung ikaw maagad ning tabang, kung bako kaka-apil mga tugang, kung tios kang namamanwaan. Ani Tito Osemo mga tugang katiting sa nakay anapot, hain man ang ustisya. Iyo? Grabe, kaya sabi ko kaswapon kan mag-ururo na kami ni Mayor Isham, sabi ko, Yor, aramo, sabi ko, kayang-kaya man sa napanyang gibon ka. Bintahi talaga mga tugang kan mga naglalaog sa bida politika ng kamaabutan mga tugang makapagsirbi. Urun-urun kami kaswapon ni Mayor, sabi ko, makaugman niya ako pag arukay niya accomplishment mo. Actual mga tugang na accomplishment. Accomplishment mga tugang na bako drawing. Accomplishment mga tugang na igwaki magkakanigong basihan. Kaya sabi ko mitiga na social media sa inda. Tapos sabay si Mayor Dakan Legazpi, igwa man kinaginibuan, igwa man lang naiposan ng mga resolusyon. Igwa man lang naiposan ng mga rory resolusyon, igwa man lang naiposan ng mga oro ordinansa. Aram nito mga tugang, anang angawat lang niya sa Legazpi. Sasanggo niyang paglungsod mga tugang sa Councilor Boots because he is a lawyer. Oy, good morning palang tabi ang sa kuyang idolo. Pag-abot mga tugang sa broadcast, pag-abot sa public servant. Good morning tabi kay Sir Alex, Sir Lex Armenia. Ang dating Assistant Regional Director kan DSWD sa Bicol. Kaya today pala mga kung planong maglaog sa media na sa elementary pa sana ako, nadadangog ko si Sir Lex kaya ito sana si JB. Di ako nag-una mga tugang na mag-arampangan pa lang kami, mag-irilingan kami kanya una sa DSWD kaya ito. Ma-interview ako kaya ugma, orgulyo ko po na nakaantabay ko niyan si Sir Lex Armenia. Sa oras mga tugang na 13 minutos sa makalisa na 5 din pagkakadagdagan tapan informasyon. Nasa linya mga tugang si Manoy Alan Lopez sa ito na siya. Lan Marinaga, please come in.
3: Urago Live Reborn.
4: Yes, Marinaga, Manoy. Yes, Marinaga sa mga paraan tabay.
0: Igahanap ta kaduman ka suhapon na itakanakiling.
4: So, Jerry, kita naka-atinde sa medyo malaya naman sa pagmati na kasuhapon. Kalinturado na naman.
0: Ah, paguna ako. Deka man ba, Dos?
4: Day man.
0: Oo.
4: Tingiinaw nga na kita, pingchat nga na kita ni Sir RJ. Kaya sabi ko, Sir, dengo na kita ta.
0: Oo.
4: Medyo malain ang pagmati, bata ba nito. Ngayon nga na, medyo nalita kumagmata sa Kasubanggi, nagpahirilot kita. Malain talaga.
0: Alam mo lang, nagmaon ako because for so many years, ngunyan lang napapakinabangan ang Ibalong Centrum for Recreation. Kan magtukaw na mga kan magtukaw na LAN, bako una sa mga kalaban sa politika, nagagamit ng ICR. Sayang kan building. Nagparapag-ibok yung mga building sa Legazpi ang previous administration. Naigwa man sa na-available ang Ibalong Centrum for Recreation. Kung sa pigamit magpag-ibok ang LC3, although maray na programa, kung ginamit na sa niyang pagpakaraypak ang ICR, siguro napapakinabangan because ilang kasuhapon magayunan ang State of the Nation address o City address na ginibo duman sa ICR.
5: Roger, tama ka dyan. Tan mga nakaging panahon baga, antes na magtukaw si dating Mayor Pino, asin mo yan, Congressman Canacobicol, at mo yan, si Mayor Hisham Ismail, dilapidated ng maraiya na ICR na yan, tagaroon na pabayaan. Mo yan, dahil sendang na esperso, na nalinig gila yun, napakarhay.
0: Talagang pinabayaan, because, ilinga ah, kandainin din yan pigagamit, igusin na dyan kay mga tawong na-assign. Nagsusweldo sa mga empleyado dyan sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Dahil man napapakinabangan subiling. Ang aram ko lang, naging nagamit ang ICR kan magtukaw na si Bobby Cristobal bilang OIC Mayor kayto kan Legazpi bako. Nagbisita kayto si Presidente Marcos, nagamit so ICR. Nagbisita kayto si Romualdez, nagamit so ICR. Kang inot, ano sana? Gani sana
5: nagamit ba kayan, Manages, kan COVID kayto? Ginibo ba kayan na...
0: Ginibo quarantine area?
5: Quarantine area. Nagam na... Duman man nga nilugod naging magay, makanuso, naging imahe gayan.
0: Ayun, baga sumay nilupigan dyan.
5: Naging matiyon.
0: Oh, may linupigan baga dyan kayo. Aram ko yan eh.
5: Object to that.
0: Oo.
5: Kaya mo yan na sa mga nagiging aktibidad ka na syudad, sa bagay ni Mayor Hisham Ismail, nagagamit na iyan. And panagos na nahilingan na dapat ng pakarayon and atamanon iyan na edipisyong iyan, lalong-lalo na sa mga aktibidad na darakula, na diyan ipigisa sa gibo.
0: Kaya kasapon unurun kami ni Sir Martin Rossi, sabi ko, Sir, magayon ang pabayan ng ICR. Yata niya ako tapang pinabayaan nini. Nagpag-ibo ka kan Legazpi City Convention Center na pirang amount and kan pirang country ang ginamit. Suppose sabi na gamit may sa ibang proyekto kan Legazpi. Ayan ang problema talaga pag makumo ka apilang mga sunod na alkali, talagang nakakaigbaning imbis sa continuity kan projects, napapabayaan eh.
5: Tama ka dyan. Tatay, tubaga itong mga hiling mo, maski ang sa palibot ko yan, garoon na magugon, patiyon baga.
0: Oo.
5: Ngunyan malinig na ang palibot, tapos may nang may aktibidad, nalilinig ng maray.
0: Hindi mong quarantine area, tapos may linupigan baga dyan, na ano, so sa ring, linupigan man baga kan kapwa niya naka-quarantine?
5: Roger, tama ka dyan.
0: Sabi ko, sa... kaya na palang gibuhon, yung tatarog kayo, di lamang yung natatawan, kaya magkakandig kong atensyon, kaya siguro pag minsan, maski alibawa ng unyan, kung kaso madiretso na ganun eleksyon sa barangay, so mga pigpo na ng project ang dating kapitan, ipadagos kan matukaw ng kapitan, apira sa rasong pag-aabas kan kapitan, dahil pwedeng arugon kan bagong kapitan.
5: Correct, tama ka dyan. Tama itong pagsasabi mo, Manoy Jessica Subago, na nakamonitor man kita, na nga tatakaituhan o nga tatakaitupa dahil nagkagiribo iyan ng mga magagayo na naging accomplishment mo niya ni Mayor Hisham Ismail.
0: Ayun ka nila.
5: Kung mahiling tabaga Manoy Jess sa sinagibong State of the City address kaso hapon ni Mayor Hisham Ismail ang pag-abot sa sektor kan edukasyon na kulaon na mga naging accomplishment din ni Mayor Hisham Ismail.
0: School buildings, pagtaon
5: na ayun sa mga patugdok din mga school building na nakipag meeting pangani sinda kay Senator Angara and ini mga school building na sairarom ka na Bicol party list.
0: Iyo baga.
5: Sa pagtabang ka na Bicol party list ni Congressman Alfredo Pido Garbin na talagang ipigtutugdok mo niyan at sila niba pupuna naman sa mga manlain-lain na eskwela sa 56 na school ng public school sa Legazpi City.
0: Iyo man sa nila ang dakulao napot. Ilinga ah, nasuspender ka bilang gobernador. Nasuspender ka so ako mo bilang mayor. Dahil sana sa pagtaon ng ayuda duman sa mga pratricycle asin man sa mga senior citizen. Naungunyan, ha? May karagdagan na si Tentang senior citizen o si 700 na senior citizen sa Legazpi ang mabibinipisyaran dahil sa maray na koleksyon kan city government hal isa SM. Now, nag-upilar kipirang taon sa SM, arog lang kayo katiting ang pigbabayad mo na kayang-kaya masana pala magkaiguan yung computation na ini ang dapat mong singilong digdi sa establishmentong ini.
5: Tama ka dyan.
0: Napasain. Napasain sa koleksyon duman.
5: Kukulekta sa nanin na maabot sa pera itong ano, 500,000 pesos.
0: Oo.
5: O samantalang pwede man sana palang ilangkaw taasan, ipareha sa mga ibang SM malls na panganin ang iningaling maitabang sa mga senior citizens na itatabang na unyan.
0: Sisayang na kinabang kayto, napasain, ano sa kabankan gobyerno o sa kabankan politiko o sa kabankan mga lipuris na yaon dyan? Sabi ko, so problema sa tubig, so problema kan mga kuryenteng gari na espagete. Ngunyan sa na pala sabi ko, matatawan kayo, magkakandi kong atensyon. Kaya ako ayaw madaragenyo. I'm so proud na nailing ko ang performance ni Mayor Isham. Because sabi nga ni Desya, nagpipili kan mga taong marani sa iya. Bako, ito sa, sabi ko nga ilan kasabago, kung ika, kan panahon, kan previous administration, kung ika may kayang pamilya, may gadan ka o may ano ka sa pamilya, anita tao sa'yo mo, dakul kumpara duman sa mga nagtitios?
5: Ngunyan,
0: sabi ko, kan nakaging administration, kung may maagad ng tabang, kung kapamilya ka, o kung dakul kung bistado kang pamilya, kung magagad ka ng tabang, anita tao sa'yo mo, dakulang kantidad, kung ikatios, anita tao sa'yo mo, katiting sana. Kaya sabi ko, ngunyan pala, sabi ko, balance. Regardless kung anong klaseng status kan buhay mo, may kaya ka manuday ta nangangay po kaning tabat, dapat maging pantay-pantay sana.
5: Baba ka dyan, ta, ngunyan, minsan baga may mga naibahan kita na mga naghahagad tabang dyan, matabol pareho taman, dahil yung dito talagang asikasong-asikaso, tagod sa burial assistance, pagpapabulong, talagang ana gobyerno lokal ka na siyudad ng Legazpi. And si Mayor Hisham Ismail mismo, na nagtataramo na o ni darahan ni duman, tabangin ni doon eh, na talagang ipagpapahiling ana pagmamatulog sa mga nangangay pong Legazpi nyo.
0: Iyo ba gano?
5: Kaya usabi ko. Kaya nga pan managers, inibagang cash gift ka ng para tukdo tango niyan. Dating 7,000 bagay ni. Ngunyan, pigibo na yung 10,000.
0: Kaya man sana palang gibuhon.
5: Kaya man sana inalataw.
0: Kapag para paalata pa ng araw ka na, Iraq man.
5: Inibagang mga volunteer teachers. Na mga nakasign sa mga ining mga bagong integrated school mo niyan.
0: Mm-hmm.
5: Aram ta ang kadatlan hindi mga funded o nagsusweldo ini. Seraron ka na LGU.
0: Mm-hmm.
5: Oh, dating 8 mil, ngunyan tinasana ini, kinibo ng 9 mil.
0: O, doang barangay sa Legazpi. Ana-ani una sa mapa, mabini, tapos barangay pa, ano dyan sa southern barangay sa Legazpi?
5: Barangay Lamba.
0: Lamba.
5: Yan ang masunod ngunyan na taon. Lamba, and pinaglalaw man taman nga ni, na digdi sa barangay San Francisco, tayo pa man digdi kido ang purok na nasa Kirarom Kanbapa, at inan barangay Kagbakong and Baris. Sa mga masunod na bulan o taon, makakasaway naman ini. Tangayin ng pantay-pantay na pagkataonin obligasyon sa mga Mimros Consumidor kan Aleko. Bako, digni sa papa na nagkakaigwan yung problema paminsan-minsan.
0: Sa Imaldun pa rin bubugtak ang substation kan Aleko. Now, siguro kung may bugtak sa barangay Imaldun ng substation kan Aleko, di na makaturog ning ubang plusiwing Malacca. Ta, may maray na supply kan kuryente.
5: Roger to that. Nakulang bagay yan na substation 10 MBA substation na ibubugtak yan dyan sa may boundary ka na Bunker 1 as in Imalnon. Na kunsay na pinaglalauman man na supply kang kurinti dahil na magpaparapuro-palso dahil na mahap. So, garong hababaon bagang bultahe na iyon nagiging dahilan tangali na magkarot man ang mga appliances kan mga kababayan ta.
0: Correct.
5: Tapos kipagabot sa Umari Parota baga, pagabot sa operasyon kan City Health o kan Legazpi City Hospital, talagang nakul naman ang mga nagtataong pahayag. Talagang asikaso naman dyan.
0: Maray na ang servisyong pigtataw.
5: Maray na ang servisyong pigtataw.
0: Siguro
5: so
0: sa...
5: dating may atop na trapal na pigis ng bayan dyan ang mga nag-aaralat. Kung yan, talagang pinagibuhan na yan kibuilding. And comfortably na ang mga nag-aaralat dyan.
0: Oo, tapag minsan baga, mapasiling ka ngayon sa hospital, tapos mapila ka. Iraq man, imbis na maulian ka, yun ikakatigbak mo sa init.
5: Tama ka dyan. Imbis na, so, pasyente yan na asana-ana, asikasun, pati sa mga nagbabantay, pwede naman na magkahilang dahil sobrang init.
0: Mm-hmm.
5: Sa kapilugan mo, Jess, sa pag-monitor ta kasahapon, dahil sinagibong State of the City address ni Mayor Hisham Ismail, talagang mahihiling na ana mga accomplishmentong na gibo ka na sa tuyang mayor ka na siyudad kan Legazpi, talagang dai matatawadan as in pano ni na pagtabang as in pagtaonin pagpapa paparay pag kanin pagapasin so kana siyudad nin Legazpi.
0: Ako talaga lang, nailing ko actual. Kita baga, taga-media, kita pig-analyse at ang sitwasyon. Nailing ko naman paano. So talagang actual. For example, itong pig-tawing tabang duman sa mga autism, sa may mga taong may diferensya sa pag-iisip. Now, siguro kung narumduman mo kan makaigwan yung first time akong makatan sa press, kung nanapot ko baga, ano ang programa kan city government duman sa mga taong may diferensya sa pag-iisip? Now, nakataon na ning tabang sa city government, natawa na kang city government. Oh, actual. No, pagdagdag pension kan mga kang senior citizen, ining mga office supplies sa pigdato sa mga barangays. Now, ining problema sa tubig. Kaya sabi ko, nag-apot ako, nyata, ka-apil nila kayto si Jesus Rico Salazar. Nyata, tagay nila taawan kayto kay magkakandigong solusyon. So, problema sa kakulangan ng supply ng tubig sa nag-apil ang barangays kan Legazpi, na kung di naglog si Mayor Congressman Pido, as hindi naglog si Isham, di matatawan kay magkakandigong solusyon.
5: Tama ka dyan, aluyin man talaga na bagang problema. Kasabay kang kuryente, pati ang tubig talaga sa siyudad kan Legazpi, aluyin ang problema.
0: Dekada
5: naman na problema.
0: Abo nilang aksyonan, tanganing pag-abot kanura, so mga taong nagre-reklamo, papatakoton, sige, tatatawang ka ni aksyon, pero deka mo mag-reklamo, pag deka mo sa kunagbotok, maging, bako? Ano ka lang sa kanyang perception?
5: May mga aksyon man sa napalan, may mga solusyon na pwedeng ibuhon. No, tataday pa yan na isipan ka ito. Kung yes. Dito maglawag si Mayor Nisham Ismail si Kung Pido, dahil mangyayari yan ang mga araw kayo na pagbatal ni na mobile water pump, yan ang pagtataunin pondo sa LG, sa Legazpi City Water District, kasi nining mga nagkapirang pag inipagbubugtak ni mga reservoir, pagpaparay ka na water system, halit hindi sa sur na party kan Legazpi.
0: Kaya man sana pala niya, at pinatagal pa ba ko?
5: No, dear to that. Yan ang pinaka magayon sa sarong pamayo ng gobyerno na talagang yaon na pagmakulog, yaon na political will na pigapod. Okay? So, yan muna tayo, Mano Jess, ang mga dagdag pang oro istorya. Hindi ka nagisa ko yung lokasyon na ako tabi si Alan Lopez sa Tuno Basta Bicolano, Uragon.
0: Salamat lang sa mga nagdagpang informasyon na dyan mga tukang sa lawas. Good morning tabi kay Alvin Riboltar. Good morning kay Wanae Belen Mata. Oh, Jane, ayin ka na Jane. Pakailin ko Jane. Pakadangog ko Jane kan ngaran mo ngunyan. Ang sa ko yung pinakamagayon na bigay si Jane na okwe natin kan kang Bumbo Radio. And good morning man tabi kay Herbert Marceta. Baga po, kaya kami nag-apot bilang sarong taga-media. Sabi ko nga ni mga tugang, kami po nag-apot na arog man sana palan kayan, kayang resolveran ang mga problemang pinagatubang. Yan, tatangon niyan sana nangyari ang arog ka na bagay. Iyo? Ako, pirmi kong pigahapot, ano ang programa kan sarong local government unit? Duman mga tugang sa mga tabong may diferensya sa pag-iisip. Kasi po, tabi, irak man maski ang pigasabing bua, iguyan mga tugang kimisyon sa kinabang. Sabi ko, kaya man sana palan. Now, senior citizen, kahit mga tugang na pailan sila ning magkakanigong kaso. So, mga pra-tricycle, na dapat tatawan na riparoon mga tugang. So, mga sektor. Now, ini po tabing koleksyon dyan sa SM Legazpi. Nyata, takaya man sana palan. Iguan man sana palan kita mang paagi. Napining gamito. Nyata, talay ka muna gibok yung magkakanigong pagi. So, party yan mga tugang. Under the local government code, Republic Act 7160, taxing power. Now, igwa kami mga tugang ki rights na maghanap mga tugang ki pagi para makaigwaning pondo. Kasi apoy na po mga tugang kang NTA na nakuha kami mga tugang sa national government. Now, igwa pa mga tugang, igwa kaming rights under the local government code. Kaya sabi ni mga tugang ni Erwin Portes, kaban sa bulsa. Kaban kang politiko. Yung mga tama ako. Now, igwa mo sa mga tugang kipagi collections. Pwedeng pagi. Kaya nakulang kaaputan, sabi ko. Kaya pigkukumpara ko. Because sabi ko mga tugang, aloyo naman kita sa media. Nailing taman mga tugang ang narog kayo ni. Ako saro man akong sopa barangay official. Sabi ko nga ni mga tugang, pag grabe ang kamautan ko na gusto kong mangyari pag kung nauyunan, minasilensyo na lang ako mga tugang. Sabi ko, abo ko na. Maalat lang ako ng tamang panahon. Kasi makamurmundo. Senior citizens, so mga nag-aragad mga tugang ning tabang yaon dyan, ngunyan ilingon mo, maski aram ko ang nagkapira dyan mga tugang nag-agad ning tabang, bako naman talaga kapag agad ning tabang ko, pagbibintahin ng mga tugang, kaya sana ipagpanagos pa ni Mayor Isha man sa mga programa.
6: Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong matadago, digdi sa Uragon Bareta Expo.
0: Maray na ka mga tugang ako po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabareta. Ngunyan pong adaw ni Nuebe o Miyerkules, Pizza 15, Kanbulo na Julio 2020 sa isa. Inulta na itong headlines kan mga balita sa lado lokal. Mga nagilibuan ni Mayor Ismael ipinabot na sa mga Tagaligas Picasso ba? Congressman Pino Garbina, Kanako Bicola, andang suportaran mga programang ipinapautob ni Mayor Ishama. Mga kandidata sa mucha ng ibalong pinagpresentar na sa media. Deped Albay, siniguro na iguanin permit ali sa magurag ang mga estudyanteng makaka mabibinipisyaran kan de warming. Probinsya kan Masbate, dinugyog ni magnitude 5.2 na linog kasod ba? Yan ka Santo Headless man kan mga barita sa lado na siya impeachment complaint ni dating daing sufficienting ebidensya sigon kay Vice President Sara Duterte. Bakuhali kay Vice President Sara Duterte ang oplana Roma-Roba, sigon sa NBI. Abogado kan 18 marin, pinag-isyuan na ni warrant of arrest. Ngayon man sila mga tugang kimaganibo kung magtaon ni warrant of arrest ang aning mga angabus sa kalaban ngunyang kadadministrasyon ang pangtapat nila mga tugang kaso. Jose Pujalte, nagsumpa na bilang bagong DOH Secretary. Pag-isignar kipangandaman bilang Islamic Bank Commission ni dating finance official na. Mientra Santo headlines man kan mga balita sa lado international administration ni Trump release makanang ICC. Ngayon ka Santo, maabot sa 20 nasyon sa kinaabam, nagigpit sa social media para sa mga kakian na. Salado rin karawat na kulpang escort at ipaplanong ipag-ibukan Philippine Sports Commission na. Ngayon ka Santo, headlines man kan mga balita, salado rin showbiz. Ayan Dilyon na si Manmatit Dilyon, nagkasundo na. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita, ang detalis mo pakalisi, nagkapirang palagatak.
7: Tuhod, siko, baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
1: Hi, madam.
2: Hello po, madam. Ako po si Gemelyn Botanario.
1: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer pa.
3: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Sir, may akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
3: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo ko, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
4: Ang Ming's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Siguro ruhing nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na po nga 36 minutos na makalisa na 5 nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
1: Balik na kita mga tugang sa programa. Marina Gamantabi, kikagawad Erna Monreal, kan Barangay Panalas, and good morning man ki Joanna. And then ki Ma'am Mila Lara. Ma'am, good morning. Ngunyan sa detalyes na kan mga barita sa lado lokal, saro-sarong ipinaliwanag kasod man ni Mayor Isha Mismailan sa yung naginibuhan sa laog ng sarong taon na napagtukaw niya bilang alkalde kan Ligaspe sa Gilibong City of the City at Wasa. Kabilang sa pinagunambitan ni Isha Mismailan ang pagkataon ng social services sa mga taga-Ligaspe, ang pagpapakarikan na cover ng pasilidades, particularmente ang pagtaon ng supply o pagpapakaraya kan supply ng tubig kasi mas supply ng kurente sa southern barangays kansyonada. Ipinaliwanag pa ni Ismaila na maabot niya na makatabang ang kasabay niya ang mga bilo ang bilog ng mga taga-Ligaspe sa pag-asenso kan syudad. Marina Gamantabi, kay amigong Ero Lasyado Mallorca. Amigo, good morning tabi sa imo sin. Good morning kita tapid sa na Gloria Mallorca. Kan barangay San Vicente Grande kan banuaan in Daraga. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, bilog ang suportang itataon ni Congressman Pilo Garbina sa mga programang ipinag-iimplementar ni Mayor Isha Mismael sa syudad kan Legaspe. Inanaging pay ni Garbina sa ginibong interview sa kan Uragonus kasunod kan ginibong ulat sa Mayan o State of the City address ni Mayor Isha Ma. Sayang sinabi na basado sa mga programang pinagunambitan kan alkalde, siyaman, magibo kay magkakandigong pahagi para matawan kay magkakandigong tamang asin may pasunod ang mga programang ipinanuga sa mga taga-Legaspe. Rantay 8 minutos na makalisa na 5 nin pagkaaga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal pigpresentar na sinapili na ang 20 kandidata na maglalaban-laban sa Mutsyanang Ibalong Festival 2026 ngunya na taon na inakagin ang daw formalmente ng pigpresentar ang nasabi ng mga kandidata sa panginginot ni Mayor Isha Mismael si Manila City Councilor Sunshine Imperial ang chairman kan Senate kan chairman kan Ibalong Festival 2026 sa basado sa impormasyon na nakabo sa Uragono, si Guacali as ananom na probinsya kan Bicol, ang igwaning representante sa nasabi ng kompetisyon na ipinaliwanag pa ni Imperial na dakulang kantidad man ang maradisibi kan mga kandidatang maintra sa Mucha ng Ibalong 2026 bilang parte kan selebrasyon kan Ibalong Festival. Nagdagan ta pa ang impormasyon, nasali niya po si Mama Alexis kay Pag-asa Ligas. Pag-asa, Marinaga, please kami.
3: Yes po, Marinaga po. Para sa magiging kamukha ng katuyang panahon, ngunyang petsa 15 ng Hulyo, aldaw pang Miyerkules, apektado ng localized thunderstorms, mga pulong-pulong mga buuran na sin pagiginan. Pagdagod doon, ang silog na Bicol Region. So, yun nga po, asahan niya po ang mga isolated na mga rain showers at thunderstorms sa maghapon na posibleng maka-apekto sa buong Kabikulan. Maluyan sa Sudamodel sa Tumburon, kanig sa Timog Kaduran, ang hiral na may banayan sa kunta patamtamang pag-alon sa kanagatan. At wat na temperatura sa maghapon, digadayang maabot ng 27 to 33 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, ay timomonitor sa Mangilara itong si former DC Jockey na kamunyan ay isa na lamang na low pressure area. So itong low pressure area ay haluwas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 1,650 kilometers sa sirangan ng Southeastern Luzon. So malabo na ito na mapilog pa na ang banyo at ay naman tigaasahan na ito ay makaka-apekto sa kuya ito sa anywhere sa ating bansa. So, tiga-expect na ang generally fair weather o ang maaliwanag na panahon ngunyan na aldaw at sa mga masunod na mga aldaw. Pali yun po sa tuyang weather forecast, pali po din sa Pag-asa Ligas, siya nag-river po.
1: Salamat po, Mama Alexis, sa kamugtakan kan panahon na dyan mga tugang sa Ligas. Pag-asa Ligas. Presidente Santos sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, siniguro kan Schools Division Office kanalbay na igwa kikoordinasyon sa mga magurang antes magsagibunin pa di warming activity sa mga eskolahan. Ini anaging payag ng Mr. Froilan Tina ang tagapagtaram kan DepEd Albaya. Sa ginibong interview sa Kanuragono, sinabi ni Tina na kinakaipuhan na igwa kimagakanigong koordinasyon sa mga magurang. Inianaging payag ka nasabi ng tagapagtaram kan DepEd Albaya kasunod ka nangyaring pagkakaganyan kan sarong estudyante sa Cavite City na konsay nagkadanini matapos ay paisararom sa deworming. Narumduman ko kayo tumamila, igwa naman kinangyari kan sa barangay, may deworming man. Kaya sabi ko dapat talaga yung makakigwa ng close coordination. Warantay una minuto sa makalisa na lasing ko din pagkagang unyan sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado lokal iwat na pigyugyug ng magnitude 0.2 na linog ang Claveria Masbate mga bandang alas 3 ng pagkahapon na. Ini may rarom na 10 kilometers sa tectonic ang pinagpunan na. Mahintrasanto na kamati maning intensity 3 sa Naga City. Instrumental intensity 3 man sa Legazpi. Legazpi bantang nakamati manin na siring na kusoga ang gumaka keso na siman ng Sorsogon City sa Sorsogon. Intensity naman sa syudad ng Tabaco. Si Pukot pila siman Kamarinisura. Aroroy sa Masbate balong na sa keso na siman ang bulusan Sorsogon. Isabay kini sinabi man kan Facebook sa dapat mag-adit ang publiko nin huli. Talik yung mangyayaring tsunami alert. Yan mga tugangan katilipunan kan mga detalis kan mga barita sa lado lokal na. Sa oras po na 42 minutos. Makalisa na lasing ko din pagkaga, diretso na po tama kita sa mga barita sa lado nasyonal.
0: Hagon Barreta Express. Mga nagbabagang barita sa laog ka nasyon. National News.
1: Hoy, Marinaga Tabi, Kimalay Juicy mulit na nagbobrobay lingunya na pagkaga. Kimalay Juicy, good morning Tabi sa imo. Ngunyan, sa detalis na kan mga barita sa lado nasyonal na nidugan si Vice President Sara Lutina deng sufficienteng ebidensya ang mga allegations siya sa ikapat na alaw kan Senate impeachment trial ka nakaaging Lunes. Sigun sa laging paikang vice presidente, Gabus Mansana, espekulasyon na siya ng Gabus Mansana pangnaratak sa iya ang pinagpipresentar kang prosecution sa impeachment court. Yan ka Santos sa mga relasyon na barita sa lalo pasaral o sa palagos maging na pinagigibong impeachment complaint na kinumpirma ni National Bureau of Investigation Regional Director Jimmy Lutok sa Senate Impeachment Court ka nakakasod ma na ang tinutukan niya rubarob kang defensa tungkol sa online press conference ni Vice President Sara Duterte ka nakaging November 23 sa 2024 ang patalid man sana sa pamilya Marcos oras sa igwaki mangyari sa iya inialaging payag niluntok sa pag-isa ka nagka inialaging payag niluntok sa ginibong cross-examination na matapos si paliwanag kang depensa ng payag ni Vice Presidente bilang party kansayang kasimbagan sa mga patakot kontra sa sayang buhay. Sabay kay di sinabi pa kanasabi ng official kan LBI na dahil yung direkta asin bako mismo hali kay Vice Presidente Sara Duterte ang nasabi ng Oplan Rubaroba. Yan ang pinagsasabi ko sa inyo, nagpaparapresentar ka mo, nagpaparadara ka mo kay mga ebidensya, dahil man kayo magkakaligong basa, lalo lugod ka mong nasusupgan. O yan pa, mismo mga tukang alipas ang gimot ka ng NBI. Yan ta Santos, sa iba pang detalis ka mga barita sa lado lokal, dahil na ako kang validated information ng National Bureau of Investigation or NBI para madiskobre na si, madiskobre kung si talaga ang pinagsasabing ko hetman na, na kinontrata ni Vice President Sara Duterte para ganun si Presidente Bongbong Marcos, First Lady Amelia, Lady Lisa Aranita Marcos, yung former Speaker Martin Romualdez sa sakaling may oras na may mangyari sa iya. Inimismo naging pag ni NBI with the Regional Director Attorney Jeremy Lontoka sa kapat na daw kan impeachment trial sa Duterte, ni Duterte matapos na siya apoton kanagkapir ng mga abogado, particularmente ang defense counsel. Nasa sa ginibong manakaputan ni Attorney Judge Senator Bama Kino, sinabi kay Nina na iki talaga kinatutumbok na sospek. O na talaga kinakukwa kung sisay talaga ang pinagsasabing pigwang hitman ni Presidente o ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagpapabot man yung good morning sa bilog ng mga taga-kilang ko, si Kevin Soto, of course, mga tukang marina, kaman kay amigong Edward Mallorca. Kitatapedo, tapos kina na Gloria Mallorca, kamarang kay San Vicente Grande Candela. Good morning, kasi man kay ate LB Sabdao Sedeño. Ngunyan sa ultimate

Kawikan Department of Public Works and Highway Shop. Nagigirumduman na itong nadamay ang pag-aaral ni Bunuan na pinagsabing nakilabang ni Gusto sa flood control projects, particularmente sa probinsya Bulacan.

0: mga bareta sa ibang nasyon. International News.
1: Ngunyan, sa talisman kang mga bareta sa Radyo International, inanong pinag-anunsyar kanang administrasyon ni U.S. President Donald Trump na magibo siya kay magkakandigong pagi kasabay ng bilog na gobyerno kan Estados Unidos para rumpagon ang International Criminal Court matapos sa magsampa ng reklamo na kapirang matapos sa magsampa ni nagkapirang reklamo ang mga taga-Estados Unidos sa sayang payag sinabi ni Trump na laing kamugtak ang ICC kung kaya kinakaipuan subot na rumpagon na ini. Ipinaliwanag pa kanasabi ng opisyal na namumuno siya ninuli tapili mansana ang mga kasong pinagsasampahan sa ICC asin bilang mansana ang tawong pigtatawan kay magkakanigong judgment kanasabi ng International Criminal Court.

0: Baratang Sports.
1: Ngunyan sa talisman kan mga barita sa Ladunin Karawa, palplano ngunyan kan Philippine Sports Commission magpakinundakol ng mga tennis korta. Inialaging pag ni PC Chairman na. O inialaging pag kan PC kasunod kan trayong pong dinara ni Alex Iara sa Pilipinas matapos sa makakuha ng kampiyonato matapos sa panapon kanya ang sayang kalaban. Sigun sa naging pag ni PC Chairman Bimbol to ni Patrick Gregorio, malagos ba sila nakikipag-coordinar sa pagkor para makakuha ng pondo na gagamitin para sa pagpapakonsuwin ng mga korta o tennis court sa bilog na Pilipinas.
0: Buragon Barreta Express, Barretang Artista, Showbiz News.
1: Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barreta sa lado lokal o sa lado ng showbiz, nagkasundo na subotan magtugang ni si Matit De Leon na si Man si Ayon De Leon. Sagon sa Instagram post kan nasabi ng aktor, naog masyanin huli man ta nagkasundo na silang duha kan sayang tugang. Magigiramduman na kan mga nagtalikod ng buwan naging mainitan iwal Linda Ayon De Leon na si Man Matit De Leon. Inuliman sa pagagawan kan mana ali sa ina na si superstar Nora Honora. Sa sayang payag sinabi ni Matita na nakagawa na siya nakipag-osaybog na lado sinabi man ni Matit De Leon na nakagawa na siya dalhin pag-ulay kan sayang tugang na si Ayana. Magigirumdumo na apira ki Ayana, apira ki Matit, naging magkaiwal man. Sinda Ayan De Leon na si Man si Lotlot De Leon kasabay na siya nakikwa si Man Kenneth Inuliman sa pag-aragawan kan mana na winalat kan sayang ina na si Nora Honora. Good morning man tabi kipaling Abel Borero. Pare, good morning tabi sa imo. Yan mga tugangan ka, telepono ang detalyes kan mga pagbabarita, ngunyan pong alaw ni Miyerkules, bit sa 15 kan bulan na Hulyo 2020 sa isa. Sa liwat po, sangarang kan mga nakasabay niya ito sa programa sa Luwasan po ang Pag-asa Legaspi, si Manoy Andy Asiman, si Manoy Adan Lopez sa Itono, sa Lalo Technical, si Manoy Choco Diaz. Duman sa tower, si Manoy Jules Valderrama sa mga nag-text sa like sa Facebook. Salamatunong tabi ning Marhaya Kupan sa Ilong nakasabay si Jess Magallanes, minawalat kan Tataramon. Day bali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano!
1: Adios, Morenaga, Bicolanja.
0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, region wide.
3: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong.

0: tulong ka pa.
1: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
0: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe.
2: Ako po si Ariel Daeng, taga-Banuyo, Pilar, Sursugod. Matagal na po ako na hindi nagkakadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nescafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, pagkasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Cafe.
3: Ako po si Chelmar Bida. Before ako nag-take ng Nescafe, bali nagkaigo ako ng stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakar ako ng coffee, nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor, nag-clear so, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay naman so pag, sa pagmati ko din sa pagturog ko. Hanggang sa mga laboratory ko, nag-clear gawos.
4: Si Cyril Kampili Magallanes na sartabi akong nang purbar kayo din nakaping Nins Cafe na talagang marayin pag-inumon. Kaya kaninot na ni, nag-testing ako sa primero talaga, nag-testing ako sa ng box. Kang nainom kang agong ko, nawara ang pag-ani niya, ang paghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Kaya sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga inong kapita. Grabe ng kapel, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape. Aprobado.
0: Hello sir, anong pangalan mo?
5: Sige, Espar Maldo, Marangay, Salabos, Kimbuasan.
0: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
5: Pareho pong maganda sa ang pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako.
0: Mayinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
5: Nakakatulog po ako.
0: Nang maayos. Yung pag-CR?
5: Yun po. Yun yung maganda nun. Tala, araw-araw na akong CR.
0: Dati, ilang beses? Masa isang linggo?
5: Tatlo.
0: Tatlo lang sa isang linggo?
5: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
0: Nakaka-double
5: pa.
0: Ay, wow.
5: Nakaka-double pa.
0: So, masarap ang tulog?
5: Dire-diretso na po yung pag-CR.
0: Thank you.
6: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatang, maluya, saka sa katurog, maluya. No, matik po ako ng Nins Cafe, naray na po ako, maray na sa pagtakan po, pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
7: Ako po si Joby, station manager ka Sigaw FM. Actually po, since college pa ako, iga para tulugan ako ng payo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin 2, 3 or 4 na aldaw. So, feel niya ko kayo may bala na pain reliever sa band pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog ng payo, lalamamatean ko. Iga kaikuanan ko na magbugtak ng yero sa kayo. Tangani mawala ang pain. So, last month, nagpa-share ako sa office ni Ma'am Nins not to purchase kang products. Bata nga ni magpapirma kan contract para sa radio program niya. So, pigtawal niya ako actually ng 1 box na coffee and juice. Tangani na matry ko ang products. Actually, paabot ko sa house. Ta, bako man ako mahiling sa kape, iminugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na igo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmati ko pagmata ko. Makulugon sa paliw ko. So haros di ako makaguwag, kaya pati uluwan ko makulog. So sabi ko, banon ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, namatean ko na medyo nag-ian. Nag-ian sa pagmati ko, nag-ian sa paliw ko, nawarak talidit, nasukulog kang kabalak, uyungan ko, ang payo ko. So I'm so happy. Ngayon ba ko na pain reliever actually ang daukambang ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
8: Hello, madam.
9: Hello, po.
8: Anong pangalan mo?
9: Sumigat po.
8: Okay, bumili ka ng kape?
9: Opo, bumili ako ng kape dito. Dati kasi yung kapatid ko.
8: Ano nangyari sa panya?
9: Namamaga at saka hindi yan makalakad. Pinainom ko siya ng kape. Means kape yung bago niyang product. Pinainom ko siya. Ang nagtaka ako, yung pag-gising ko, pinuntaan ko agad siya. Aba, nakaupo na, nakatayo na. Pinagmamasdan ko lang. Ang sabi ko, ay, effective pala itong kape. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagdaling niya, yung pag-ano niya araw. Tapos pinainom ko na siya araw-araw. Kaya hanggang ngayon, ano na rin yung ano niya, yung kalisyon.
8: Nakakalakad siya.
9: Nakakalakad na, normal na, wala nang tinitinang ko yung ano niya, yung puhol niya. Di na ano, hindi na uba.
8: Ma, ano pang pangalan mo?
10: Maricel po.
8: Taga saan ka?
10: Taga Montalban, Rizal.
8: Lagi mo ako naririnig sa radyo? Ngayon nakarelate ka kasi anong mga nararamdaman mo?
10: Yung mga masasakit ko, minsan nagbabara po yun. Parang nagbabara yung mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paan. Patapos yung minsan yung pandinya ko, nagpapalpikate ko naman.
8: Binabangungot ka na ba?
10: Opo, no. Hindi ako nakakatulog eh.
8: Ilang oras na lang tulog mo?
10: Isang dalawa, tatlo.
8: Kaya naisipan mo nang magpa-detox?
10: Okay, pag umuwi po ako dito, naririnig ko po kasi kayo sa radyo.
8: Nakarelate ka dun sa mga ano, sakit. Ngayon, anong unang binili mo?
10: Yun po yung minsko.
8: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
10: Yung ano ko, yung pagdumi po, dati minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
8: Wow, yung pagtulog mo?
10: Maganda na po. Pagka humiga ako, gising po, araw, umaga na.
8: Ha, dati ihi ka ng ihi?
10: Opo.
8: Ngayon, mga ilang beses?
10: Isang beses. Eh, dati po, 20 oras ata.
8: Kaya ngayon, nag-decide ka na hindi lang kape ang makakapagpagaling sa'yo, kundi detox. Opo. Kaya detox ka na.

0: Ah, takot ka sa karayom?
1: Oh. Wala kang dawa. Tama ko na ako hospital eh.
0: Hello, sir. Anong pangalan mo?
2: Tumayo.
0: Taga saan ka po?
2: Magaraw.
0: Oh, sir, ba't nagpunta ka dito? Anong problema mo?
2: Anong problema ko, ma'am?
0: Maka mo. Oh, so yun lang. Tapos anong problema mo sa pag-CR mo?
2: Okay na naman, ma'am. Kung kaya inom ako ng kape.
0: Oh, dati ano ang problema mo nung matagal na?
2: Yung mga lusaw.
0: Lusaw. Oh, so nag-iisip ka kung nata, kasi ba kumanto normal? So, naka-pirambax ka na po kung nagkape ka.

0: Turog, simula anong oras?
1: Mga 9 po.
0: 9 to ano?
1: 9 to
0: 5. Oh, di magayon ano, kumpletohon ano. Magaan sa pagmate. Tapos, may mga makulog na sa lawas mo, nagarurayuma-rayuma.
1: Ay, may.
0: Oo, kung basta kang naginom mo kakang kape, natabangan sa pag-CR mo. Okay, magayon ano. Thank you.
2: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw tang inyong kalusugan, hatid sa inyo ng Ninz Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
3: Ang Ninz Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Ninz Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ninz Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Ninz Rosal ng Ninz Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Ninz Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Ninz Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Ninz Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Basta Bicolano o Ragon!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Minutos na makalisang alas 6 nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tiors arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon. Bullseye.
1: Diyos maray na aga, tabi, sendo gabos. Aldaw na kita nin Miyerkules, medyo nagsirang na ang saldang and baad kun medyo marliwanag ang bilog na maghapon tangon yan. Kumpara ka nakalis na mga aldaw, medyo malumlum, ano? And nagtataga uran-uran, sunma nga ning hapon, makusugsuran bigla. Siyempre, sa oras na ini, alas 6, agad alas 7, ribana naman kita sa programa, ini po ang senong lingkod, Manoy Lido Sanchez, at your service! An mayon volcano mga tugang sa mga kababayan niya to gari pirming paminsan-minsan gari nagdadagos pirmi ano bigla sa nang minatanog gari siya so kuya nagdadagos baga ano pagkatapos igwapong nagre-religid na mga gapo and may mga usun and para kayan may mga lava fountaining kasubanggi grabe kusugso kalayo ano and padagos an lava flow terminong ginamit kan mga taga P-box baga effusive eruption lava flow. Sige tabi, eriba nang kita sa programa naman. Tampokan sa tuyang pagatod sa indokan mga bareta. Aratsan sa natabi sa Dailang Maloy sa Buenamanong Bareta. Mientras na kamo nagpipreparar kan sa indong mga lakaw na naman ngunyan na Miyerkules. So mga malaw sa trabaho, so mga makayod, so mga manirinegosyo. So kung ano pa na mga importanteng lakaw tabi. So mga estudyante, mga klase. And sige, panagos ang satuyang dawa na nga ni nagtataga Ralburuto ang bulkan. Dagos ang satuyang normal na dalagang kambuhay. Re-restorya kita, Ratchan, sa ikaduang kabtang kam programa sa Bullseye. Ano ang mga pwede tang tukaroon na program, mga topic? Ano yung kaya digding mga topic man sana? So, dyan sa impeachment eh. Sa impeachment. Sa lokal, dahing gayo tabi. Na mga mainit na issue, apwera kan susa aleko manggiraray. Duman sa Australia palan Kuya Jokes, ang problema ninda duman, sabi digdi, may nabasa akong post, ang problema da sa Australia, bako problema kung sain makakuakan kuryente, kundi ang problema si isay ngayaan magamit kan kuryente, nailing mo na yan. Kumbaga, ang gustong sabihon, ang kuryente, supisyente. Kumbaga, kung tutuusun ka rin, nagsusubra nga ni, tagri, kumbaga, ang problema da duman sa inda, kung si isay ang magamit, isay ang makonsumo kang kuryente, nailing mo na yan. Gustong sabihon, gulpi ang kuryente, taday na naubos. Bako? Norin man daw kita kaya nagdisyal by araw kayo na, no? Libre ang kuryente and apuera kaya nagsusukpay na. Dahil na aram kung paparaanon gagaramiton ko konsumo ng kuryente. Ano? Ay, inda kita. Oh, pero sabi nga ni Kenny kung pido, pabilun tamo na. Taan-taning magkakaligong panahon ang aleko sa indatabing pag-utob kan plano ninda sa rehabilitation. Kaya dali-dalian nindo jabi dyan sa Aleco, sa paagikan GM. Wilfredo Bauxite GM, tabi sir. Pagtaga-update man nindo kami tabi na mga member consumers, kan kooperatiba, kung ano na ang status. Tanganig medyo, igwa man lamang kaming ideya kung kumusta naman ang mga natapos na, ongoing, and at least kumbaga from time to time so progress report. Diba, GM Bauxite sir, ano daw kung pwede iyan, question man sa na iyan, kung pwede na may regular o kaya from time to time gayon, bukas man sa na ang FB. May FB mambagan na Aleko. O kaya sa mga radyo, libre man, dahi man nagbabayad kayo, dahi man pwedeng, dahi man mabayad, na mag-anunsyar sana, o halimbawa, digdi sa Radyo Uragon, magpaisi sana tabi ki SM Road. Kaya lang si SM Road, medyo makulog-kulog ugaring ang buot sa Aleko, tapi para pabalik-balik niya ako dyan. Pero naman niya, masurat na naman niya ako kan complaint form. At sana naman, pagkaga, balik na naman niya ako, papasurato na naman ako, true. May picture pa, may gabus pa, kung ano, true na sana ngayon. O, kaya, hindi sa Radyo Uragon, maski medyo may inanakit sa endo CSM, bukas man hindi sa radyo, magpaabot ka mukan sa endong progress report. Ano, tangarig maaraman kan publiko, kan mga member consumers, ang status. Mga rehab planin do, kun kumusta na, ano na, say na kita, ilang percent na. Ang mga project, no arin pupunan, no arin ang target completion. Bako, mga arog kayan, tangarig, aware ang mga tagalbay, ay salamat nga madali na. Baan lamang ngayon sa mga brownout binigli sa lugar sa area, may mabawas-bawas sana pag natapos na yan ang mga pakonstruhir ng mga additional substation. Kung ano-ano na mga plano ninda dyan, magtaga-kuhang ka mo, magtaga-girong. Tabataan sa endong FB mampati, limitado mandaan komentaryo. Minsan nga, di man na komentaryo, di ka man makakomment baga na, tadang taharog ka na nung. Ano yung taarog kainan sa endong FB na sa mga konsumidores makakoment, dahil man makakoment, Kuya Joe, ta ano ang style ka iyan? Sa bagay, siguro dipinsa man nindo yan sa puro mudaan sa endong komentaryo kaya dyan sa endong. Ta siguro kung marayan servisyo nindo, dahil man kamumumudaon kan mga consumer, paano kaya hindi kamumurudaon dyan sa pag-comment? Tada isinda satisfied sa sendong serbisyo, pero kung pakaregay dyan, kaya imposible man na magmuda pa ang consumer sendo kung maray ang serbisyo, baga ba ko? O pag-arong kayan, takot na ka muna, muruda akong ta. Dahil na nga ni nagpapakoment, paano kita kayan magkaigwaning komunikasyon kung sa social media pa sana sa endong FB, habo nindong makomentaryuhan? Minsan, ta ako nagagamit man ako kan sa indang hotline, minsan dahil naapudan, minsan iyo. Oh, yan na patas yan, ha? Ta ako nagagamit yan, naapudan ko. Smart globe, apudan ko talaga. Yan, tangarig, may i-report direkta sa indasyo problema kung may mga problema sa mga linya, supply kang kuryente, kung ano pa. Mariugaring katong panahon kan api kaya Kuya Jokes ta may direkta akong linya kay ito kan manager pang kay ito sa APIC ano? Sige nga ito sa manager ta sa APIC, lingaw na nga ni ako eh. Ha? So, manager ta kan panahon ng APIC? Maray ito takuin ito, cowboy pati ito, maurag man ito, cowboy ito eh. Ta may mga amigo katong mga media minsan na imbitaran minsan lang na mga uro okasyon kumbaga parang mag-aramigo bagang nga kita kaya po ang taman nga makipag makisama sa media kaya minsan yaon siya presente ang GM kayto sa diit na salo-salo baga pero ngunyan kari hindi wala pa ako naaraman taday man ako naimbitaran kung iguaman mga siring kaya na at least kumbaga parang fellowship or parang salo-salo with the media parang ganun lang kari wala na rayo ng maray an yan an buot kan ano ni media sa aliko no taso amigo tanganing mga media sa bangkiruhan bad trip na ang paborito ng anindong lugar sa brown out pirmi bangkiruhan kaya grabe ang himutok ang mga mimro tang kaibanan na media na mga taga bangkiruhan tiyan ngayon eh yun na naman date na minuto pa siya nangyay nabalik palsok na naman paborito kaya talaga nindong marayan bangkiruhan. Ah, si Jundek saka si Kuya Lewins. Mga taga-bangkiruan. Ah,

So yun yan, medyo napasadaanta na naman lugod sa aliko kay ning barita at kaya sa Australia. Ay, ko kaya digdi akong nasabat na barita sa FB, may post na ngaya sa Australia, libre pigtataw ang kuryente. Oh, maray pa sa Australia, no? Daw kung ara-ara na sila, kung pasil sa naugaring, pwede kitang bumalyo na dumataan, dahil na kitang babayadan sa kuryente bulang-bulan. Bata, digdibagan, sige man ang langkaw na naman. Oh, yan ang riparo ta. Sige naman ang langkaw bulan-bulan, kan taripa kan kuryente po digdi sa aliko. Oh, kaya medyo inda, kung sagod sa maabot na naman sa presyong yan, sagod na naman abuto niya in sign yan. Dati nag single digit na yan, kuya jokes baga. Nag 9 pesos, 8 pesos na nga ni. Mala baga, ta nagparalangkaw na naman. O ngunya, nagpapatak, labi 12 pesos na per kilowatt. Hey! Diyos ko. Kaya yan, kan panahon kan apek, kunday ko napapasala, uminabot yan sa 22 pesos kada kilowatt. Inda sana. Medyo nakariparo lang ako sa nakalis na pirang bulan, pero nagpaparalangkaw na sila naman ah. Double digit na, 12 na pesos, tabi, and per kilowatt na digdisale ko. Sige, taratyan sa ibang mga tema digdi sa programa. Para mientras, siyempre, digdi na muna kita sa tuyang buhay naman ng bareta.

0: buena mano barreta. Headline.
1: Buena manong bareta, ngunyan pong alda ng Miyerkules, Fetsa 15 sa Hulyo 2026. Sa headline kay mga bareta, mga entries para sa Albay Kadunong Awards, pig aanda na. Bypass operation sa Kamalig Albay, naging matrayong po. Sa bareta nasyonal, NBI Chief Matibag, anda na mag-atubang sa impeachment proceedings. International news, Trump administration naglunsan ng kampanya tangaring na rompago ng ICC. Yan ang headline kan mga pareta.
0: Buena mano pareta. Mga pareta ng lugar, local news.
1: Diyos maray daga, detalye na kan mga pareta. Inot sa lado lokal, Piga Palawig kan Provincial Education Department ang deadline sa pagsumiter kan entries para sa Albay Kadunong Awards sagot sa July 24 ngunyan na taon. Sigon sa anunsyo kan opisina, beto kan extension na matawanan pa nin awad-awad na panahon ng mga nominees. Asin mga kabaling eskwilahan, higher education institutions, local government units, asin iba pang mga organisasyon. Iyan tangaring na makompleto nindan sa endang mga nomination requirements. Uli sa pagpapalawig kan deadline, pigya sa dul ang gabos na mga kwalipikadong nominado, asin mga kabaling na institusyon na siguraduhon na kompleto ang sendang gabos na kinakaipuan na dokumentos. Asin na isumiter antes sa mismong July 24, 2026. Para sa kadugangan na impormasyon o kaya further details, pwede man po na makipag-koordinar kay Nestle Tandoy o kaya bisitaw na sa non-official na Facebook page kan Provincial Education Department para na sa mga update isa ni Bapang Anunsyo Manungod Salbay Kadunong Awards. Bago tayo dago sa iba pang mga nagkakalagagang bareta, pasadaanta mo na ang barabaktot na report ni Your Honor. Mayor Lenny Robredo, Canaga City, Heart of Bicol, Daina Inganyar na maghiling sa ano yan, impeachment ni BP Inday Sara. Natakman, Your Honor, pasok.
0: Urago Live Report.
2: Mayor Lenny Robredo kan siyudad ni Naga dahil na nag-iinganyo o nainganyar na maghiling sa impeachment ni BP Sara Duterte. Inan pinahayag kan na alkalde digdi siyudad ni Naga kan nagkaigwan ng press conference sa nasambita na siyudad. Ang sa pinag-atubang niya lang ang problema kan sa iyang nasasakupan na lugar. Kung kaya halos dahil na niya pinaghihiling ang impeachment ni Sara Duterte. Inyan sa rumbagay na pinagsasabi ni Alcaldesa Lenny Robredo alagad sa mga pahapot kan mga miyembro kan media na siya madalagan sa national scoop. Ang sabi niya, digdi na lang ako sa siyudad ni Naga, dakul pa akong gigibohon. Iyon yan pusog na tataramon ni Mayor Lenny Robredo kung kaya halos dahil na siya naghihiling o nagdadalan kang impeachment na nangyayari entry kay BP Sara Duterte. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, si Joy Boy Sarsa, basa Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live Report.
1: Sige, babalos sa Your Honor.
0: Buena mano, barreta. Mga barreta ng lugar, local news.
1: Balikan tanan ni Bapa, mga nagkakalagagang barreta lokal, matrayumpong na-arrestar kan personay kan Pidea Bicol sa paagi kan Regional Special Enforcement Team ang sarong sospetsado na dakulang tulak o kaya pusher nin droga sa ginibo nindang bypass operation kan Fetsa 12 sa Barangay 2, Poblasyon Kamalig Albay. E sinagibo ng operasyon sa koordinasyon kan Pidea Albay Provincial Office, Catanduanes Pidea Provincial Office, Siriman Pidea Regional Special Enforcement Team, Kamalig MPS, asin man Kamalig Intel Unit saka Coast Guard Intelligence Unit Albay. Digdi na naarestar sa nasabing operation ang sarong 30 anyos na babae na mayo nin trabaho na binisto sa naini sa alias Nor. Nakumpiskar gikan suspect ang pigkakarkulong sanggatos na gramo na gayo na pigdududa na Shabu na may karkulasyon na kantidad maabot sa 680 mil de pesos. Na-recover man sa buy-bust money, sarong motorsiklo, sarong mobile phone, mga resibo kan transaksyon na siniba pang importanteng mga ebidensya. Nampang na-arrestong suspect sa kaso na pagbaylar. Sa Section 5, Article 2, Canary 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pigpara ni Froy Lantena, ang Division Information Officer at saka siya pa ang Education Program Specialist 2, Canalbay Schools Division Office. Ang kaditan kan mga magurang sa partisipasyon kan sendang mga aki sa nakatala na school-based deworming program. Iyo, tigwa man ang gadbagang barita na may nagadaan pag, pagpurgahan. No? Siyempre, maadit ka din mga magurang mananggan. Ini po sa nakatalaan na school-based deworming program sarong joint initiative kan Department of Health saka DepEd na ini tangarig na maeliminar ang intestinal parasitism sa mga learners. Segundo ni Kay Tena, ang program haloy ng pinag sa sagibo sa kada pagbubukas kan klase sin maigot man na nagsusunod sa protocol sa implementasyon kini. Hands-on subuot ang DepEd sa programa kaya mayo nin dapat na ikandal ang mga magulang. Ang sayang hagad man sana sa mga parents, iyon na suportara ng programa para sa karahayan kan senda man sana ang mga aki asin maging honesto sa pagsimbag sa checklist na ipinagtataw sa senda bilang assessment sa kondisyon lalong-lalo na sa kamugtakan kan salud kan mga aki bilang iyong basihan sa pagpatumar kan bulong para sa deworming program kan gobyerno. Mientras tanto, mas pinakusugpan kakayahan kan Police Regional Command sa pag-aton nin serbisyo publiko matapos ini na magresibi nin apat na unit nin tricycle gikan sa Public Safety Mutual Benefit Fund o PSMBFI sa sinagibong turnover ceremony sa Regional Command kan Police Grandstand. Diyan po yan sa Camp General Simeon Ola, Legazpi City. Pinanginutan ang turnover kan mga opisyal kan PSMBFI sa pangingenot ni the Chairman Major General Mario Reyes, retired. Executive Committee Chairman Lieutenant Colonel Lieutenant General ba yan? Bakong Lieutenant Colonel kundi Lieutenant General pala niyan.
0: Benamado Barreta, mga baretang lugar, local news.
1: An Executive Committee Chairman Lieutenant General Ferdinand Divina, Governance Chairman Police Major General Bartolome Bustamante, retired. Trustees, Police Brigadier General Jimeli Macoraeg, saka General Belly Tamayo, Sheringman Brigadier General Radel Ramos, Vice President for Operation. Formal man na pingresibi ni Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Commander Can Bicol, na ang apat na unit ng tricycle na pinaglalauman ng mga katabang ni sa pas pang pagpapakusog kan operasyon kan kapulisan orog na sa mga lugar. Konsen ang tricycle yun panginot tapagi kan transportasyon. Nakipagdayaloguman si Bakakay Mayor Nuki Bombales sa nagkapirang nanunungdaan na ahensya si Ringkan PNP, BFP, MDRMO, Menro, MEO Aleco, asin mismo sa barangay council kan hindi Bakakay, ini po may koneksyon duman sa nangyaring pagkakakuryente na kansarong paratsyenda ninsira. Obeto kani na makabilog nin magaganigong lakdang, tagarig na mali kaya na na mangyari liwat ang kapareong insidente. Dapat. Sa post sa SOCMED, kan alkalde sinabi kanina nagpagurunan sa meeting na bakusa na ang tulos na pagresponde ang importante kundi pati man ang pagpapararong pa kan karaban na sin pagiging mapangmangno kan lambang saro. Bilang pangenot na aksyon, nagpalawas siya nin memorandum na nagdidirekta sa gabos ng mga barangay na magsagibo nin inspect. Ay, sus kita mayor, iyan ang bigay sa abit ah. Kaso rin may mangyari, saka mangyari mga re-inspection. Iyan, ngunyan, ta, mainit pa ang nangyari, pero pakalis na naman kayo mga pirangsimana sa nagayod, alawig na gid ang bulan, man, narilingaw na naman yan. Araw man sa nabukakitig sa Pilipinas, pirming araw kaya. Nagpalawas nin memorandum ang alkalde na nagdidirihir sa gabos ng mga barangay na magsagibo ng inspeksyon. Oh, mga barangay. Diyos ko kita. Sa sendang mga nasakupan, tangarig ng madeterminar asin maipaaram tulos at mga delikadong electrical hazards siringkan maluya na kalaylay na o kaya urubak na ng mga kuryente na kable, mga nakatagilid na puste, asin iba pa na pwedeng magdulot nin peligro sa buhay kan mga namamanwaan. Yan ang bigay sa habita, nagari mga robot. Kung dahil mo labihan, dahil nagiro. Kaipuhan pa ba yan yun? Mag-issue pa ka muning memorandum? Dahil manggayin kaipuhan na. Kung ano yan, kumbaga common sense. Nailing ng peligroso, si kasuho na. Arong man sana yan kayan kasimple baga, plain and simple. Pero kung sa mga gariparong pakiaram, nailing na delikado, peligroso, ah, bayay siya na yan. Kalabot na niya. Ay, yan ang problema dyan. Sa tuyang ultimong bareta lokal, nakatala na gibuon kanal by Veterinary Office and Capacity Building Training Series na may ubeto na maywasan ang kapaywason, ang karaman, asinibusol ang sustainable livestock production sa mga livestock raisers, sinibapang interesadong albayano.
0: Buena Mado Barreta, mga bareta sa lang.
1: Yan, trastanto sa iba pang o kaya sa katakot na bareta, gigibuon man ang libreng training sa mga o kaya sa mga init sa garing objeto na paiwason pa ang karaban na sinibusol ang sustainable livestock. Gigibuon ang libreng training na ini sa Farmers Auditorium albay Farmers Bounty Village dyan sa Kabaangan, Kabalig. Pon alas 8 sagod alas 5 nin hapon. Enot nang gigibon ngunya na aldaw July 15 ang gender responsive training on sustainable beekeeping, honey harvesting and byproduct utilization. Nasusundan man kan training on daily buffalo production and milk quality management sa July 23 as in man training on improving swine productivity through artificial insemination sa maabot na July 31. Ngunyan, pasiring kita sa tuyang mga bareta na sa lado nasyonal. Nagpayag ning kandaan si NBI Director Melvin Matibag na matistigo sa impeachment trial hindi po sa Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ka na opisyal na anuman oras anda na siya na ibiklad ang mga nasa dokumento as in ebidensya kini. Paliwanag niya man na dahil na siya kay puan pang isumpina kulita voluntaryo na sana siyang maaparisir. Dapat. Sana ganun din si BP ano. Enot nang sinabi ni Matibag na kung pwede, amay-amayan ang pag-schedule sa iya sa paghampang as in pagtaon in testimony sa impeachment proceeding o trial. Tangarig na makaatindir pa man siya sa imbitasyon kan FBI duman sa Amerika sa sarong summit on international anti-scam na gigibuhon duman sa Bangkok, Thailand. nagkaiguanin dikit na sea level disturbance matapos na tanyugo na naman in 6.5 magnitude na linog. And kadagatan na harani sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental, Kasuma. Yung grabe ang palinog-linog nyan talaga, no? Segon sa Feebox, pwede sir pa na makamati in paglangkaw pa in ukol na mas ibaba sa rong metro ang lugar kumpara sa katamtama na langkaw kan tutubig. Posible man ini maging mas langkaw pa sa mga enclosed bays asaka enclosed straits. Pwede sir subot na magpapadagos pa ang mga ukol ngunyan al daw.
0: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Labiyog tang barreta sa luwas kang Pilipinas, naglunsar ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump nin Kanamerika nin sarong kampanya tangaring na rumpago na daa ang ICC. Huli sa pigkukonsiderar kaining banta o kaya peligro sa soberenya Kanamerika. Ikon sa report, ipinayag ni U.S. Secretary of State o kaya Secretary of State Mark Rubio na pigsasayumahan kan-American puder kapangyarihan kan-ICC na mag-imbestigar sa mga namamanwan na sin mga opisyal kan-senang nasyon. Inisyal na obeto subot kan-ICC na riparuhon ang mga matitinding pagbaylar alagad naging mas radikal na ang mga ini. Sports Balita!
0: Buena mano, Barreta! Barretang Sports!
1: Sobra-sobra ang kaugmahan kan sa tuyang sikat and superstar Pinay tennis player Alex Ayala. Yan sa panagos po na mainit na pag-resibi sa iya sa kan mga Pilipino. Sasaya po na pagpasyar duman sa Palasyo Malacañang sa imbitasyon kan Presidente. Dahil niya subot na haros maabot as in sa sobrang kaugmahan na sa iya pong presenting na mamatian sa mga panahondang ini. Dahil niya subot ini magsasawa na darahon ang bandera kan Pilipinas sa inman na mga laban niya, mga international tournament, asin sa iyang iingungahon pirmi ang manggana sa iyang mga laban.
0: Buena mano, Barreta! Barretang artista!
1: Ay, maugmaan sa tuyang chikang o niya na pagkaaga. Ang problema kanita na iman lang kita nakahigop sa bawa, no? Ikinasal na. Na naman. Yata na naman. Ikinasal na ang crush ni Joko na si Bea Alonso. Sa nobyo kainina si Vincent Ko. Yan, dahil tanggay ko bisado ining Vincent ko na iniyo, pero sabi ni Kusyante dahil niya. Kinumpirma rin eh, kan sa iya mismong talent manager na si Ogi Diaz. Ginibo sa Makati City Hall, kan July 13, bandang alas 7 in Bangi, kung sa'yong pinagpanginota ni Mayor Nancy Binay ang seremonya. Yan, kaya may nailing akong pre-picture man ng God, ha? Nakaakbay si B. Alonso kay Piona na pati. Natatapiona. Doon magkake sa Senado. Ah, pigkakantsawan si Nancy Binay. Kaya pamirang mo na. Ah, si Nancy Binay da. Kan panubagang senador siya. Nangayagari na nga si Princess Piona. Ay, pamirang mo na. Ah, duman sa pelikula bagang Shrek. Hindi kita. Na iba na lagudan istoryata. Ah, Sabi po, magatugang, ginibuin ni sa Makati City Hall kana July 13, 7 p.m. konsay na mismo ang nagkasal sa inda, iyo po si Alcalde Nancy Binay, a.k.a. Fiona. Mayo mandatabi ni nagatindir na mga miyembro kan pamilya kan dua, ah, sindasan na talaga. Amaray, tatipid, pwede mambaga. Asin na sulamente ang may sadirisan na nin bag brand, asin ibang mga kabarkada na dayupot ang nag-abot, nag-atindir sa nasambit ng kasal. O sige, Bea Alonso, and congrats na sana, and best wishes, diraray. Pira nang agom ni, naging agom palang kay ni Bea Alonso, ano? Balibasa mga artista talaga, ano? Mga artista, kaya madali on sana mag-sawa, maghanap ng iba ba yan? Sa tuyang bareta sa loob, pigi-imbitaran ka Department of Health, B-Call, ang publiko ng mga persons with disabilities na makisumaro sa 72nd B-Call Summit on Health and Wellness Program for PWDs na gigibon sa Proxy Hotel sa July 23. Ang aktibidad, iguanin tema na Rights First Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Na ini po may obeto na paywason ng karaman sa mga diretsos kan mga PWD sa salud asin man ibusol. Ansarong inclusive na pag-uswag sa paagi kan mga masasarig na suporta sa ka-policy. Pag-urulayan man sa summit an manlaylay ng mga tema, kabali digdian diretso sa salud kan mga PWD, pag-ali kan mga kaulangan sa mga institusyon, mental health as in support systems, adaptive nutrition, maging pisikal as in pinansyal na aspeto, tangarig na matabangan ng mga PWD na mabuhay nin ligtas as in man may dignidad. Mga tugang, mga kaurago, nyo naman tabihan sa tuyang tampok ng mga bareta. Ang unya na agang amay, buwan naman ang bareta. Nagpanday ka mga bareta niya to, News Director Annalyn Silados, Pampo ni SM Rod Perez. Sa Lado Technical, Pait na Joko Diaz. Sa mga transmitter man niya to, naka-ready to fight, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po siya na naging tagabagbareta Manilito Sanchez. Please stand by, magpapadagos pa kita sa programa.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
8: Isang beses lang siya.
7: Oo.
8: So sabi ko, i-try natin yung ano, fit and beauty ni Ma'am Min.
7: Lumiit ba talaga siya?
8: Opo.
7: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
8: Opo, monthly na ito.
7: Oh, naging normal na dahil sa Nims Fit and Beauty.
9: Ang Nims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Nims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo!
11: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours, in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: 6:46 na rin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup Encapsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta

Good morning! Maray na agad sa gabos na naman na mga paraantabay, mga nakabukas na sa mga radyo ninda, nakaantabay man sa paagikan sa tuyang Facebook page, sa Rod Oragon FB page. Saan mang kamong party

District, Santo Domingo, Bacacay, Malilipot area. Kaya medyo kwan lang, ah, dahil magsulot ng face mask, ano. Sa mga lugar na pig-aabot kan abu. Data lang sabot kung ini makusugan sa iyang pagputok. Ano, ta medyo sabi ba ka kaya kan Feebox, kan nakalis na weekend na naglangkaw bigla susulfur dioxide emission. Ini ngaya iguanin posibilidad na magresulta magkaigwa po ning explosive eruption. Kaya siguro na dadangog manindo gayon, ano, lalo na pag hapon na o banggi o kaya duman sa mga lugar, baga sa mga baryo baga, medyo bako managayo maribok ng mga nag-aaraging auto, nadadangog maski aldaw, tanog kan bulkan, ano, so gari baga nag-kukuyan, kukudos. Yan, gararo kaya. Ingat-ingat lang, ah, sa mga barangay, lalong-lalo na mga arani dyan sa may mga pigbubulusan kan mga debris. Yan ang mga uson, mga rockfalls, medyo kwan lang, alisto lang, alert, perme. Pero sabi nga ni Kayan, posible daw ining isakat sa alert level 4, kung talagang magdagdag pa, magparalangkaw pa ang activity kan bulkan. Sa bagay, magtaga-update na sana kita sa P-Box sa status kan bulkan. Ika-191 aldaw na, arog kaya na kondisyon kan bulkan, mayon, biro-biro mo yun, 191st day na ngunyan. Panagos po ang lava flow, may mga Strombolian activity, pyroclastic. Mga rockfalls saka mga pyroclastic density currents. Kaya medyo alerto lang kita sa gabos na oras. Bata, an nakukuha kita digdi sa mayon, kuya lang minsan bigla man kitang pigyugo-yugo na tadaw ini ta sige an linog-linog ano. Piga obserbaran ko ning report kan P-Box kan mga linog. Duban pirmi mga tugang sa may parting ito kan Claveria Masbate. O ngunyan nga ni, o igwani, 43 minutes ago, 5:53 a.m. and igwan naman magnitude 2.3. Sa rarom na 14 kilometers and inipo duman sa west of Claveria Masbate. Music. Oh, kasuod ba yan eh? Sa kakansarungal daw, puro Claveria Masbate, ano? Ano daw yaon dyan sa kwa na yan, parting yan? Ta yaon dyan permian, kumbaga epicenter kaining pagparalinug-linug. Suod mang aga, hapon, udto, dyan sa lugar na yan, Claveria Masbate permian gikan ang nasambit ng linog. Kaya medyo kuwang kita lugod, nagiging curious kita kaining arog kaining mga report na ini na tainita sunod-sunod and apura kayan dyan sa naspirmi sa lugar na yan sa Masbate sa Claveria. Kaya so pinakahuri nga ning report kasi may 5.2 agaro aftershock pa, sabi kan P-Box, kan so nakalis na linog duman sa lugar na yan. Kaya bangan pa man kita, so mga, aram mo na, so mga nag-uropisina sa mga opisina, kung dyan baga sa mga opisina, siyempre nakaturukaw. Pagkatapos, minsan silensyo, dahil man naribok-ribok, dahil man nagayong, kumbaga, anlawas o activity mo sa trabaho, bako man so talagang mahiro, alumbalwa kan mga araw kan nasa construction, anlawas kan mga trabaho, nagiriro, and kuyan, magabat ang trabaho. Pero pag sa mga opisina, dahil managayo baga, kaya kung nakatukaw ka man sana, nagka-computer ka, mamamati mo talagang intiroan yugo-yugo. Oh, yun na naman, linog na naman. Kaya medyo kuwan sana, alisto. Ganiba,

0: Inda siya nata, minsan pag-arog ba kaya minsan na pirmi ka nakakamati ng linog, maski dahil na naglilinog, garo ang pagmati mo lugo, naglilinog na naman. Nata daw yan ano. O pero digdi kita sa mga maray na bareta, sa saro digdi mga tugang sa nakakuha kan atensyon niya to, ini yung sabi magkakaigwa, plano na mag construir kan Skyview Deck dyan po sa may boulevard sa Puro. And ini po databi mga tugang na tangarig maka-atrakar nin mga turista digdi sa Legazpi City. Yan. Pero yan po dang planong iyan, ang dagdag na mga detalye pa kayan sa susunod na kabanata. Ay talaga, pa-suspense pa si Yurmi ha. Pero magayon dahil yan tabi, may pigpaluwas ng kumbaga disenyo, kumbaga so pag-arba kayo ng mga plano, may mga ikukonstruhir na ngayon mga proyekto, igwakan so pigapon na perspective, ano? O, igwa na pong pigpaluwas na perspective kayan, and kumbaga picture, kung ano ang itsura, and ano ang yaon dyan, ano ang ano nga punta ka yan? Sugari, itsura, nga ni, ano? Sunturize, ini po dang puro video deck, ay, video na pati, view deck, baya, along Legazpi Boulevard. Ini po dang proposed development envisions a new waterfront destination in Legazpi. Oh, yung manangad baga, ano? Magayon manangad ini dyan, at least igwa kaning elevated na kumbaga structure na matatanaw mo ang kaiwasan kan kadagatan as in iba pang lugar. Ah, kunyaong ka dyan sa may Puro, sa Boulevard. And inipoda mga tugang new waterfront destination in Legazpi City featuring iconic viewing tower. So kumbaga igwa kaning gari turi dyan. Masakat ka. And then, siyempre, duman sa itaas, duman mo na mahiling, matatanaw ang magayon na view. Tabata, dyan baga sa lugar na yan, igwa dyan porsyon na mahiling mo ang kadagatan, and then ang Mayon Volcano. Sa iribabang porsyon, so, Linyon Hill. So, ano yan? Sleeping Lion. Yan. Kaya, magayon talaga. Ah, viewing tower, elevated boardwalks, scenic mangrove walkways at saka kayak zone. Ay, guwang kayak zone pala na. Magayon din eh. May pagtagasrasagwa ng kalamang dyan. Panoramic viewing decks and vibrant open spaces that celebrate the beauty of the Legazpi coastline. Yan. This landmark has the potential to redefine Legazpi's waterfront, boost tourism, and position the city as one of the country's premier coastal destination, offering unforgettable experience for both resident and visitors, and visitors alike. Yan. So, nidigdi, may nahiling kita digdi tabi duman sa state of city address kanda alkalde na ipahiling na ang itsura so sabi tanga ni perspective magayon man ang gado may lugar dig ni Kuya Jokes na pwede ka man agad mag sarasagwan ining kayaking ni ano may tower pwede ka magsakat and mailing mo ang pinaka view kan kadagatan may boardwalk, viewing platform, mangrove area, and yan. Pigiling ko ni Tsura, gari magayon ini ha. Siguradong pag iniyo na-realisa din sa Legazpi, talagang makaka-attract ining mga turista because magayon ang lugar. Unbaga, maprisko, maaliwalas, may mga mangrove, pwede ka magsarasagwan, pwede kang mag-deridate sa mga magbarata bata. Yung mga arog kaning lugar, ang mga kursunada kan mga magbarata bata, ta medyo magayon ang lugar. maaliwalas, at saka magayon ang environment. Sa indaw ining party dyan, pati ano, maraman tayo ni sa mga masunod gayon na mga aldaw, lalong-lalo na na sabi ka na alkalde, more details to follow na sana. Yan. At least may bago lamang na lugar kita. Digdi sa Legazpi na pwedeng parapasyaran lamang. Bakong pirmi na sa ng pag-abot mo dyan sa boulevard o anong gigibunta sa boulevard. Apwera ka, nag-jogging ka dyan. Nagbibirbisikleta, nag-walking. Mabakal kanin mga kakanin. Ano pa? Maparapansit. Mabrabike. Tapos, chika-chika sa mga kabistong nakakatuparan. Minsan nakakabakal maning sira. Kung medyo maray ang presyo, ta minsan dyan, kaya mahal naman pati ang sira. I-aprobitsaran man minsan kan mga nagtitsinda dyan, ta siguro pag huna manin na, gabus puro mayaman, ta puro ngedi auto. Kaya medyo ang presyo man kan sira, medyo mahal-mahal man o garing. Kaya po ra kaini, siyempre iguanin added attraction ininganing tourism view deck na ining bago na ibubugtak dyan. Kaya at least may bago kitang pwedeng parapasyaran. Mariko na nga nita, nabuksan na dyan. So itong bagang kwan dyan, People's Hall na dati. Ano yan? Ibalong Hall na ba yan? Napod kayo ngon yan. Nakan panahon, pigpara ulang yan nabuksan, ilingan ngon yan. Ta nabuksan na, magayo na. Pati sa mga paratsinda dyan, na dati konsensensya na dyan, nakasok-sok sa lugar na yan sa may gilid kantinang pungon yan, baga organized na, orderly na, digdi ka mo sa maray na posisyon na yun, taraning man ka mo dyan, tangarig taralay, saro sa nakamong lugar, bakong so konsensensya na minasang-sang. Magayon na paghilingon. Kung may mga event, activity, gwaning activity center dyan na pwede dyan po i-held sa may kadagatan, sa may pangpang, sa boulevard. Kaya magayon ining proyektong ini na bigasaan ta na kumbaga ma-realisar. At least may bago lamang na kuyan, added attraction sa Legazpi City. Labig naman agad na panahon, wala man baga kitang nailing na pagbabago sa Legazpi, puro na sana sudati, ipagayon-gayon sana. Kundi magayon-iningon yan, tatis sa paagi ni Mayor Hisham, yun yan kagayunan sa mga bagong arog kaya na nagkakapot ning posisyon, ta mga kuampayan, mga agresibo, pano ning ideya, pano ning entusyasmo, sa indatabing trabaho, kaya minsan talaga kaipon sa politika, bako man superpirmi na iuna sana. Ta minsan day nang maray na ideya. Bakong arog kan arog kay ning Ki Mayor Hisham, bagong tukaw dyan, hubin, pano ning, kumbaga, very idealistic, pano ning mga ideya kung anong mga magayon, gibuhon, mga proyekto, programa na mas pang mapagayon and mapatalubo, mapabisto kan Legazpi City sa ibang party kan Pilipinas. Nadigdi sa Legazpi, uya, bakusan ng bulkan mayo ng pagparahilingon nindo. Tayao na yan dyan, dahil man mahali yan, dahil man mabalyo yan sa Negros. Dawa pa kung binalyo na sa Naga, binalyo na duman sa Negros, kung ano pa. Yaon man yang giraray dyan, dahil man mahali ang bulkan mayon. Pero apwera kan bulkan mayon, ano pa? Yan. Kaya yun ang dapat na siguro saro sa mga magkaigwanin mga dagdag na proyekto pang turismo. Ang tourism, saro sa mga nakakainganyo ng mga bisita. And apwera kayan, siyempre, pag ika-turista ka, naturalmente magastos ka. Ma-hotel ka, makaong ka, mapasyar ka, masakay ka, gabos. Ma-enjoy ka sa sarong lugar, magastos ka, kumbaga. Dakulang bagay po yan, na dakulan mga turista tadigdi, dakulan na itatabang sa kadakol na aspeto sa pagprogreso kan sarong syudad. Kaya tama ini na mga proyekto nga aron kay ini, maiba naman kita, bako puro na sana kung ano-ano, graba bye-bye, graba bye-bye, Jesus Mary Yusip, wala nang iba, graba bye-bye, kwari, kwari, kwari. Kurano na nga niya ako pa di, so graba bye-bye mo dyan, Kubiko. So, nalibong lang ako kung subaybay o graba, graba, graba sumahal. Bye-bye ngayon, sir, 800. So, graba ngayon, 1,000 pireto, 200. Nako, grabe man. Nako, maanap kitang iba na barabara to. Tego akong papatrabaho mo niya na weekend man sa harong, papasirsiminto ko. Anap kitang barabara to na presyo kan ko yan. Perkubiko kan graba bye-bye. Who... Maray ko, nigo sana akong tour truck dyan. Ta, dawa ako na sana magpalapala dyan sa may Duterte Highway. Pwede na. You'll never find. Param na kita sa programa, mga tugang. So, sa impeachment, dainamandamadadago si Zulaika Lopez. Sabi ni Lorna Kapunan, ay, dahil may nangyakay po niyan. Duman ngayon sa katatapos lang na cross-exam sa kilotok, sa kaluling, ano no, kalulong. Ah, okay na ngayon ito. Satisfied na nga kami dahil nangyakay po niyan si Zulaika. At yan ngayon, bad ko nagdrama na naman yan dyan, nag-hibi, nagparadag-padag ngayon dyan. Nako, baka to the rescue si Darlene. Someone to understand you. Lalabs, ano nangyari sa iyo diyan? Shout out muna bago kita magpaaram sa programa, si Ate Marlene Yanson watching, listening diyan sa San Andres SDA. Si Emmy Abunda Bahoy, Barangay 27, Victory Village South, Joseph Narek, Kuya Joseph, good morning. Ki First Lady Vanessa Diaz, pahit na. Si Madam Onika Iha, good morning. At saka si Manong Erning Mular Jacob, kapi, kapi, kapi. Someday, somewhere. Antabay na po kay SM Road sa mga bareta-bareta, alas 7. Inipansin ng lingkod, Marilito Sanchez, kasabay man sa Lado Technical, Joe Codillas. Partner ta sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Salamat! Kansay na po pag-antabay, Basta Bicolano.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Babes, malapit ang anniversary natin.
6: Oo nga no, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba,
2: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
7: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At siyempre, ang grand prize.
2: Isang maswerteng mananalo
7: ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
7: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang tamang patama-tama. Alas 7:12 na po nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Oragon. Marreta, marreta, marreta. Alas 7. Oragon, marreta, alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, 7 train units gikan sa Tutuban Central Station, ibabalyo na digdi sa Bicol. Bagong Developmental Care and Support Service Hub kan BRHMC pinag-inaguraran. Sa mga bareta po, sa laog kondisyon, Lopez at Sinbelio, dahil man ipapaapod kan impeachment prosecution bilang mga testigo. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, US, maut mapasakamot ang Strait of Hormuz. Ang detalye sa taon-taon sana.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
0: Oragon, Marreta, alas 7. Marretang lokal. Local news.
1: Aldaw na po kita ni Miyerkules, Petsa 15 na kanbulan in Hulyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon, Marreta, alas 7. Ako po si Rod Perez. Kinonfirmar kan Philippine National Railways o PNR na ibabalyo na sa Rion Bicol ang nasa 7 train units gikan sa Tutuban Central Station duman sa Manila nga nipong magamit ang interprovincial train sa rutang Calamba-Lucena asin sa Bicol Commuter Train Operations. Sigun po naman kay PNR Acting General Manager Giovanni Miranda, gigibunan na sabi ng lagdang hulita day ng operasyon in train sa Metro Manila. Isa sa iraruman sa migration ang 7 train units asin itatagama ang mga ini sa mga nabanggita ng probinsya ngani pong mas mapag-usog ang serbisyo kan Philippine National Railways. Daing mawawalat na Ligaspeño sa pag-asenso kan syudad, hindi man ang pahayag ni Mayor Hisham Ismail. Iyo man ang panundan ni Manoy Kapitan Jess Magallanes.
0: Urago Live Report.
4: Daing mawawalat na mga tiyo sa Ligaspeño sa pag-asenso kan syudad ni Ligaspeño. Pinalaging palikan sa yung State of the City Advice ni Mayor Isham Ismail na ginibukasan mas sa Ibalong Center for Recreation o ICR. Sa yung sinabi na po kan magtukaw siya bilang alkalde kan Legazpi, ginibu niya ang gabos para matawar kay magkakanigong tabang ang mga Legazpeño. Si sinabi pa ni Ismael na apura sa mga social services na pinag-reportan lokal na gobyerno kanilu gaspe, palagos na siyang magibot sa mga kanilugong pagi para matawan si mga kanilugong solusyon ng mga problemang arirang pinagatubang kansidada, particularmente ang kakulangan ng supply ng tubig sa ulit maragos kanilu gaspe at kakulangan maluyang supply ng kurente asin iba pa. Kaya sinabi na sa lalaman kay infrastruktura na papasalamat siya rin ngunit na igwaman sa mga punong pinag-alukara ang ako before para sa implementasyon at sa realisasyon ng mga programang infrastruktura sa siyudad Candigaspe. Dagdag na barita ang lokal ako si Jess Magallanes, Basta Bicolano, Oragon.
0: Oragon Live Report.
1: 16 minutes after 7 in the morning. Formal na pong pinag-inaguraran kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC ang bago kaining Developmental Care and Support Services Hub. Ang pasilidad ng dati pong bisto bilang Down Syndrome Hub ang pinahiwas gani pong makapagtaonin mas komprehensibong developmental care as in support services para man sa makakian na may kakundian as in may manilain na developmental needs. Ang inaugurasyon inapinag-atindiran kan mga opisyal as kan BRHMC, mga lokal na opisyal as in iba pang mga katuwang as in stakeholders na nagsusuporta sa pagbusol kan inklusibong serbisyong pangsalud para sa mga aki sa bilog na kabigulan. Baybay na nawaga sa tinampo, nagkriar nin gubot na trapiko dyan sa may parte kan Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Kasabay sa mga naghakot kan mga nawagas na baybay, si Manoy Andy Madrigalejo.
0: Oragon Live Report.
5: Sobra sa sarong kubikong baybay ang nawagas sa Tahaw kan Highway na sakop kan Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, kaasubangging mag-aalas city nin pagkabanggi. Nagkriar ini nin pagkagubot kan bulos kan trapiko asin matinding perwisyo sa mga motorista. Padagos pang pig-aaraw ngunyan kan mga personais kan Santo Domingo Municipal Police Station ang truck driver na responsable sa pagkawagas kan baybay. Dahilan ka ini o dahilan sa baybay na ini na nawagas sa Tahaw kan tinampo nagkapirang motorsiklo ang nag-slide sa rodigdi na bangga kan truck o kan kotse. Sinumpit man tulos kan mga personais kan Bureau of Fire Protection Santo Domingo Albay ang nawagas na baybay nga ni inaligtas ang mga motorista na sa pag-agi sa nasambit ng lugar. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Oragon.
1: 18 minutes makalipas po ang kapito ng umaga. Ipinahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismael na nagsagibin in konsultasyon ng lokal na gobyerno sa mga opisyal kan barangay Pawa. Katagod po naman kan panago sa pagdakul kan mga nagbibisitang turista sa nasabing lugar. Nanotara na saru sa mga pangyanot na dahilan kan pagdagsa kan mga tao ipuan food stalls as in ang dakulang imahen ni Our Lady of Salvation na backdrop kan Bulkan Mayon. Uli po naman kayo ni pinag-adalan ngunyan kan gobyerno lokal kan syudad ang pagbubugtang nindugang ng mga infrastruktura as in iba pang mga pasilidad. Ganing mas pang mapagayon ang lugar as in matawanin matanos na eksperyensya ang mga nagbibisita. Miantos tanto panagos man sa pagtaonin mga wheelchairs kaan ako Bicol Party List sa probinsya kan Camarines Sur. Live sa linya para sa detalye, si Manoy Joey Sarcia.
0: Oragon Live Report.
6: Padagos ang pagtaonin wheelchair kan ako Bicol digdi sa Camarines Sur malan kasuhapon sa Barangay San Jose sa lindong ni Kapitan Darcy Go. Ang nagrupo kan ako Bicol sa Panginoot ni Sally Luces nagpasiring sa nasambit na lugar. Si Darcy Go bilang Kapitan kan Barangay San Jose nagpasalamat sa ako Bicol. Ninulita sa runa naman na konsekwentes ang tinabangan kan AKB na konsay iwini ang sarong pusog na tataramon kan mga taga-Rinconada, particularmente digdi sa siyudad ni Iriga asin kasuhapon man nagpasiringang grupo sa Batok Camarinesur para magtaonin wheelchair. Kung kaya, ang AKB padago sa pagtaonin wheelchair digdi sa Camarinesur. Mga tugang dugan niya to impormasyon sa Lado Lokal. Si Joy Boy Sarsia, Basa Bicolano, Oragon.
1: 21 minutos na mag-aagi po ng alas 7 ng pagkaaga. Ipinalawas kan Philippine Statistics Authority o PSA Albayan Schedule kan pagpaparehistro kasin pagkuha ni National ID sa paper form unkan Hulyo 13 hasta 18 kan presenting taon sa Manaylay na Registration Center o RC sa probinsya. Sigun sa PSA, pinuuna na National ID Registration sa FRC Embarcadero de Legazpi kan Hulyo 13 asin madurar ini hasta 18 kung sa inpedisir magpa-update ng demographic information sa mga kliyente. Bukas man ang registration sa RC Rawis Ligas Beseri hasta Hulyo 17. Asin sa Registration Center kan Tabaco City Mall na madurar man nin huo hasta Hulyo 18. Magkakaigwaman in registration sa New City Hall Ligao City sa Hulyo 14 hasta pungunyan aldaw. Mantang sarong aldaw man sa naan serbisyo sa MDRRMO Building kan Pulangi sa Hulyo 15 asin Biazon Hall dyan sa Owas Albay sa aga Hulyo 16. Pinagpagramdam kan PSA Albayan mga maparehistro na magdaranin anuman na klaseng valid ID. Miantos tanto, sinagiwa po naman kan Public Employment Service Office o PESO Santo Domingo Albay ang distribusyon in tabang pangkabuhayan sa mga beneficiaryo sa erarum kan Department of Labor and Employment o DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Kasabay sa mga ipinagtawan livelihood package ang para man sa mga fish vending, baking, ice cream vending, grain grinding, coconut milk grating, food processing as in coffee vending. O beto po naman kan mga kagamitan na nasa bita na makatabang sa mga beneficiaryo sa pagpun o pagpaukay pagpapahiwas kan sa inang kabuhayan nga nipong magkaigwanin matibay as in pangmahaluyan na pinagkukuanan nin income. Parokya ni Edgar makikipagrakrakan sa mga Ligaspenyo sa pagbubukas kan Ibalong Festival. Italias kan baratang yan nasa linya live si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
0: Urago Live Reborn.
7: Official na nga pinagkompirmara ni Daligas City Mayor Hisham Ismail, City Councilor Alan Raniola, asin City Councilor Sunshine Imperial, na ana pamusong banda na parokya ni Edgar ang mapaugma asin makikipagrakrakan sa mga Ligaspenyo asin sa mga bisita sa isa sa gimong grand opening concert kana Ibalong Festival 2026 sa pagbubukas kini sa maabot na bulan ni Agosto. Ana nasabing banda bantog sa sendang mga magagayon asin pamusong mga kanta kasabay ang mainit na performance kan mga inis ang tablado na siguradong matonin kaugmahan sa mga bisita asin pardalan kan nasabing kaugmahan. Pero kan opening concert dakul pa na mga kabang-abang na mga aktibidad ang may hiling sa nasabing festival asin sa pagkatapos kay ni Saro pa na sikat asin siguradong aabangan kan gabos ana day pa pinangarana na guest artist na matong kolor asin mapaugmas sa mga Ligaspenyo asin mga paradalan kayo eh. Sigon sa nasabing mga opisyal kansyudad, gusto nindang ito sa mga Ligaspenyo asin sa mga bisita kan sarong okasyon na panoknin kaugmahan asin eksperyensya na dahil malilingawan ka na mga ini kasabay ang musika, arte asin paghiras kan mga kultura. Mga dugang nabaretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Oragon.
1: 25 minutes after 7 in the morning. Pinagsasadulgo niyan kan National Nutrition Council Bicol ang mga pamilya na magtanom nin man iba-ibang klase nin gulay sa inang mga pagsadiring natad. Karong pagi ni para man sa praktikal asin matipid na pamumuhay nganing masyerto ang pagkakaigwanin masustansyang pagkakaan sa kada harong. Sigun kay Emerenciana Francia, R&D MPH Head asin as Nutrition Program Coordinator kan National Nutrition Council Region 5, ang pagtatanom ni mga gulay arog kan talong, okra, pechay, malunggay, maging kamatis, ang makakatabang nga nipong magkaigwanin sufisyenteng supply kan mga preskong gulayon asin mga masustansyang pagkakaan na mas madaling makuha kan kada pamilya. Biantos tanto, PWD Federation hali po naman sa Was Albay nagkundugta nin benchmarking sa syudad nin Sorsogon. Detalyas kan baratang yan live sa linya si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
0: Urago Live Report.
8: Nagsagibo ni benchmarking activity ang 43 sa miyembro kan persons with disabilities o PWD Federation nalit sa munisipyo kan Oas Albay kan nagagang Hologistos 2026 sa Session Hall kan sanggo ng panungsod kan Sorsogon City pinangunahan ini kan City Social Welfare Development Office o CSWD para may aparte ang mga programa asina pinakamaayos na practice kan Sorsogon City para sa mga PWD asin senior citizens sa aktibidad. Pinag-urlayan kan CSWD ang manlain na servisyong ipinapautog ang sudad kaupod ng mga sistema, kan payout kan mga benepisyo, pagtatao kay bagas, iba pang mga tabang, learning at asin livelihood programs, mga nag-aaral na litong tunin para sa mga PWD asin ang 10+1+1 point agenda na Mayor Esther Amor na nagsiserving gabay sa pagpapautog kan mga programang pangkaunlaran asin servisyong panlipunan kan lokal na gobyerno nagkagoban ni na palitan ni kaaraman asin na maray na practice sa pagultanan kan Sorsogon City asin kan mga delegasyon na sa Oas Albay manungod sa pagpapautog kan mga programang nakatuon sa kapakanan kan mga PWD asin senior citizens. Mahalaga ang benchmarking na ini para pakusugun o mas pang pinapakusug ganyan ugnayan kan mga lokal na gobyerno asin nagtataon din pagkakataon na maiparte ang mga napatunayan ng epektibong programa para mas pang mapakaray ang mga serbisyo para sa mga persons with disabilities asin senior citizens. Hali dili sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Don Don Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
9: Uragon Live. Reward. Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
10: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Uragon Barreta Alas 7.
11: What we have right now, 37-year-old constitution na bako na responsibility of time.
12: We were there as resource persons and that is why we're thinking no, kung saan po ito nanggagaling akusasyon.
1: Pagdama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 33 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
9: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Probinsya.
1: Sa tuya pong isiyo, naramod na ba ang mga nagkaperang istorya, Barreta Impormasyon, gikan sa anum na probinsyas kan Kabikulan sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Zilada.
13: Ngani matawanin panghaluran na solusyon ang mga problema ang pagkakahampan kan mga beneficiaryo kan reformang agraryo duman sa San Miguel asin bigka katanduan sa isinagibo kan Department of Agrarian Reform katanduan sa an pagsukol kan mga dagang sakop kan support to parcelization of lands for individual titling o split projecta sa iraram kan nasabing survey. Nagpakaresibin in libreng serbisyo ang mga agrarian reform beneficiaries kan San Miguel, partikular sa mga barangay kan Katipunan, Siyay, Kilikilihan, asin GMA Tukawa. Katakod kaini, isinagibo man kan ahensyan kaparehong subdivision survey sa perang barangay kan Viga bilang parte kan pagpapahigot kan sektor kan agrikultura na inaapod na rice granary kan Katanduanes. Mihantas tanto nagkaiguan intention sa flag ceremony duman sa bulan sa Sorsogon matapos subuot kumprontaro ni Mayor Romeo Gordola ang sarong staff kan Office of the Vice Mayor na nagdudokumento kan programa kung sain may hiling man sa video ang balong paghampas kan tukawan na tulos man na pugulan asin ang pagkurahaw kaini na magluwas ang nasabing persona. Marikas na nakalakop ang insidente sa social media asin aminanin ng iba-ibang reaksyon gikan sa mga netizen asin residente kan lugara hasta sa presente. May upang opisyal na pahayag ang alkalde katakod sa nangyari asin piga arampa kung masampa ng reklamo ang nasabing staff. Mientras tanto nahampang sa iba-ibang parte kan na unamatean sa iba-ibang parte kan Sorsogon asin Kabikolan ang magkasunod na paglinog matapos ang magnitude 5.4 na pagyugo kan Hulyo 13 asin magnitude 5.2 na after siya kasudma Hulyo 14 na parehong nagikan sa timog kanluran kan Clavería Masbate. Sigon sa Freebox, may maninaging dakulang destro at lulot kan duwang paglinog. Alagad, posible pa ang mga kasunod na aftershock sa mga masunod na oras o aldawa. Pigsadol ang publiko na mantinidong alerto asin sundon ang mga pagiramdom kan mga otoridad oras na liwat magkaigwa nin pagyugo. Ako po sa Naninsulata ka 90.7 Radyo Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
9: Uragon Pagreta alas 7.
14: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
9: Uragon Barreta alas 7. Barreta National. National
1: News. Nainayahampang ang prosecution team bilang mga testigo in the office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez as in-house Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bellio sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sigun kay Prosecution Counsel Lorna Kapunan, tayo naman kay Puna sin magiging paulit-ulit na sanaman ang sa indang testimonya. Nagtutubod po naman si Kapunan na igwanan ni mga bastanting impormasyon ang sa indang nakuha gikan sa mga nainot ng witnesses na ipinaghampang sa Senado. Sinita ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang abogado ni Vice Presidente Sara Duterte matapos kaining banggiton ang bar examination rating kan Vice Presidente bantang pinagigibo ang cross-examination sa impeachment trial. Nag-object ang House Prosecution Panel huling Mayo man subutin koneksyon ang nasabi ng pahayag sa isyong pinagdidiskutir sa pagdanguhe. Pinagpagrandom pa ni Chis Escudero ang defense counsel na ibitaran ang mga pahayag na pwede sir makainsulto sa iba pang mga abogado sa laugkan impeachment Court.
9: Uragon Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International
1: News. Ipinahayag po naman ni U.S. President Donald Trump na maawot kan Estados Unidos na kontrolon ang Strait of Hormuz kung sa inagaagi ang haros 20% kan mga petrolyo sa bilog na kinaaban. Sigun pa kay Trump, posibleng pamayuhan kan U.S. ang nasabi ng aagihan asin gampanan ang papel bilang tagapangataman. Dugang pa niya pwede siya na apunun ang U.S. bilang guardian angel kan Strait of Hormuz. And Barretang Sports, showbiz as in iba pa, masunod na.
15: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
16: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
17: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
16: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
17: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
16: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
17: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
15: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Uragon Pagreta alas 7.
18: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
19: Arty!
20: Ganon? Ganyan yung nakita ko sa kanya sa Princess Park.
9: Uragon Barreta alas 7. Barreta Sports.
18: Let's get ready to rumble!
1: Nagpamati po ni diwat na paglaban sa Octagon si Irish Mixed Martial Arts Conor McGregor kundangos ng marahayan sa iyang tuhod. Nagsapar kay una sa parkay niya na sabing injury sa pagkakadog niya kay Max Holowa. Sa laog ng 69 segundo, kansa inang UFC 329 duman sa Las Vegas, Nevada. Nagkaigwanin sa lang posisyon ang sa iyang hita kan magsagibon in roundhouse kick sa pagpuun pa sana kan sa indang laban.
19: Uragon Barreta alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
1: Ikinasal na nagtras na si Bea Alonzo sa nobyo kay ning si Vincent Koh. Kinonfirma rin ni kan sa indang talent manager na si OG Diaz. Kinibuy ni duman sa Makati City Hall kanakaging Hulyo 13 bandang alas 7 ni Banggi kung sa pinagpanginota ni Mayor Nancy Binay ang seremonya. Mayumani nagatindir na kapamilya ang duwa asin sulamenteng ang may sadiri sa naman nin bag na brand asin iba pang mga kabarkada ang nag-abot sa nasabi ng kasal.
19: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud.
1: Pagtugot asin kooperasyon kan mga kamagurangan ang pinaglalauman sa pagpapanagos kan community and school-based deworming sa Bicol. Uli po naman kay Nina Ngapuda na Department of Health Bicol Center for Health Development o DOHCHD sa mga kamagurangan na aktibong makisumaro sa pinagsasagibong deworming nga di pong maputiran ang salud kan mga kakian laban sa soil-transmitted helminthiasis o impeksyon darakan mga bulate ikan po naman sa kontaminadong daga.
19: Uragon Barreta alas 7 tutuo daw ini.
1: Na-rescue kan sarong katutubong paraoman sarong lugadan na Philippine Eagle matapos subot ining kuyugon o pagsururugan nin labi sa 30 ukay sa kabubuldan na sakop kan Bukid Nune. Turos man na pinagdaraan na sabi ng bayong sa pangataman kan Department of Environment and Natural Resources para sa medical na eksaminasyon na sinrehabilitasyon. Sigun sa mga wildlife experts, pigibisikaran pa ang tunay na kausa kan mga lugad kan agila. Uling may mga sinyalis na haloy na ining na lugadan bago pa ini ma-rescue. Asin yan mga tugang mga manay mga manayan kabilugan kan mga darakulang baretang unya pong aldaw nin Miyerkules, July 15, 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silada. Nakaibanan taman si Manoy Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarja, Alan Lopez Asaituno, si Riman kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy Joko Diaz, sina George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
21: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
22: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
23: Babes, malapit ng anniversary natin.
24: Oo nga no, parang kailan lang.
23: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
24: Siyempre, Lolay's yun.
23: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
24: Siyempre, Lolay's yun.
23: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
24: Siyempre. Sa Lolay's yun.
25: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
26: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
27: Dahil heto na
26: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
27: Oo!
26: Tama ang narinig ninyo.
27: Extended na!
26: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
27: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
26: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
27: At a grand prize,
26: isang maswerteng mananalo panalo ng 500,000 pesos.
0: Pero teka, hindi lang yan.
26: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
26: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMAR Todo Panalo,
0: todo ang saya,
26: todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
26: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangkat Kalusugan.
26: At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 20 minutos, alas 8 na.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.

0: matatawa dahil.
1: Uy, good morning.
2: Good morning!
1: Diyos manay na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy, mga manay.
0: Masisiram na mga
1: Miyerkules na palan.
0: Danamitan.
1: Ansaro sa pinakamaugmang aldaw para sa mga nag-iimpleyo.
0: Sawaan.
1: Kaya ang tugon ko sa, ang tutugon ko pirmi sa ino. Mantang may trabaho, pakarhayon. Kamutan. Takunday. Hirak mo man.
0: Kulturang ikulnon.
1: Aral ang kawo na patingunyan, Manoy Joko, ang balor kan mga barakalon na di.
0: Uragon!
1: Pag nagsasaud ako dyan sa Albay District Public Market, minsan nagtatangad na sana ako noy. Kumbaga makaantos ang 1,000 sa sakuyang wallet. At, napansin po nindo mga tugang. Ang 1,000 ngunyan, garo halos na inang balyo. Kadabes nagluwas yan sa wallet ko. Pag nauulian, minsan sang gatos na sana. Grabe man. Ang problema ang dakulat, ang bit-bit ko man yung jokes, ah, susadit-sadit bagang sandubag na plastic. Ay inda. Sa mga nakaantabay, nakatutog permitig di sa Radyo Rago 90.7 FM, good morning!
2: Good morning!
1: Salamat po sa inyong dengsawang pag-antabay.
2: Thank you!
1: Sige daw, i-check talimat ang attendance kan mga nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Uy, number one viewer ta, si Manong Leo. Leo Labadan. Tayo na agatabi, Manong Leo. Thank you so much. Yaon man si Aringo Devora, maray na agatabi, Manay Devs.
2: Good morning!
1: Emmy Abundabahoy, kan Barangay 27, Victory Village South, nakaantabay na naman. Kirima na sa itong dakilang barkada dyan sa may party kan Puroxingo Gabawan. Nakatutok na naman si Don Ernesto Erning Mular Jacob.
2: Good morning!
1: Siyempre pa, di man pwede magpahuri ang sa tuyang barkada dyan sa Oro Site. Unika Gracia Iha na may bago ng cellphone. Mamahalo ng Enetabi SM. Bago iniso ngayon, basta-basta sana dyan na babakal kun sa ino. Matindi man talaga. Nakatutog man si Joseph R. Nerick. Tayo na agatabi, Manoy Joseph.
2: Good morning!
1: Si Vanessa Silencio Pait na Diaz, nakaantabay man. Ano naman ay bani, may natadapado man sa pinag-iinit-init mo. Tagaro, nagulpiso, sinaro ni Manoy Vanessa. Halos naubos-ubos so tanang litsyo no, hindi lamang kinatada duman. Ano, may kuryente pa ka mo? O kundain na, di ibot sabihon ka ang duwang bagay. Either na ma-schedule na brownout ang aleko or naputulan ka. Nakatutog man si Jerry Boras, digdi sa may party kan Dita. Ayan, Dita, Jerry Boras. Nakatutog man. Maray Jerry, maray na agatabi, salamat. Sabi man ni Jayon Ochua. Good morning po, watching all the way from North Coastal Lagunoy, Camarines Sur. Uy, kabarangay ko pala nini. Ang mga kababayan ko po dyan sa may partikan partido area. Turug na sa mga taga-Lagunoy, si Jayon Ochua. Maray na agatabi sa imo, kabayan. Awha daw maniho. Amay man, nakaantabay na tulog. Babarod, nakaantabay man po ang gamos ng mga taga-Rincon. Ang mga taga-Rincon nata po dyan sa may party kan Bato, dyan sa Nabwa, sa Baaw, sa Iriga, and sa Inpanganiyan. Buhi, nakaantabay man sa tuya. Iugun mo. Mga nakaantabay man dyan sa siyudad kang Naga, kung po dyan sa Naga City People's Mall, Marina Agatabi. O, digdi muna kita sa lokal, tangani pong mas maintindihan ta. O, garo may schedule ng brownout na naman dyan sa Upland Barangay Skandaraga. Partikular sa Gabawan, dyan sa Peña Francia, and nearby barangays. O, naghabol man si Kapitan, o, kagawad pa sana, Joko Diaz, morning good. Pait na istansa, mahal ko kayo. Ano man ang pait mo man ang Joko? Pagkaya ng mga pusing mo man, oy. Garo mapait man talaga. Sabagay, pigiling ko sa edad, buda sa kapasidad, tubod ako na kaya mo man i-jokes. Ang kay pon mo sa nadyanoy, bako lang siyempre sa kapasidad, dapat so pirak. Iyan ang realidad nun eh. Ata na nun eh. Dawa gurano mo pa kasabi na handa kang magserbisyo publiko. Alagad ang katotohanan na duman pa sa nas aspeto kan pagtataunin serbisyo publiko, ang hapot paano mo iyan maitatao kung daikang pirak. Bago sa na duman sa pagtao kang anak kang serbisyong yan ha.

eleksyon ta sa Pilipinas poon sa barangay, munisipyo, syudad, distrito, probinsya, hanggang duman sa kongreso, sa senado, hanggang makaabot sa palasyo Malacañang. Sabi kan mga tambay dyan sa kanto, the same palaleyo. Dahil man po nagbabago. And this is to the, you know, disadvantage of the poor. Hanggat data po nanunudan ang katotohanan na ikakaya kang bakalon pag-abot nin pirilian. Ang pagtius mungun yan. Hanggat dahil mo na babago ang pag-uugaling yan, dahil ka po dyan makakatalingkas. Bueno, dumanag kita sa Aleko. Tadi ako natutulan. Sa bagay, nagsurat na ako sa Aleko na kung mapipwede, magpasakat na kamo dyan sa tower site, particular sa Radyo Oragon. And itong mga pagtaraid ng towers, kasabay dyan ang GMA, kung sa inakaantabay palang tabi, Manong Eli. Bagaan sabi, naresolbira na gadyo problema at naraot gadyo transformer nila. Iyon na nga nini ang dakulang problema. Since time immemorial, ang kuryente pasakat dyan sa bulod, bakong istable. Sana, mapag-isipan po inikan sa tuyang kooperatiba, ang Albay Electric Cooperative, kung paano po ini masusolusyonan. Long time ago, I had proposed already sa mga pag-iriba. In fact, I had put this in writing dyan mismo sa Aleko. Many, many years ago, na kung pwede, ano daw ikalot na sa naman ni Jokes? Ikaag sa tubo, arog duman sa Amerika, arog duman sa Japan, ang kablikan kuryente sa bulod, nakapairarum sa daga. Tanganin kunbaga, ang numero uno kayang problema dyan, ang vegetation. Aram tabagaan katotohanan man ni Joko, di na kulbaga dyan ki mga sanga-sanga, kadakul dyan ki mga punong kahoy. Kada bes may habagat o kaya may bagyo, maparos-paros. Arimati ang buyo, pirmi ta pirming nasasapian ang mga kablikan kuryente dyan na iyo po ang kausa kan halos surusimana bulan-bulan na brownout. And this needs to be resolved not by a band-aid solution, bakong temporaryong solusyon, kundi dapat permanente. Sabi mi nga ni, willing man kami mag-chip in. Kung baga kinakaipuan, siyempre, dahil man pwedeng diyan, nakulang proyekto ang manidyo ko, dahil man pwedeng diyan mabadjitan. Di ba? Eh, sa bagay, yao man ang GMA, milyonaryo baga ang kumpanya kan GMA, yao dyan ang PLDT. Sabayan pa kan, ano mga yaon dyan, oy? GMA, PLDT, Globe. All TV, yan. Di ba Globe yaon dyan? Oh, may Globe pa nga ni palan. Lain pa kan mga saradit na radio stations, Arukan Radio Oragon. Yaon dyan ang Radio Siram. Susaro, inda kung mabukas, uday. sorry. Sorry na. So, in other words, willing man kami mga tugang, aloy ko na sinabi, willing man po kami mag-chip in. Abot, so, duman siguro sa po, so, tama man na, kumbaga, share, na dapat maitaumi. Tanganin kumbaga, marealisar ang planong iyan. But unfortunately, I don't know kung ano nangyari duman sa surat ko na hanggang sa ngunya, dahil nga niya kung na-reply lamang kumbaga ano na. So yan po ang dakulang, saan sa mga problema may talagang dakula? Kami mga saladit na negosyante, hanggat dahil po ang nasusolusyonan. Dahil po kitang asahan sa Aleko. And that is why almost every time na ako nagbo-broadcast and an issue ko tungkol sa Aleko, minsan na high blood talaga ako. Dahil man po kaya kan sa tuyang kooperatiba. That is a given fact. Because otherwise, this could have been resolved long time ago. But unfortunately, hanggang sa mga oras na ini, mayo pong naitataong solusyon ang kooperatiba. Inisa ng halimbawa, mga rotating brownouts na experience hanta, arugin mo niyan sa Gabawan, sa Peña Francia, sa Kiwalo, brownout na naman. Almost twice a week, duwang beses sa sarong simana,

0: an pa-brown out kan kooperatiba dyan sa mga upland barangays kan daraga. Minsan makabadripo naman ni Joko. Aram po nindo ko nata. Ako kaya baga may salit man sanang manukan ko dyan. Kundi kada bes, siyempre ano man asahan mo man ni Joko kung halimbawa 8 hours, 10 hours na daing kuryente. Nag-i-incubate ka man ni Joko. Mat an bunay na pig-incubate ko dyan? Minsan labi sa 50, sanggatos. Tapos, naraman ko brown out. 10 oras, 12 oras. Ano na tayo? Sisi man baya mainganyar nindo na magkapital or mga pital, mag-put up ning negosyo sa sarong lugar kung arog kay ni ang klasikan serbisyo kan kuryente. Iba? Although again, promises had been made. Accordingly, sabi kan ako Bicol party list, nadangog ko mismo kay Congressman former Yorme Attorney Alfredo Pido Garbin, naglagak na nin pondo ang national government para po sa rehabilitasyon kan sa tuyang kooperatiba. Well, that sounds kumbaga amazing. That sounds hopeful para sa mga arog tang miyembros konsumidores, lalo na sa mga saradik na negosyante, na somehow baka yun ay niyan magiging kasimbagan tangan ipong anhaloy tanang pinagpo-problema sa supply kan kuryente, masolusyon na. Pero kung arog kay ni hanggang sa ngunyan, halos iyuman giraray. May mga ipinag i-introducir na naman ang bagong kaisipan. Although ako man nga ni masasabing bago ta, kita baga na-experiensyahan ta naman so APEC management under a private partnership with a cooperative. Raman kinangyari. Imbis nga ni ilugod mag-ina so pagkakautang ta, lalo lugod na bangkarote. Sa ini mga tugang an mga minsan, ako po kunang kutapag paratukarong pata kung baga makabadripo naman, pauro-utro naman sana. Alagad ang katotohanan, this has to stop. Halimbawa, ang simple siya ng problema kan Aleko. Ang pagmanihar kan kung kadabes may nagdudulok na problema dyan sa trangkahan ninda. Hindi. O dawa siya na miyembro konsumidor. Nahaputon po nindo, I am very positive and sure na ini po ang na-experiensyahan. Madyan ka sa security guard. Sasabihan ka kang guard. Ngayon sir, pakisurat na lang tabi digdi sa complaint form and sa indong reklamo. Nyako, sige lugod. Ngayon man duman, maganda ma-fill up ka na sa naman, tapos inunot mo kung ano ang problema, anong oras ka nagdyan, anong petsa, yaw nakakaagman, mariman ang pagkagibukan form. Kundi iyan, uni na. After about, siguro mga a day, mabalik ka to follow up. Sir, ano na po tabi, sir? So, kuhan, complaint ko na day kaming kuryente duman sa tower site. Ay, saan ka ngayon tabi, sir? But as regard sa bagay, di mo manggayad mabaso manidyo ko ta, sa kadakulan baga kang membros konsumidores kang Aleko, di niya naman ako nabibisto. The same security guard ang pighaputan ko. The same security guard ang dinulo ko on the very first day na ako nag-file kang complaint. Sa inyo, ano po ngayon ito, sir? Kuya, ako so nagdidikasood ma, arong kayo ning oras giraray para i-follow up mo niyan. Ay, nag-file ka na ning complaint? Iyon na po, tabi, sir. Madali lang hati, eput ko daw. BHF, baga naman, BHF, no? Ay, maabod na. Base 1. Palap na tabi ini, duman niya sa tower site kang Radyo Oragon, dyan sa Mount Barrio, Istanza. Anong reklamo tayo? Ay, sir, uni po, follow up tabi por, kanso sa nag-report na kasood ma, alas 8 ng aga, na day pang kuryente dyan sa tower site dyan sa Mount Barrio kan barangay Istanza.
1: Paki pasurat mo grare kang complaint.
0: di kamas-kamas. Ha? Ang kinatapusan kan istorya manoy Joko, papautruhon ka magsurat. Ay, mapapamuda ka talaga noy. Ha? Kaya ngunyan, ang estilo ko, simple na sana jokes. Pipicturan ko pag nagibo ko na baga. Pinicturan ko, nakuunoy din ako pagpasurata. Alam ko na. Uni noy, oh, may pitsa, may oras, pirmado ko, ika ang nagsurat ka yan dyan. Iyo pala nga siya, surat ko manang gadbagay. Ay, inda. Madumana daw ako manoy jokes. Pati nga idol, busted ang transformer. Sabi ni Kapeli, yun mo, so idol FM. Pangyari naman. Bata din na nga ni, problema doon na nga ni si Don Robert. Tapos busted pa. Yung nga na nakulang problema dyan, halos fluctuating ang power supply. Minsan, hababaon. Minsan, overpower man. Oh, kaya abay pa. Pilming nararaot. Argo niyan. Oh, raot sumader mi, termi. Sabi baga, sabi ni Manoy Cap Eli, so sa indang transformer dyan sa GMA, pati so sa idol, busted na. Nagkararaot, nagkararangka. At lamang, inianpig sa sabi ta. May mga solusyon man ko ta, Manoy Eli. May mga solusyon man ko ta, pwede man nagibuhon. Pwede tanganin pag-urulayan yan, Manoy Eli. Ako very much willing ako makipagdialogo sa gabos ng mga haralangkaw na opisyalis nito dyan sa GMA, sa Globe. As in, iba pang mga may pagsadiring towers dyan. To help ourselves resolve this problem permanently. Kasi hanggat data po natatawanin magkakanigong solusyon ang problema dyan sa istansa, sa tower site lalo na. Dahil man kita kan kipadumanan, pauruutro man sana kung sa indo pong napagriparo almost every year. We are experiencing the same problem again and again. Pero kung ang suhisyon ko, ikalot ang kable dyan sa laog kang tubo, aw dawa pagay wara na kita sa kinaaban, duda kumanoy Eli, buhay pa yan. Di ba? Pwede man pag mapangyari, kundi kwartaan kay puhan. But then again, pwede yan hanapan solusyon. Pwede yan hanapan solusyon kung kadtupa nagibota. Sabi ni Madam Marlene Janson, nakaanta mo, nauna ako, absent katabi, Madam Marlene, nakaantabi man pala dyan sa San Andres kan Santo Domingo. Linda Bulanios, ahaha, pasma, paparod. Ayun, pasma doon na nga ni ako manay Linda. Pero siguro maulian ang pagkapasma ko kung matatanaan tagiraray Manoy Joko itong anbagaan sabi, masira mo na ice crumble. Di ba? Masira ang bagang ice crumble ni Manoy Linda. Pero gusto ko, mahiling mismo personal si Manoy Linda habang pinag-anigigibo ang scramble na yan. Ano Manoy Linda, dimili ka na sa istasyon. Ako nabala sa emo, sabi kan mga pag-iriba, gusto ka ba dalamang ni na mahiling kung paano ang pagpreparar mo kayan? Dimigdi ka na, tabakalon ko na gabos. Dahil ka na magparatinda. Manoy Linda. Ayan sabi ni Manoy Joko. Dimigdi ka, gusto, aram mo kaya ako pati malilingawan ako Manoy Linda kan mga lasa. Anarumduman ko sana, so kanta ni Manoy Linda. Scramble, ice crumble. Ang sarap-sarap ng ice crumble. Abay, sana ta. Kung mga nari Manoy Linda, pasyaron ko talaga dyan ang tindahan mo. Bagaan sabi, pandiurag. Sa pangarap po ni Manoy Joko dyan sa ibong na kwarto, asin mga pag-iriba sa gabos pong nakaantabay digdi sa 90.7 Radyo Oragon Legas. Good morning! Hindi mo po duman sa mga katutog permi, digdi nagdadalan kan sa tuyang FB Live, Rad Oragon. Sala matunog po kapag antabay, asin pagdalan, hindi po si Papa Rod Perez, marina pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang